0: adapt sa dapatan mag-uubrakon at sa distribution ni Tilipidri sa bahayang Sagitaya, Sir Joseph.
1: Oo. Pero as far as more power is concerned, isa lang sa mga power distributors ini ha, as far as more power is concerned, waaya sa responsibilidad to ang more sa mga cable-cable nga ini data ginaagyan sang supply sang kuryente kun diin man nga grid ini maghalin. Waya labot ang mga power distribution utilities just like sang more.
0: Yes sir, because this is a line from Leyte to Cebu Negros Patay. So kun siya kumbaga magkumbaga bi distribution utilities or Josel within your franchise area gid lamang kita. So more power is in the city, Iloilo City kita, so kalabot sa Leyte, Iloilo City, kag sa Abing area, so ara power dira. It's mga linya outside than that, so mura na kita kabalo kung di ina siya ang linya. Kag itong genta sa iban to confirm if ilagid man sa nga linya, Sir Joseph.
1: Okay. We don't understand ang tanan niya mga advisories putting a certain area under yellow alert, under red alert status. Iya ini kag nagahalin ini sa National Grid Corporation of the Philippines or NGCP. Daw ano kalawig ang timeline sini, for example, Miss Angela. Mahambal abi ang NGCP o naka yellow alert kita butabalon may reduction na sa supply sina. How ano ina? Daw ano kalawig ang gap bala between sa advisory sang NGCP kag sa actual nga reduction sang supply, Miss Angel, or immediate na paghambal na oy naka yellow alert kita, may reduction na dayon sa supply, Miss Angel.
0: Actually, sir, mga muna oras, 8 a.m, no? Usually, nagapagwa ang report partners on the NGCP abit sa ilang announcement. It's either yellow or red alert status. But tapos nakakita na, Sir Joseph, what time na siya ma-experience or amun ang part sang status muna ang oras. Sabi na example ni Adlaw. Nagapagwa sa yellow alert status sa NGCP. However, ging pasakat sa red alert status. Kapon, early abi, nag-announce sila sa amon nga status. Ang effectivity sa alert status na is amon nga oras. Besides, great example, Sir Josel, no? 3 p.m. to 9 p.m. So, that is the time na do medyo expect ang aming manual load dropping. Daam na siya. Mahambal sila sa status. And then, kung ano nga oras na sa naka-indicate nila nga do in between will be the time nga effective ang status. Probably, dira kita may Sir Josel, sang manual load dropping. This is because if ever gid man, no, like kung adlaw, example ka lang, may status kita nga gina-expect by 2 p.m. However, because nakita sang at partners on the grids NGCP na alauna 25 pa lang sang hapon or earlier than that, tama na kataat ang demand compare sa supply. So ang ginaobra nila, pag nakita nilang amusin na Sir Josel, may mga times in sigida, more power, deload ka mo dira sa amuni nga megawatts. Amuni nga GU sa Iloilo, deload ka sa amuni nga megawatts. Sa amuni sa may Cebu, deload ka mo sa amuni nga megawatts. So, may mga initiation ni Sir per DU, kumpila ang i-deload. Kahapon, instead of like we are expecting 2 p.m. onwards, 125 na execute nakita Sir Josel sang manual load dropping. As long as more power is concerned, kung nahatagan kita Sir Josel earlier abis ang time na amuni nga megawatts need niyo i-load, we can strategically find areas nga kumbaga may tempo kami Sir Josel to find abis sa areas kung diin no maka-deload kita sa mga areas man nga, which is we are doing, no? Ginaga-deload kita sa mga areas nga nakaagi na manual load drop the last time. But, may mga times in sigida, da si guy Sir Josel, so, amun ang ato niya ginaubra, madami kita mag-hook up. Kaya ang problema, Sir Josel, hindi lang yung more power, no? But if mag-late kita or mali kita sa pag-deload, this will affect the whole monitoring sa NGCP. Kahit makita nila Sir Josel nga hindi gyapon or wala sa gyapon nagapanaog at demand compared sa supply. So, they really need to do an action immediately because that is the real goal of our partners on the transmission nga mas stabilize ining demand and supply margin sa whole Visayas area, Sir Joseph.
1: Oh, so in short, ang problema dari from NGCP is on-time dissemination of reduction of supply, Miss Angel. Dira kita nagkatalo ha. Kontimprano pa sila naghambal. It's like hapon, 125, nag-MLD na kita. Botambalon, may rotating brownout na kay kulang ng supply. As early as kung ano man da oras, prior to 125, tani, kung may information dissemination na sila nga makahambal nga, oh, more power, diload ka mo danay mga 20 megawatts. Example lang na ha, 20 megawatts. Makapagwa ka mo dayon sang advisory, at least ha, an hour or a few hours before in saying amuni ang mga target areas nga maka-experience sang MLD manual load dropping or rotational brownout amuni oras unexpected to last mga 2 to 3 hours in short independent in ang advisory ninyo sakon anuman oras nag-aabot ang advisory sang NGCP Miss Angel.
0: That is supposedly the idea in case Sir Josel, no? However, the reason why nga will really go back to the essence ami amoni na function si NGCP to guide the distribution utility. Sometimes, sabi Sir Josel, we will take into considerations, no? If ever may mga dako kita nga mga planta nga hindi binagtaas ila load out of nowhere because of their production, may arabing offices or big loads from solar na convert into electricity, that is also kumbaga a factor to spike sa consumption ng kuryente. Kumbaga, that is far from the expected forecast of the NGCP. So may mga times na insigida ang ilang pagmando to drop a load. May mga times nga muna, Sir Josel mo. So, kumbaga, obra right now ng NGCP really is closely monitoring if every good man being na may mga insigida nga spike nga they need to have an immediate action. So, wala man sang choice but to announce it enseguida just to save the grid, reliability of the grid. But if every good man, nga may mga prior announcements, mas okay on the end of more power because we are the one relaying the manual load dropping sa mga consumers natin, Sir Josel.
1: Okay. May timetable presented ang NGCP as the power transmission utility. Kung mga sano nila ini ma-fixed or hasta sano abi ang possible sininga MLD. Nga ma-experience nato not only sa more, ha? But in almost all power distribution utilities diri sa aton sa Visayas area, Miss Angel.
0: Sir, wala gid kita right now pa sang timetable. Anything nga we can really hold on tight kung saan o gid man mag-okay. Actually, Sir Josel, as we speak right now, sang namangkot ka, nakita ko gid bagulang Visayas grid alert status as of 8 a.m. Red alert status kita 4 p.m. to 8 p.m. Yellow alert status from 1 p.m. to 4 p.m. and 8 p.m. to 10 p.m. So, tama ni kadako gid. Sir, as we speak right now, it's 924.7 megawatts unavailable sa grid naton. So, amuni gyapon, we cannot really import sa Mindanao. Extended outage of different plants. So, we are really expecting today, if ever good man, worst case scenario, another set of manual load droppings or Josel.
1: So, from now on, as we speak, Miss Angel, until karon sa gabi, sini mga around 8 to 10 p.m., ang mga lugar na siyudad sa Iloilo, ma-expectar na lang na may ara sang 2 to 3 hours of rotational brownout nga matabo sila sining lugar. Kung diin nga lugar, why pakita kay balo? We do understand the system na ha, as brief before, sang taga Mormon, nga ti kon ibuhin karon amo ni ka megawatts, ginapili kung diin makuha dira, that could tawag na to, say compensate nga amo na ka megawatts ang mabuhin ninyo sa inyo sining mga substations. Am I correct, Miss Angel?
0: Yes, sir, mahulat pa kita ni sir isang data from our partners on the NGCP if pila na ka megawatts ang need natin i-deload for us to ka-prepare. Kung makita mo, Sir Josel, isang pila natin ka-posting kahapon, no? Naka-indicate kita sa mga feeders, sa mga insigida natin gin-deload, may ara kita feeders, no? After than that, because we have the figure already, may indicative feeders na kita nga maka-experyensya sang ang interruption on amuni nga time. Dumi ara na kita feeder and ano nga time. This is something like, if ready kita Sir Josel, kag ahead of time kita nga like mga preparations, we can really post on our social media accounts para makaready ang per feeders. Actually, Sir Josel, amugini ang aton na nga ginabantayan, Titi. Ang ginaspare gid right now, vital institution, like, especially niya mga hospitals. But other than that, balay ni Mayor, balay sang mga taga more power, financial Josel is affected of what is happening. Wala siyang ginapili right now ang manual load dropping because this is really something na nagkakatabo nga sad to say, gina-expect natin if ever, good man, Sir Josel, may mga announcements, especially sa red alert status here in the Visayas region.
1: Okay, at least we do understand na somehow sang kung nga nagkatabo ini. With that, Miss Angel, I've already eaten too much of your time. Salamat yun sa tiyempong itingin hatag mo dari sa amon sa XFM, ha, Miss Angel.
0: Yes, sir. Anytime, anywhere, more power is very transparent, very willing to explain. As far as we are concerned, Sir Josel, more power is we are explaining all of this para sa information sa ating mga consumers. So, i-highlight lang din, Sir Josel, no, more power has no contribution sa sining problema on the supply of the electricity. We are just distribution utility. Nag-distribute kita sa kuryente nga kung ano makalabot sa more power. Capacity wise, we are capable of accepting more customers pa once may supply lang bigas ang kuryente, Sir Josel. Right now, we are operating half or more than that pa lang kita ang capacity sa more power. Kaya pa mag-accept sa mga consumers. It's just that may supply mismo sa kuryente ang ating problema here entirely sa part sa Visayas grid. And we are thankful, Sir Josel, sa XFM as our media partner, no, for giving us the opportunity to disseminate and to inform the public on what is the current status of more power and the distribution system here in Iloilo City. Sir, again, thank you very much. Kagmayang aga, Sir Josel.
1: Salamat. Good morning. There you are, si Miss Angel Tan, spokesperson sang More Power. There is sa siyudad sa Iloilo. Actually, More Power extended already sa Ilico 1, no? If we're not mistaken, and part of Ilico 2. Bullseye! Bullseye! Now, ladies and gentlemen, naka-red alert status karon ang grid. Visayas grid. Tatlo ni ka-grid mo, may Visayas grid, may Luzon grid, kag may Mindanao grid. Maghambal kita nga grid. Gindibider ini sang NGCP sa tatlo ka may areas. Ining tatlo ka may areas interconnected with each other. Naga-connect ini. Buta malus ini, may ara ini sang connection nga pwede ikaw maka-import kung kulang ang Visayas, mahambal to sa Luzon, di may sobra ka muda, baklo namon. Pwede man nga dito sa Mindanao, di may sobra ka muda, baklo namon. Amunin kinangla namon. So, sila ang naga-provide sang interconnectivity sang grid. Dira nag-aagi sa mga submarine cables nga dalagko ang mga megawatts or gigawatts daw ay pati capable of magpalatay sang gigawatts sa supply sang kuryente goro sa grid or sa submarine cable. Kita nyo na si Dalom, dalagko na, ha? Do mga drum na kadalagko to ang mga kable nga dito si Dalom, dira nagalatay ang dako nga supply sang kuryente. Iya na sang NGCP. Now, here's the case. Right now, naka-red alert status ang Visayas grid. Anong butambalon sini? We most likely can experience rotational brownout anytime, starting at this very moment. Hasta mag-alauna. Halin alauna hasta mag-alas. Diyan sa gabi, most likely, may rotational brownout, pero lesser ang number of areas affected. So, kung mag-red alert, butambalon sini, iti dako ang areas most likely affected, and dako ang posibilidad nga mag-occur ang ginatawag nga manual load dropping o kon rotational brownout, rotating brownout. Where lies the problem? Now, anong papel sa power distribution utilities na gabakal sang supply sang kuryente? Number one, direkta sa power producer and or sa grid, sa NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Ano ang responsibilidad sang power distribution utilities, sang MOR, sang ELECO, mga power distribution utilities ini? Sila mapatindog sang poste or if not underground cable, sila ma-install and magtayon sa aton balay. That is the responsibility. Ha? In short, sila malinya pakadto sa aton balay. Amo na yung responsibilidad sang MOR, sang ELECO. Kung hindi nila malinyahan, halin sa ila siniposte pakadto sa balay mo, botan balon sina, ladies and gentlemen, failure sila. Despite of the demand. Kung hindi nila na ma-improve, botan balon, failure sila. Pero that's not our problem right now. Problem naton is supply related. Supply, ha? In short, sini, halin sa grid. Amo pala na naintindihan ta. We have a statement from MOR. Now, with NGCP, where lies the problem? Diin ang problema sa NGCP, sang NGCP. May problema si NGCP kay nag-off. Wala mag-andar, kag wala nag-andar, may guba most likely, ang mga nag-producer, ang mga nag-manufacture kuryente dito sa Mindanao. Bangod man sang bad weather condition, so kung may guba dito sa Mindanao, so ano expectaron mo? Why sila ibaligya sa imo? Why gani sila harvest eh? Diba? Gasalig ka, ngang kamuti mo, idulong di sa syudad, sang taga-Badyangan, kag taga-Haniway. Ha? Lugar na muna ni Engineer Naragdaw. Daras pag-asabla. So, kag ni, ni Engineer Silvestre, Leonor. So, kung gasalig ka nga, adlaw-adlaw, ginasuplayan ikaw, sang isa katraka kamuti, kag Balinghoy, halin sa Haniway, kag Badyangan, bangod kay may problema sila dito, naguba ang karsada or naguba ang salakyan nila, hindi sila ka dulong sang kamuti kag Balinghoy sa imo. So mawadan ikaw supply sang kamuti kag Balinghoy. Amo na ang gwa, ladies and gentlemen. Now, so may available supply that makabulig para iya sa Panay grid nga ginakompose sang MOR, ELECO 1, 2, and 3, Gimelco, Anteco, Capelco, Akelco. May ara? May ara sa Luzon. Now, ang problema, hindi masarangan sang submarine cable nga nag-connect sang Leyte, Cebu, Cebu, Negros Island, Negros provinces. Ang pagtayon sang available nga kuryente halin dito sa Luzon. In short, amo ning kalimbawa, kung ang available nga kuryente dito sa Luzon nagalabot sa 150 megawatts nga pwede nila mabaligya sa Panay grid. Diri sa aton sa Panay, ha? And Visayas grid. 150 megawatts, ha? Ang kapasidad ihimplo lang sang submarine cable sang NGCP from Leyte to Cebu and Cebu to Negros provinces, Negros Island, is only 100 megawatts. Ribito niya ng 50 ka megawatts nga available to sa Luzon. Hindi iya kaya mo. Now, nga natukiba na ton ini. Because this problem, hindi ni bag-o. Dugay na ini nga problema nga ginabakol sa NGCP pero mga kabalan ang sistema. Ha? Wala concern, ganan siya lang ang ila. Daom ng guwaya. Nga ari, ladies and gentlemen, sino ang nagarasyon kung nga nga ginabuhina nila kag may buhin ang supply para sa MOR, may supply para sa ELECO. Dari lang kita sa Iloilo, ha? Ang nagarasyon sina nga MOR amo ni imo kadamo lang ho ang supply sang kuryente. ELECO 1, ELECO 2, ELECO 3, amo ni imo kadamo. in GCP. Sila nagapahat-pahat. Problem. Lugar sila magpagwa sang advisory on the spot. Alas 8 pa lang sa aga, then you, kung ano na ang grid status sang Bilog Visayas.

bought ang advisory, for example, sang more on the spot. Kay kung ano oras magpadala sa mensahe si NJCP, amo na kag mag-relay sila sang informasyon. Amo ina, nga kahapon, nakibot kita, 1:25 in the afternoon, almost the same, or on the same time, naghambal si Moore, we will be considering manual load dropping in these areas affected. Feeder 1, feeder 2, feeder 3. Ang pamangkot sini, I've asked that. Nga delayed, kag wala prior, nga notice. At least makapreparar ikaw bla. Bangod delayed ang paghatag sang informasyon sang NJCP. So duha nang concern ta within NJCP. Hindi ka muna magpakabal ha. Ngang ganan, siya lang inatrang ninyo dran sa NJCP ha. National Grid Corporation of the Philippines. We've set an interview with Mr. Regan Alcantara pero daw walang alam sa kung nasubong may Visayas sa noto, Visayas sa moto. Lintex, kadugay na nga problema. Mamangkot kita. Ti, gahambal, abis sila nga. It entails a lot of expenses and budget. Ayun, di ka kakihatag si Iban kundi magsarang. Diba? And that's how simple it is. Nakataya diri ang ekonomiya sa Pilipinas kag ekonomiya sang tagsa-tagsa kapanimalay. Ngayon balik ang ekonomiya, anong ispektaron mo kung brownout kung baligya ka iskindi subong haw? Ha? Galuto kabi subong sang ano ganiyang laborito mga lutoon na katropang ira gani? Ha? No gani ng itlog gani? Nga ginabati mo bla? Oh, kabutangan man lang sang gatas bla da kag lutoon, di bla? Karon nga luto kasi na you need to refrigerate, te brown out. Mapanos, pierde ka, apektado ekonomiya mo. So with that, ladies and gentlemen, with National Grid Corporation of the Philippines, why is it nga naglawig ini nga wala ninyo ma-improve ang inyo sininga submarine cable so that it could carry so much load needed by the Visayas grid from Luzon? Because we have a problem from Luzon grid eh. May available supply pero hindi madala sang submarine cable and connections, inter-island connections sang NJCP. Ilan niya investment? You know, anong investment sang NJCP? Poste kag submarine cable. Ha? Silang gadikta kag nagarasyon tanan. Silang pinakapoderoso karon because they are the one entering contracts with the power distributors or power distributors and power generators ang managa generate power. Sila ni. Di karon sila managa determine. Sinya more are mo the contract si more sila niya dako untab lang buhin. Is it possible? Most likely. Ha? Sila ka control mo? Sila ka uyat switchboard mo? Diba? Mambal sila kuwan sila do permila ni delayed magbayad sila niya. Implo lang na ha. I'm not saying delayed magbayad, delayed kuwan ha. Pero daw, mugin man ang guro ay. Hindi man. Mambal bilay kuwan do delayed permila magbayad niya. Ari mo kay dakon tang buhay na. Hindi ahan pwede matabo na. We don't know. Kung ang damo ang nagareklamo sa taga-ilikuan, taga-ilikutu, taga-ilikutri. Diba? That's it, ladies and gentlemen. May kapaltahan ining power distribution utilities. But this time, ha, ang dapat naton sinipuson itlogya, taga National Grid Corporation of the Philippines. Ha? The way we look at it, and it was as presented by a power distribution utility. So ang pamangkot sini within GCP, this is already a sabotage. Pagpangsabotahin, you were given time to improve your facilities and services to no avail up to now. Wala gyapon. Ha? Ti may available supply gali halin sa Luzon grid pagkatapos hindi gali kaya sang inyo nga submarine cable ang pag-transmit sini sa Leyte province pakadto sa Cebu province pakadto sa Negros Island. Ang Negros Island nagatabok ini pa Iloilo. Kay balo kamo kundi nagagi ni ang supply and submarine cable katropang genre. Ladies and gentlemen, dito sa barangay San Juan Barutac Viejo, nagatangko ang submarine cable halin iyas Negros Island pakadtos panay. Dito na. Ha? NJCP. Dako na nga kabli dito sa

Dalom sa pinakalibuturan ha, sang dagat between Iloilo and ha, Guimaras and Negros. Between Panay and Negros Island. Dira na nag-agis dalom sa pinakidalom gito. You see, ladies and gentlemen, ang problema naton is dito, most likely, Leyte to Cebu, Cebu to Negros Island. Ha? Amuna, nga kulang ang supply sa kuryente tadari, may balaligya. Hindi kadala ang manugpasan, which is National Grid Corporation of the Philippines. Lawlaw eh. Ha? Kung sa mga manug, manugkonduksyon na, hindi kadara kasako nga ipapasan mo ka na, hayat eh. Ti masuffer kita bangod sang kahayat, ha? Bangod sang kalawlaw, sang National Grid Corporation of the Philippines to improve their facilities and services. Ha? Bila tinamuya. Ti kita yamantos, amuna kasimple nga dramatization, ladies and gentlemen. Ha? Ti kututon ta naman ang National Grid Corporation of the Philippines. Ano ang pwede mahimo sang taong bayan? Ah, amo ning paborito sa mga cost-oriented groups si permit taong bayan eh. Ha? Sa malapad kag nagadaba-daba balang abalatsyagon sa mga ha? Nagabatsyag inustisya nga ginahimo sa mga poderoso, sa mga ha? Pasista kag mga lead. Yoks. Mm. Karon, anong pwede mahimo sa ato sa mga local officials? Ang aton nga city government, ang aton nga provincial government, they're supposed to be the one to act. May poder eh. May mandato alin sa pumuluyo eh. May utang kamus pumuluyo eh. Utang ninyo sa pumuluyo, buto. Kag assumption to office, your oath of office, utang niyo sa pumuluyo, bisan way ng buto. Because you have that oath upon assumption to office to serve the Republic of the Philippines and the province of Iloilo and the city of Iloilo to the best of my ability, so help me God. Diba? Do parehas bala sang pag-commit ba sa mga doctors? To save life regardless of race and color. Amo man na sa mga nurses. So, butang malo sini, why man na nag-hassling na nga kung kontra mo, hay doktor ka, patyon mo na lang, no. Your oath of office and commitment is to serve and to save life regardless of race and color. Diba? At yan mo man na nga ito sa mga local officials. Dapat nga magdakog-dakog sila. Galing kayo doon mo sila gabatsyag siniguro mga local officials. Takay nga, may generator man sa balay nila mo. Diba? Basi yung sila gabatsyag sinibla. And we are knocking at your door. Sa ito sa nga mga city councilors, our vice mayor, our congressmen and congresswomen. Hmm? Why sila gabatsyag, no? Why is it if it is the concerns ang pumuluyo, do mga bungol kamo kag mga inutil ha? Ha? Mayo pa ni ang PWD nga bungol because mentiondihan mo, PWD bungol. Pero ining mga public officials, nga sang chimpo eleksyon batian nila mahambal nga, yes, yes, mabuto ko si imo, dayon nilang ngirit hasta sa dulungan. Pero pag-abot na ganing pumuloy ang hambal, ti kung anong mahimo ninyo sinibuligi kami, ti it right now reaches the deaf ears. Ha? Sa ato sa mga local officials, yun ang may power gid sini actually. May contempt power mga congressmen. Eh. Congressista ta. So where is Congressman Joang? Where is Congresswoman Jamjam Baronda? Where is Congresswoman Janet Green? Where is Congresswoman Cathy Goriseta? Where is Congressman Lawrence Defensor? Where is Congressman First Biron? And where is Congressman and Congresswoman Binky Tupas? Where are you guys? We need you now. Where are you now? Hambal ni Mark Harnen. Inigani sang Nazareth. Ano gusto nyo? Ha? Ano gusto nyo nga kanta? Minyo classical or ano tawagan nyo naton sina? Jazz? Classical, no? Where are you now? I need you now. Diba? Doan na ka-version mo. Iya sa Nazareth kaya ni Mark Harnen. Ti kung gusto ni mo iya rock version, iya sa Nazareth. Inang palo ila, wah! Diba? Katropang genre. Oh.
Where are you now? Ah, ano gusto niyo, patukaranta ka mo Mark Harnin o kon Nazareth? Hmm? Ti amo ning kalimbawa sang submarine cable, oh, pakita ng katropan January. Amo na, dobanturan tos dalum. Tualikon pasalo mo na, makitaan mo na, tightly guarded man and monitored, may mga sensors man amo. Ha? Aray. I-off lang namon sa, ano ha? I-off lang namon sa Facebook, dakpon kita. Sa aton sining mga kongresista. Okay. Number one, Congresswoman Jamjam Baronda. Nga a kamo ang ginauna ta? Kiti kamo ang may sampina power sa Kongreso? Pwede nyo ni sila mapatawag? Debla? Oh. Tisunod ta sina mga mayors ka mayor ta di syudad ka gobernador. Because ang mga mayors ta labi na gid sa syudad, pwede sila maka-deny to issue what we call as business permit kung mag-inarugante ang taga NGCP. Ina, kung kaya. Pero the way we look at it, para makaya, we need people in Congress and from Congress because they have subpoena power. Ina, kung hindi madala sa minalita. Ah? So, Congresswoman Jamjam Baronda, where are you now? Congressman Joang, where are you now? Congresswoman Janet Garin, where are you now? Congresswoman Kathy Goraceta, where are you now? Congressman Lawrence Defensor, where are you now? Congressman First Beron, where are you now? Congressman and Congresswoman Binky Tupas, where are you now? Ah? Ari ay, sino na? Nazaret kung si Mark Harnin? Nazaret. Ari ay, Tim Song, unahon tanay mga honorable congressmen and congresswomen.

0: Sakto lang na, naiga tropang genre. Naka-honorary dance na kita, ha? Ang hindi kabatsyag huya kabalan. It's already 8:36 in the morning sa ato siring nga pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Mabalik kami sa dugang siring nga balita kag informasyon diri sa XFM 100.7 Iloilo sa palatuntunan Bullseye. May inom kami ani ni katropang Jan Reblas ang Sunthone Gold capsule, premium D3 soft gel capsule kag premium Sunthone Vitamin C. Para nga maglubas kog amon sining nobla. Pang depensa sa mga masakit bla, viruses, bacteria, kag mga fungi. Amo ni naga dalasang infection abi mo. Tikabay pa nga ton sila nga mga no, mga kongresista concerned. Unahon ta sila ha, because they have some pina power. They can do that in Congress eh. Ipasampina ini para ipasabat sa taga NGCP. Hindi nyo paghulata nga si Mark Harnin, pa kay medyo malulo si Mark Harnin niya magkanta, ugaling kay daw patal gid daga panulupsup sa imo sininga alibutudan sa imo sininga balatsyagon, wa pamatsyaga mo daw mahibi ikaw nga minayan ikaw ka ha, nubya mo bala nga patay luyag ka. balikan ta na. Ang oras ta, it's already 8:37 in the morning.
1: XFM. XFM.
2: Yes, to health.
3: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bacteria at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
5: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TPP2Gain. Dapat Dekalibre, yung kayang labanan anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Kaya dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
6: Yahoo!
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: The secret of health.
4: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
9: The Secret of Health.
4: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve o galing uminom ng Visionix Plus Soft Gel, ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma o galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
10: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
11: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule.
12: Vision X Plus Herbal Capsule.
11: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
12: Vision X Plus Herbal Capsule.
11: Mabibili sa mga butika.
13: The Secret of Health.
4: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Uy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
14: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
15: Yes, to health!
1: X.

0: Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Synthen Plus Herbal Soap.
12: Yan is ko lang na, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Synthen Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
11: Synthen Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Synthen Plus Herbal Soap.
13: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See boosters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 02-93 series 2026. Drink responsibly.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
16: XFM.
17: Patropa mo!
18: Exciting!
19: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
22: Premium D3 Coffee Mix.
21: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
23: Bili na.
21: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
24: Win!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml uon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga Dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
3: Oh.
2: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
4: Aray ko.
5: XFM.
6: Katropa mo!
7: Exciting!
8: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo alas 8:52. Padayon sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. Good morning kay Migota William Dakinan. Silingya, good morning gid. Mayad nga aga. Silingya, God bless. Sa kay pare Bernerin Dahi dara sa Fishport Complex. Good morning gid ha. Silingya, greet ko lang ang mga empleyado ka Iloilo Fishport Complex 50th Anniversary Celebration. Happy 50th Anniversary sa inyo dara ha. Sa Iloilo Fishing Port Complex. Sa mga empleyado dara sa admin staff, kalakip man na sa mga guards sa Iloilo Fishing Port Complex. Good morning. Sa kay Pari Bernerin Daida, good morning. Good and thank you for listening. There is XFM. Sa kay Sherwin Marco Wee, good morning. Sa kay Alin Peter Simura, kag si Lula niya, Lula Alma Sotumil sa Zaraga, naga-monitor dari sa aton. Good morning, Ida Alin, ha? Kag sa kay Lula Alma Sotumil. Sa kay Angelo de Monteverde, kamusta naan? Sa kay Rinaldo Abeto, sir, good morning. Sa katropan Josel, good morning, Ida. Happy Tuesday. Keep safe always. God bless you and your family. More power to XFM 100.7 Iloilo. Salamat, gid. Sa kay Romy Talite Pedregosa, Romy, good morning. Silingya, gapamati ko di sa ginatakal mga balita. Samta na gaubra sa akon nga mga ulubrahon. Good morning, gid. Silingya, manukot naman na sila generation loss at systems charge, loss charge and charges. Ay, Bullseye. Sa kay Julio Sancho Abilar de Medina. Yan, mayroon nga, gatropan Josila. And with balls, I thank you. Sa kay Ma'am Edna Puray, nga nagapamati upon sa kay Ms. Diego Puray, kag Florita Fontonalgo Alien, red sa Freedom Highway, Limudyan. Sa kay Pastor Sendo Dolendo Mihis, ang Baptist Student Center La Paz. Selenia, good morning. Good blessings to you and your family. Sharing this verse of the day from Galatians chapter 6, verse 9. Let us not become weary in doing good. For the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. God bless everyone. Again, from Pastor Rosendo Dolendo Mihi, kay Pastor Bols, dera sa Baptist Student Center La Paz, from Galatians chapter 6, verse 9, let us not become weary in doing good. For the proper time, we will reap the harvest if we do not give up. Good morning, Ida, ha? Sa kay Pastor Rosendo Dolindo Mihi, kay sa tanan sa mga Baptist boys. Sa kay Jerry Fajarilio, good morning. Sa niya Katropa Josil, good morning, Ida, ha? Sa kay Ma'am Hermite, kamusta na dara sa Hong Kong, kaga mga Hong Kong OFWs ta? Amo manda sa Taiwan, sa kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, kag kay Mary Glenn, good morning, Gid. Thank you for listening. Kay Ma'am Eunice Gumban, siya good morning, Landa. Kay Ma'am Aloha, kay Ma'am Kizuna Ramen, good morning, Gid. And happy Tuesday. Thank you sa kay Ma'am Eunice Gumban and sa kay Ma'am Aloha Bueco. Sa kay Apple di Aptaba Taasan sa pamilya Takuyan kuno da sa Barbasan Tike, good morning. Sa kay Mr. Paterno Sitar Paklibar the 3rd, good morning gid. Thank you for listening. There is XFM sa San Yunte kag Paklibar family sa Aligre Uton, good morning. Sa Sultan Kudaratda sa managa monitor nga Tabat family. Sa kay Apple di Aptabatasan nga panamiyaw sa inyo. Kag sa Tabsing family, dira man sa Sultan Kudarat. And also sa Tulunan South Cotabato sa Taasan family. Sa kay Ma'am Lucille Capio dira sa Hong Kong, good morning gid ma'am ha. Kag sa pamilya niya dira sa Leon, good morning. Sa Taasan kag Hilado family sa Ungka Haro ga monitor from Apple di Aptabataasan kag sa pamilya Tabilid dara sa Kamalunggo Kalinog nga nagupod sa ato siring pagparagad and also dara sa Mambiranan Kalinog sa Taasan family halin sa kay Apple di Aptabataasan and also good morning sa kay Engineer Ronald Cambas kag sa tanan nga mga tagapag-asa Iloilo kay dugay-dugay ma-check kita kay Katropang Jansen Bullseye. Pa ano ta ha, pa-iway-way ta na ining party ni sa NGCP concern ta and with the power concern. Again, we need also an explanations from NGCP. Para nga, hindi bla kita magsalig. The only problem right now is that kulang sa information dissemination ang National Grid Corporation of the Philippines. Sila may kulang the way we understand right now. Unless otherwise, may ara man sila kaugalingon nga eksplanasyon. Na? Kay diri kita na isa ginabaysan subong kon ang natabo to bala sang Domingo sang kagahon mga alas dos. Ano to man buhawi gid man o kon ano to dala lang ato sang bugso-bugso sang hangin. Kay right now may mga nagabasol sa PAGASA nga ang hambal nila they cannot confirm if ano tabo agi gid man sang buhawi. You know, ladies and gentlemen, amo nang kulang sa aton. Ari ay in some other countries just like US may ginatawag sila nga tornado tracker. May mga monitoring system sila dra. Na kun mag-agi in some areas labi na gid ang tornado prone areas, may ara sila sang monitoring nga nali gani maagyan ina sang tornado ang lugar. Ma-monitor nila dayon that there is a tornado forming in an area. So may tornado tracker. Kita ya no? Ha? Track lang guro may ara sa aton, tracker wala. So amo na nga ma-monitor nila, even may ara sila sa mga videos, pictures nga gina-substantiate nga may nag-occur nga tornado gab-i man o kunadlaw because they have that tornado tracker. Kita ya, tracking lang may ara, tracker wala. Now, ano gidman bala ito? Kaya daw ang kalimbawa, sini katulad sang LTFRB kag LTO mo. Ha? Ana mga, ano bla? Mga operator sang public transport. Ang LTO, nagasiling, mangdakop lang kami. Because we are supposed to be the police of the LTFRB. Ma-implement kami sa ngamon mandato, which is pagpanakop sa mga naglapas sang traffic laws, laye trapiko. So mahambal nga ti, may problema kita mo ni kagamuto. Galing kita mo ng primera mandato nila eh. Hmm? And sa katulad sini sa PAGASA, tiway man na sila ya tao nga nagalibot mo. They rely on available resources and monitoring system. Ti maghambal kita forecast nila, mahambal ti may ara weather disturbance outside par. Ah, may ara kiti may monitoring kita, may satellite feed sila mo. So, ma-monitor nila. How about ang ginatawag tanga tornado tracker or buhawi tracker? Mga tracker bila nga T-R-A-C-K-E-R. Buta mo siya, nag-track bala sa mga tornado kung hindi na naghalin para ma-certain, even in the absence of a picture or video, may ara sila sa monitoring system, may ara sila sa ginatawag sini nga sensors that could say, ah, tornado, gin managagito. Buhawi, gin managagito. So, ginahambala ni Karon, kon bala buhawi ato, kon hindi. Abe, check this katropang Jansen because ara sa Karon sa PAGASA office, gidya. We would like to get an explanation coming from PAGASA kon bala ato tornado, gin man bala, o kon buhawi, o kon thunderstorm lang. Maghamalikaw thunderstorm. Inang may ulan, kag mabaskog sini nga hangin. You know, we were confused sang tiempo ni Yolanda. Ang naintindihan na naton is tsunami. Actually, tsunami. It's not a tsunami. Silent din ako, no? Ha? So, it's tsunami. Ang ato naintindihan, buta malun sini, nagabalud it dako, ngahalin sa dagat, nga nagadapya sa ano sa panghigadaron. Pero ang tsunami is after all an effect sang ginatawag nato sining linog or if not volcanic eruption underwater. So tsunami ang epekto sina. So may term nga gingamit at the time ang PAGASA it which is a new term used and the proper term used nga wala maintindihan. So mahambal, it was not a tsunami after all. So hindi tsunami ang ila siningigin pagwa because they cannot substantiate if they will say nga tsunami. Kaya nga, hindi ito ya resulta sa ginatawag natin sininga volcanic eruption or earthquake linog. So may isa ka term sila gingamit. I really forgot that the proper term nga gingamit which is foreign. In short, bago lang kita kabati. Wala ma-appreciate dayon sang tao mahambal nga ti amugali ng epekto ya, just like tsunami, kaya nung hambal sila ng tsunami, nakapreparar ang tao. So, what we need right now is proper information, proper education. Nga kita, maedukar. Sa sining a purpose, para to, hambal natin, to clarify sa mga bagay-bagay kapareho sini, we need an explanation from the experts. And as far as the limitations of their monitoring and sa ila sining ay natawag sining confirmation of the things nga managa kahinabo. You cannot confirm if you have no proof mo. Diba? The most that you can do is to suspect. The most that you can do is to presume and assume. Which is not accurate. I-check tabi si Mateneon si Katropang Jan Zen Crisostomo live karon sa Pag-asa Office Diriya sa Barangay Hamungaya, Distrito Sangharo. Katropang Jansen, sa report, please proceed, Katropang Jansen.
1: Katropang Josil, live kita diri subong sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa Iloilo diri sa Barangay Punta Tala sa Distrito Sangharo, Katropang Josil, para man niya i-confirm or ipamangkot ang ining mga information as to kung ano ginman bala ang natabo sang nagligad nga Sabado sang gabi hasta Domingo sang kagahon, especially diri sa may Haro District kag sa Mandurriao District at Rapon Jose Lil kung diin na madamo ang mga naapektuhan kag nagkalago ba ang ilang mga pamalay sa ining pambasko nga hangin or ginatawag nila nga buhawi katropang Josil. Based atong diri nga nakuha nga information hindi pa makonfirmar no sang Pag-asa Iloilo kun bala buhawi gid man ang ining nagpanalasa sa Haro or sa Haro District kag sa Mandurriao District sa nagligad nga Sabado sang gabi katropang Josil. Kay bangod man based man sa ila sining pag-check no o sa pag sa ila sining mga available data diri katropang Josil is may ara gid man nga mabasko nga hangin o may thunderstorm warning gid man katropang Josil o galing hindi ma-confirm kun buhawi gid man bala ang ini nga natabo suno kay engineer Butch Aragdao nga base sa iya nga ang ini nga pag ano abi no pagkatabo abi or may matabo nga buhawi may possibility gid man during thunderstorm katropang Josil. O galing lang kay ang amuning natabo sang nagligan niya Sabado ang hindi pagid ma-confirm kung buhawi gin man bala or iban pagid nga mga klase sang phenomenon or amuning natabo katropang Josil diri sa aton nga area katropang Josil. So siguro no para sa dugang sining information kag kaklaruhan man halin mismo sa itong mga experts diri sa Pag-asa Iloilo, ipasa ko katropang Josil ang line no kay engineer Butch Aragdao para man sa dugang sining mga palamangkotanon katropang Josil.
0: Okay. Engineer Aragdao si katropang Josil Banyas, good morning.
2: Yes, katropang Josil, may adgit nga aga kanimo diyan.
0: Oo. Salamat gid sa chimpo nga diyan, Engineer Aragdao ha. Kakita ay man kita sa kanginan lang but good to hear you. Daw nabalaho ba ini tong nag-agi bala na panalasa mabaskog nga hangin nga damo sang pamalay nga naguba. Now as far as Pag-asa Iloilo is concerned, do you have monitoring facilities or equipment to really determine kung ang mga nag-aagi nga mabaskog nga hangin is just brought about by thunderstorm o kung buhawi or sa English pa tornado, Engineer Aragdao?
2: Actually, katropang Jose lang amon giya nga ginasarigan lang amon yung radar natin, no? Ang Doppler radar. Kung sa diin makita namon ang image lang no kang isa ka thunderstorm, so kung makita namon ang thunderstorm butang balon karan may mga kaakibat ran nga dara nga hazard, isa ka ra diyan amo ang tornado, strong wind, heavy rainfall, kaga kung kisa may dara nga hailstorm. So amura ang mga apat ka mga major nga hazard nga dara ka thunderstorm.
0: Okay. So botamelo sini Doppler radar. Unlike in US, I mean, in some other highly developed countries, daw may mga tornado tracker sila dari nga kung mag tuhaw gani ang primero whirlwind or twister kung gamay pa lang until magdako nga mahimo tornado, pwede nila ini ma-capture dayon, mahibaluan nila if it is tornado. May tracker sila kag may sensor. So kita dari iya sa pag-asa, especially dari sa Iloilo, we don't have that kind of equipment as of now, Engineer Naragdao. No?
2: Atong radar, kay manan mo actually to yata na sa mga tornado ali sa US. Kaduro ka anda nga radar nga ginapang install nga purposely para sa amulang ran. Oo, I think kita mo man sa mga video diyan sa mga YouTube, may mga states to tana to nga usa din daw halos diyan pirmi agi mga tornado, so gina-track ng daran para hindi man maka-cause ka hazard sa mga pumuluyo na.
0: Mm-hmm. In short, Sine, as far as you are concerned, sa pag-asa, Bino, as far as pag-asa, Iloilo is concerned, ang may dyan lang kamo is monitoring pertaining to thunderstorm. In short, Sine, may tracker kita, may satellite kita nag-focus that could determine kung diin ang area may thunderstorm, Engineer Naragdao.
2: Yes, katropang Jusel, amo na na makita na mong giya, no? So, sa amo nga adlaw, mga alas 10 pa lang nagasugod to ang thunderstorm somewhere to ya sa baybayin ka uton. Tapos ang direksyon na is southwest. Padalas das ya sa city pagto sa ilid ka Liganes area pagto sa baybay. Oo.
0: Sa monitoring niyo sa Doppler radar ninyo, Engineer Naragdao, ano makita ninyo sinaman nga image? If we speak about may ginamonitor ka mga thunderstorm.
2: Makita mo diyan sa aton nga ano, sa aton nga video. Amo diyan mga images, so amo diyan mga image nga makita mo di. Amo diyan actually na recorded naman nga image, no.
0: Mm-hmm.
2: Na makita mo ng yellow nga.
0: So kutob sa may yellow nga kutob sa may yellow.
2: Post ng thunderstorm.
0: Uh-oh.
2: Na amo diyan nag-agi sa Iloilo City. Kumakita mo daw kagamay man lang pero actually ang lapad na kadya mga nakita sa radar mga 12 kilometers ang diameter na.
0: Mm-hmm. Okay. In short, sini ang image nga ini gapakita lang nga ining nagahulag nga gagmay-gagmay daw daw magagmay nga mga binilog. Hangin ja. Botamon hangin ang ma-monitor. May abnormal nga kabaskugon nga huyop sang hangin na Engineer Naragdao.
2: Actually, katrupan Jose, hindi lang hangin, no? May darajang uran ay sa color na nga yellow nagasuggest nga ang dara na nga uran is torrential, no? Intense to torrential rain.
0: Mm-hmm. So, in short, sini, magluwas, ang nintindihan nato is torrential, extraordinary volumes ang ulan. Ang parte iya sa buhawi, English yagin sini is tornado. No? Kung gamay ti may mga classifications na twister, whirlwind. Pero sa kapariyo sini, ang inyo lang ya terminology within the scope ya sa pag-asa, ang pwede nyo lang magamit is thunderstorm. Hindi ka mo pwede kagamit nga posible may buhawi. Posible abi is tentative eh. Bota malo sini daw ay kasiguruhan na hambal na ano man ang pag-asa nga tentative daw buhawi. So ang sigurado ka mo thunderstorm, Engineer Naragdao.
2: Sa talad at katropang Jusel, mahambal na mga thunderstorm pero kung buhawi pangambalanta, i-verify pa natin kung ano gaman ang agi ka nga hangin nga to kung gatuyob o kung nagbusdak lang sa halin sa babaw pa idalom. I think kung nagbusdak lang halin sa ibabaw pa idalom, ang uran nga may darang mga mapurot nga hangin, sila in dumaran nga term ang ginagamit. Karan, downburst dumaran ang term nga dyan at katrupang Jusen.
0: Mm-hmm. So with that, nagkaintindihan tayo as far as ang iyasang pag-asa is concerned, hindi kag beyond your capacity to say nga ang natabo is buhawi because ara lang sa inyo sining scope power kag sa inyo sining kapasidad sang equipment to determine ang thunderstorm lang iya engineer na ragdaw.
2: Yes, katropan Jusel, siguro sa damo palaran ang mataon namon nga ano no nga konklusyon. Although nga may magahambal tuya sa site nga may hangin nga nagatuyob, may gahambal man nga may daw na postdak lang nga uran nga may darang mapuros nga hangin. So hindi natin din ma-identify ko sa tulad kung thunderstorm ato or downburst.
0: Mm-hmm. So kun magamose ni Abi, just to ask no for clarifications, do we have an agency or may ara sa division sang PAGASA nga nagatutok to determine kung ang hangin nga nag-agi dala sang bagyo o kung tornado or dala sang buhawi, engineer na ragdaw, o kung wala?
2: Actually, pwede na maano, katropan Joseph, pwede rin ma-investigate, no? Dyan sa ground. Kung ano gidman ato para makakonsult kita kung tornado or downburst atong natabo.
0: Nang pamangkot si Niswed PAGASA, do you have people to do that, to investigate really, to determine kung with certainty kung buhawi gidman to tornado, kung hindi. Kahit kung kaysa gani daw, permim lang overtime, tawo na kaya kulang magaling engineer na ragdaw.
2: Wow. Katropa Joseph, amo niya nga problema niya ay lima lang may kilong din ang regular nga tao. Shifting kami, riding kami ni enough nga personnel nga maka ano diyan maka-investigate siguro diyan sa ground.
0: Mm-hmm. Pero may ideya kamo sa PAGASA sin engineer na ragdaw ning equipment nga pwede iya ma-procure, equipment nga pwede iya maka-monitor, mag-determine with certainty kon ang hangin nga nag-agi dala lang sang usual nga thunderstorm o kung buhawi gid man na engineer na ragdaw, may equipment nga para gidira.
2: So first sa naman, ang kung daw ay pagiti radar nga makapuan karan or equipment nga maka-identify karan unless nga may mga tao diyan sa field gid no maka-identify kung ano gid ang hulag kang hangin karan nga tropang Joseph.
0: Mm-hmm. Pero just like in other countries, no, US to be particular, may ara sila yung equipment. But tamalong siniti, dari sa atin sa Pilipinas, wala pagin sang amuna nga monitoring monitoring equipment pertaining really sa pag-track, pag-monitor, sang occurrence ya sang tornado kung buhawi, engineer na ragdaw.
2: Kung na siguro, thunderstorm lang yun ang kuha natin.
0: Oo. But tamalun sa niya, sa umpisa subong, parang why sang dako nga confusion, if we speak about thunderstorm, hindi man ini masiling naton nga konkreto na nga may buhawi, pero halong kita kay kung may thunderstorm gani, nga gindeklarar sa isa area, nga may guan kita thunderstorm, ang posibilidad sina, nga basi updan sang buhawi, engineer na ragdaw.
2: Yes, Katropan Joseph, mura gid ang importante pag may thunderstorm advisory, ilang lang medyo halong gid no, hindi lang tornado ang hazard na darana no, pati pagit ang pagpangilat no. So biya ka naton duro man nga mga balita naton nga na ano nga duro man ang biktima ka mga kilat nga diyan, di ba Katropan Joseph?
0: Mm-hmm. Pero as to the origin of thunderstorm, sa inyo sining radar Doppler, makita ninyo kung din ginagaumpisa, no? In general na ragdaw.
2: Yes, makita namo gi at katropan Jusel kung din ginagahalin ang thunderstorm, no? Especially katong nagligad nga to sa bato, duya to nagalin sa mabaybayon ka upon, no? Pa saka, balabag, pa agigya sa city, pa ngalihid ya sa Liganes kat pa so bye-bye.
0: Mm-hmm. Ang gua egal sini ano no from south to north amo nang direction at the time sang kun buhawi gid man ato ha sang thunderstorm. In short ang hangin halin dito sa may southern Iloilo kumadto dari pa syudad agi dari sa Cubay Balabago area do dira ang exit area niya pagkatuliganes engineer Naragdao.
2: Yes sir, katulad yung sir bali southwest wind ang nagdara kato.
0: Pero as to the kabaskugon sang hangin may ano ina ma-monitor ina sang radar doppler engineer Naragdao.
2: Yes katulad yung sir makita natin diri ang mabaskugin ang hangin tapos intense to torrential ang dara ng uran ay nag-register niya ka nato niya 30 millimeters of rain per hour ang dara ng uran.
0: Mm-hmm. And do ay paguro matuktokan ng Doppler radar ninyo dara sa PAGASA? Kay the way we understand daw subong lang nga 2026 naging fully functional engineer na Ragdao?
2: Katong nga, ay pamisa katuway ka, katupan Joseph, katong no, October na dyan na bago ang ato niya radar.
0: Mm-hmm. So in short, sini, naduga nga na ninyo sining dapat i-monitor, no? Ang gina-feed sang Doppler radar direkta sa inyo sining monitoring screen wherein pwede ninyo mabasihan for accuracy, no? Sang weather forecast, engineer Naragdao.
2: Yes, katropang Joseph, daw, so far daw, duro, anan ang mga pictures nga dara ka dyan bagong radar, no? Pati gani ang paglupok ka kanlaon matrak na ang dalagan ka aso ka kanlaon kung din bagto.
0: Mm-hmm. Siguro ti sa masunod sini a little bit of additional advisory lang ni Guro para mas maintindihan again mao dugang ining terminolohiya for our weather forecasters nga maghambal gani kita nga alerto ka mo kay ti maka-experience ang lugar sang thunderstorm. Butabalo si Dugangan, tala na-explain dahil ni Engineer Naragdao nga may posibilidad ang pagbaskog sang hangin and halon lang kita kay base kon updan sang buhawi. Dahil muhon tala na siguro, even though we don't know if that is acceptable as far as PAGASA duties, responsibilities, terminologies nga pagagamito ni Engineer Naragdao. Kasi you need to be uniform across the Philippines para isa lang ang terminolohiya, isa lang ang explanation, parang hindi magsalang tao, Engineer Naragdao.
2: Actually, take it, katropan yourself, namin ilang imo suggestion, pwede natin mapasaka rato sa Central Office para idugan sa atin nga mga advisory.
0: No, kaya hindi man kamuya ka matomato on your own, kaya ba si Ikon, ang balon mo Central Office, itong anong terminolohiya, kaya anong explanation ninyo ginhatag na nga daw, hindi man amun ang nabutang ta sa aton sini nga weather forecasting yan na daw.
2: No, yes, Tropan Jusel, noted lang na yan, suggest mo kayo daw, namin kita na Tropan Jusel.
0: But it needs really an approval no from the Central Office ang mga katulad sining mga changes as far as explanations sa mga weather forecast na to na Engineer Naragdao.
2: Yes, katupan Jose, tama kita, no?
0: Mm-hmm. So, with this Engineer Naragdao, presently, subong adlaw, may mga monitoring kita, may na-monitor kita being mga areas wherein may ara sang danger as far as thunderstorm is concerned there is aton sa isla sang panay, Engineer Naragdao.
2: Sa talad, medyo rapta-rapta ang kuwan na Tropang Joseph, rapta-rapta ang mga panganod. No? Kumbaga, may mga inuras nga may mabutlak ang adlaw, may inuras nga magrugal uman man. No? Kapura mm-hmm. nga aton talad nga lakad ng panahon dyan adlaw, no? Asta pa dyan sa marumaan. Mm-hmm. Although medyo manami ang tsimpo na ito kumpara kahapon ang nagliligad ng mga inadlaw katropang Diyosin.
0: Oho. So kung namo ining ginapakita tasubong sa screen, ining monitoring tasubong Engineer Naragdao, in short, sini live feed ini from the Doppler radar?
2: Yes, sa katropang Diyosin daw mambal mo dyan live by gamay lang yung delay in a second katropang Diyosin.
0: Mm-hmm. Kung makita nato ng isa dari ka screen, may arasang daw naghahulag balang may yellow and blue. Ano ini siya? Wind direction, Engineer Naragdao?
2: Oo, yeah. Wind direction niya. Katopan yung film, bali, southwest nga direksyon sang hangin. So, bumara ng kuwan kahabagat na.
0: Mm. Kung sa habagat gid man abi mo na tawag naton southwest, that's why may ginatawag kita ng southwest monsoon or hangin habagat, no.
2: Yes,
0: kung maghambal naman kita amihan, ano naman ang tawag sina

0: Responsibility really. Ni stated niya responsibilidad lang i-confirm ninyo, kag-imbestigara ninyo kung bala buhawi ni kung hindi. As far as you are concerned sa PAGASA, Engineer Naragdao, as of now?
1: As of now, wala pa ka-proposition. Actually, kin-consult naman dyan sa original office naman. Hindi man nanda ma-certain pa kung ano ay tiwai mas nakakita kung ano mga available, abing nga video or kung ano gilang nga kwento yas aktwal nga site kang kundi na tabu ato. So, ga-suggest na lang sandiya posible tornado or downburst ato na tabu.
0: Kung magamal kita nga downburst sa aton sining lokal nga explanation, anong buta malon sina Engineer Naragdao?
1: Ang downburst actually, kung i-implihan tanga kung daw ginbubo lang tubig nga may darang babaskog na hangin alin sa babaw pagtugya sa ground.
0: Mm-hmm. Kiti kung maghambal kita bing hangin, hindi man abot tambalon sining makover sa mabaskog nga hangin ang bilog nga area, no? For example, diri kung iguon sa mabaskog nga hangin ang uton, it doesn't mean nga bilog nga panay sina amo nakabaskog ang hangin, Engineer Naragdao, no?
1: Yes, that's what
0: you said. Mm-hmm. So in short, sini, may best nga may lugar nga maka-experience sa tama kabaskog ang hangin. May mga lugar nga ti makanay man ang hangin depende sa lokasyon, Engineer Naragdao.
1: Yes, katupan yun, saktoran katupan
0: yun. Okay, at least we do understand what this. So right now, ti para sa mga nag-binaisay sini sa kapihan, Engineer Naragdao, ano itong natabo sa Domingo, sa gabi, kagkagahon to? Buhawi gid man o kon hindi? As far as may confirmation kita from PAGASA.
1: Actually, kami kaya sa plan, hindi pag may ka-confirm ka, Tropa Josiel, kung buhawikin man na to or downburst, no? Pero duro ang nanaman kaya nga mga information ano, sa Facebook, abi nga nag-suggest nga daw laban-laban sa buhawi ato.
0: Mm-hmm. Gin-generalize tabi naton mo, basta gani nga magkalapas ngi ang sanga kakahoy, magkalagabot ang kahoy, we always labeled it as buhawi, Engineer Naragdao.
1: Yes, oo. Amorang naanda natin, abi ka to, kung Jusel, ay ti daw, usually daw, amorang ang pirmi nga, nag-occur niya ka natin pag may mga thunderstorm, daw malaka, naran ang downburst nila na actually.
0: Mm-hmm. Pareho sini may makitan kung kaysa nga, nagatiyog-tiyog sa dagat nga hangin bala, Engineer Naragdao. What do we call that? Ano niya tawag naton, buhawi man ina?
1: May tama na ka-term actually, katropan doon sila, tawag na daw pugada.
0: Oh, pugada, no? Pero kung sa duta ina, pwede na naton maklasify nga buhawi.
1: Yes, so katropan doon sila. Kung sa dagat man, may isa sa nakatang mga water spout.
0: Oo. Water spout sa English. Sa naanda na ito nga tinaga ya, dari, ya, sa mga ara sa dagat na kapangabuhi, pugada.
1: Yes, katupan dito yung lamuran term nanda.
0: Mm-hmm. Pero just to borrow your idea, Engineer Naragdao, if we speak about tornado, sa diinini nag-origin, gidman ha, sa dagat, generally, o kung sa landmass?
1: Actually, ang tornado, katropan Diyos, sila matili. Basta may thunderstorm, kundi ng thunderstorm area, hanggod yung posibilidad na may pag-occur na tornado.
0: Mm-hmm. So, ang wise na explanation, kung aras dagat, water sprout o kung pugada, pero kung magsigi-sigi, ini kag magkadto sa landmass, pwede na naton matawag nga buhawi.
1: No, plus mga black, sa ayam at katropang Josel kung gaya sa sedan ido pag mag-uli natin to sa badyangan to ayam dun.
0: Tabok lang nga ni sa taytay kapavia, dura din tanang ido.
1: Oo, nag-imorong ayam.
0: Oo, oh, ayam dun. Ang gwa ay sini daw, kalimbawa lang gin sini, ang daw amoning appropriate nga palinandigan na to ni Engineer Naragdao. Naanad kita sa ginatawag nga tidal wave or hindi gani tsunami. So, tidal wave kag tsunami, ano, amo nang pinaka naintindihan sa tao, buta mo doon sini, ining mataas, mapintas, kag tama kadako, sini nga balod, nga nagahampak, pakadto iya sa shoreline nga nagaawas nga

0: kun kaysa nagakos ang pagbaha sa isa kalugar pagkalaguba sa mga pamalay or structures. Gin-introduce ang tiempo ni Yolanda na tawag nga storm surge, which is an appropriate term para sa pagtaas, kagpagpintas, or mabaskog nga balod nga nagahampak sa shoreline. Nga mo ito nag-igo, especially sa Tacloban and Leyte provinces. So natingalang tao, parte iya sa storm surge. So ang storm surge kag tidal wave or tsunami is almost the same, similar, only that ang origin lang nila sini ang naglain na engineer na ragdaw.
1: Yes, Kapubahan Jusel, actually, depende kung ano ang nag-generate karang hanggang sa balot, no? Ang naanda natin, amuran ang tsunami, kagang storm surge. Actually, may isa pa ikaraka-term, kung why the existing tropical cyclone abe or paglupo ka bulkan, hindi natin mahambal nga tsunami or hindi natin mahambal nga storm surge. Kung may mga absence karan, kung may mga matagas nga mga balod, nga generate ka hangin, ang term dumakaran is wind wave.
0: Wind wave, no?
1: Yes, ato banjo po.
0: Oh. Pero kung dalasang bagyo, storm surge.
1: Kung dara ka bagyo, storm surge.
0: Okay.
1: Kung dara ka linog o kung mga paglupo ka bulkan, si tsunami man.
0: Oh. Synonymous man sa tidal wave nga daw amo ng pinakauna nga nabatian ta engineer na ragdaw.
1: Yes, daw tidal wave is actually daw generic name na lamdaran.
0: So amo man nagali kung sa dagat, water sprout, pagabot sa patag, sa landmass, sa kadutaan, tawag natin buhawi dun, tornado.
1: Yes, Katapan Joseph.
0: Now we don't understand sa sitwasyon. Ha? Kaya kung saan nagka-confused kita, wow, damo man nga kaping naurot si engineer na ragdaw, kagasta subong daw ay pagin maklaruhan ng iban, at least now we do understand. Pero, nobody, as in nobody can confirm unless otherwise investigaran. Kung bala, dalagin man sang buhawi, anatabo sa Saturday evening, kag sa Monday morning, early morning, engineer na ragdaw.
1: Yes, Katopan Jotel, no? Oh. Pero isang paano, pasalamat kita. It is, may quick response ang ato nga LGU, no? Sa pagbulig sa mga nabiktima, katong mga tsunami ato, or townsfolk man ato.
0: So lastly, from your end, sa pag-asa, sa inyo dara sa pag-asa, anong inyong sining mensahe, abi? Sa tanan nato sa mga tag para matilabi na gina mga binaisay pa subungas niya, hindi ah, ambal pag-asa to, hindi sining niya buhawi. Ambal nga, hindi ah, ambal ka nag-experience to, buhawi, good. So hindi pa nato na ma-confirm, but para sa kasanagan, in behalf of all the men and women, of pag-asa Iliilo. Ano ang aton sining final statement engineer na ragdaw?
1: Actually pag makabati kita kang thunderstorm advisories na diyan alis sa pag-asa o kung makabasa kita, i-take naton seriously na mo ay hindi naton masiguro nga may madara diyan ng mga tornado or mga heavy rainfall or strong winds or ang mga pag-uran kay yelo or pagpangilat ka tropang Joseph, amo din delikado gid.
0: With that, engineer na ragdaw, salamat gid sa tiempong ini ha. Ginhatag nimo nga pilen ta maka tiempo masyar ko da sa imo. Good morning gid sa inyo dara sa pag-asa, engineer na ragdaw.
1: Yes, Katropan Jusel, anytime Katropan Jusel, makapamasyar ka di ka namun para nga maka oro istorya matapakti ka mga storm surges duman nga dyan.
0: Okay. Sige, salamat gin engineer. Ha? Good morning.
1: Sige, salamat na Katropan Jusel.
0: Okay. Si engineer Ronald Butch na ragdaw, ang header sa pag-asa Iliilo. Te, katropang Jansen, basta gani maghambal kita may thunderstorm, halong kita, kay dala isa na mabaskog ang hangin, buhawi man o kunindi, basta babaskog ang hangin. Katropang Jansen?
2: Katropang Josel. Ang muna lang din na ang mensahe sa pag-asa, no? Sa under-end, nga when it comes, muna, may mga thunderstorm warning, take it seriously na lang gid, no? Kay may mga lain-lain nga mga possibilities ang pwede matabo. So mo to ba nakagina ni na engineer na ragdaw nga possibly ba si may kilat or may mabaskog nga hangin o mabaskog man nga ulan katapon Josel. So amo na ang ilalanggit nga makita diri sa pag-asa. Pero when it comes sa kung ano gid abi ang nagakatabo, unless nga kun aga siya abi katapon Josel nga may mga nakakita gid nga ang natabo is buhawi or kung ano man inang phenomenon, amo na nga maka-confirm gid sila katropang Josel. So as of now on their entry is matawag na ang ining nga effects ang thunderstorm ang ining nga tabo sa nagligan nga gabi no sang Sabado sang gabi dira isa haro pag Mandurayao Caglapas District Katropang Josel.
0: Budlay gari mag meteorologist no Katropang Jansen kasi you need to interpret this eh. You need to specify the wind direction or the directions. You need really to compute the strength. Kinang lani mo may baluan kung anong color meaning sang color and so on and so forth. But likely mag meteorologist pero gamay lang naga meteorologist dahil nagkakuha ang isa't university is offering that. Yes. Kinanglan ram kada ko no sa mathematics kag science katropang Jansen eh.
2: Oo, mugada katropang Jose. Actually may mga pagkita sila ganito din sa akin kag ginang mga graph kag mga ano no, mga legend kumbaga kung
0: damgo ka lang anay, damgo ka lang anay.
2: Kung paano basahon ang nagakatabo sa ila sini radar katropang Jose.
0: Basta mo ganin na lecture sa pag-asa, coding, degrees, pagkatapos directions, daw grade 1, section 11, taton karan. Pero, pasalamat na kita, Kaiti. Mga katulad siya rin yung palaman ko tanon, pwede nila ma-simplify.
2: Oo, mapainchen din sa namang maayo katropang Josel. Isang kita daw, ano kita daw, wala kita, doon na mag-uhan mga kita katropang Josel when it comes, especially sa mga terms, sa kung paano basa ako na abe ang mapa nga ni no makita naton subong gintudloan man kita kung paano ma-interpret kung baga sila lang actually ang nakabalo pero pwede nila ma-explain sang mas simple nga para pa-mentiondihan man naton nga ano ordinary nga tawo katropang Josel no kag as well as ti kung ano ang mga iban pa gid nga mga pwede nga ano eh matabo once nga ang ini nga mga warning is kina issue man no sang pag-asa katropang Josel kay ti kalabanan sa aton kun makakita kita limbawa sang thunderstorm advisory or warning
0: oh, is ang sa pack na nasa pack mo na magagi sa wall mo be for example nasa pack mo ay sus pero kon uyab gani da karon nya daw kakason yang braya kag toklipon yang iya si Ripalda ay sus sinabalik-balikan mo kag gina-save mo pang video.
2: Ginal-like ka, gina-share pa.
0: Oo, pero kung maghambal ka, thunderstorm advisory. Mambal, ano na ba na pag-asa? Bye da.
2: Amo ka lang budlay ka talagang Josel. Pero amo na, no?
0: Mayo, Goro, ang, ano, ay, ang images bala, portrayed sa pag-asa. Himuon mo, Goro, ni ano ay, lalaki man nga naka two-piece, naka one-piece lang bala. Hindi ganit, babae nga naka two-piece. Katropang Jansen, para blahin mo taran, ginilas niya din kapagadong hangin man. Kaya dito kapagadong naka one piece nga lalaki, hindi ganun naka two piece nga babae mo.
2: may model. Oh, matalupang dan din katropang Jansen.
0: Pero kung magagilang sa wall mo, thunderstorm advisor, kapila na, kag masami ina ginahatag sa pag-asa, may nagasapak. At di kung kaysa, kung maukod ka tayo mo, yati, malike ka lang gini. Pero why ka kinchende?
2: Oo. Kag why, wala ginasunod kung kaysa man, katapang Josel, ang mga warnings. Na which is, amo na gali, may, ano ba siya, may, hindi lang siya basta warning, kundi may, ang, ano siya, may mga, kumbaga may mga, possible nga matabo, in kaso nga halimbawa direkta halimbawa diri sa aton sa Iloilo City kung direkta gid diri ang thunderstorm So may mga epekto siya kaangay sa muna nga mga pagbasko nga hangin o basko nga ulan or pagpangilat man katrapang Josel.
0: Okay.
2: So amo na ang dapat nga preparahan man sang aton yung mga sa publiko no when it comes sa muna nga mga warning from pag-asa katrapang Josel.
0: Oh, nami hangin na sa pag-asa sa mo ngaya no?
2: Oo.
0: Bisan di ka na damag aircon mo. Galing kati may mga equipment sila that really needs air conditioning system eh. Pero kung wala lang, ay, sus, gabagusbos, hangin na yan, oh.
2: Oo. Actually, ka basbog subong ang hangin gito kong Josel, ipakita ko wala sa aton niya, ano, live. Ano, diri,
0: basbog hangin, no? Lamig, hangin, no?
2: Diri subong.
0: Lamig, no? Daw, dumduman mo, dulong squinigin na, no?
2: Habig, kalamig diregit mo ng klima katapang Jose Fire kalapad. Kag muna mabatsyagan mo gidiri ang ano pag palid-palid ka mga sanga kakahoy katapang Josel.
0: Actually sa mga nagapangita uma namin na daistar o galing kay do kalayo bla sa sibilisasyon hao ara kay mo sa tunga sang talam na nanbla katropang Jensen. You know the sacrifices of people working in pag-asa pakadto kag pahalin pa lang sila opisina papauli katropang Jensen. Waay ruta sa salakyan. Waay sa may nagaging nga public transport. Wow, te mano kada?
2: Dapat di may motor kagay katropang Josel or may service ka kung magpakadto.
0: Te okay lang na yan if you were born with a silver spoon and silver platter eh. Protect ko na bunag pariyo sa aton may engineer na ragdaw da sa mga taga-pag-asa da nga tigbatas man katropang Jansen nga konwa ay tinanak na saging sang una hindi tatan ka pamahaw bla.
2: Oo, amugid katropang Josel. Ano, tunga-tunga gede sila sang ano, inatungaan sila di sang C1 road dari sa may C1 road kag dari sa may main highway sang punta Talaharo.
0: Hmm. So, may nagaging nga public transport da sa ano sa C1 road.
2: Waay.
0: Sa punta Tala.
2: Wala man nga pasulod. So okay. Kung halin ka sa main highway lakat ka gid kun ano wala ka service kadto pang Josel.
0: Tikon magulan malakat ka mano ka bike. Ah lugar ka klabot das pag-asa guro ka pakadto ka pala ulanan ka ti ano bimihimo mo kun di basa ka kam ka kitlog mo eh.
2: Oh, may mga nagasulod dito mga naka-tricycle pero wala man mga private ni nga mga tricycle siguro.
0: Tikon mo ko park ka tricycle alis bunta tala katro pang Jansen dito kas bunta tala markilak tricycle pasilod jan abi ha service lang ha. Hindi ko rin magbato, tricycle, karyan kanimo, magdubo, 100?
2: Oo.
0: Teka, dadlaw, 200, pilam ng suldok, taos, gobyerno. Te ano, dalon mo na gatas, bata mo to, bay?
2: Ang mumana, katapon, Josel.
0: Mm.
2: Especially nga, ti, ano, gid sila, dire, natungaan, gid sila, ka, no? Wala, gid may magalabay, dire. Tama ka, ipos, dire, especially sa guwa, katapon, Josel, dire sa itong area. Kay maagi ka pa sa ano, eh. Sa Department of Agriculture man nga office ano ba lang site man kato pang Josel.
0: Mm.
2: Okay sila kay lapit sila sa highway diri yan madiretso pa almost ano na no lapit na lang diri sa may C1 kato pang Josel.
0: Okay.
2: So live diri sa pag-asa Iloilo sa Bunta Talaharo ang ini nga balita nga dulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3 Carb Turbo Dietary Supplement or Formen. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Jansen Crisostomo, XFM News.
0: Dari or si Katropang Jansen Crisostomo. So sa tanan ha, nga nagapamati kag nagabasa sang thunderstorm advisory and all advisories for that matter from pag-asa. Let us all understand. Dapat intindihon ta maghambag gani may thunderstorm advisory. There's a big possibility nga may mabaskog nga huyop sang hangin buhawi man o kunindi. Maghambal kita torrential rainfall. In short, tumalagsahon nga kadamuon sang ulan. Hindi normal, above normal. Torrential, sigi-sigi nga pag-ulan. Madamol kag mabaskog nga ulan. Dala ang hangin kag pagpangilat. Amo na ang thunderstorm advisory. Maghambal ka ti, way ka man maghambal, way man maghambal ang pag-asa nga may buhawi. there's no such equipment ang PAGASA nga makasiling na may buhawi. Wala pa so far kita diri sa Pilipinas. Ang pwede lang na ma-confirm, may thunderstorm. Maghamari ka, thunderstorm, may mabaskog nga pag-ulan, may mabaskog nga hangin, kag maka-experience sa masaming nga pagpanghilat. Tatlo gina ha, hangin, ulan, kag kilat. Basta gani, thunderstorm advisory. Ha? Para hindi na kita magbinasa, oh hindi ah, buhawi gito. Oh hindi sila niya, why hambal ang PAGASA sa yung buhawi gito. As of now, ang PAGASA wala sang kapasidad in terms of monitoring equipment nga maka-confirm nga ang hangin niya nag-agi bangod sang buhawi o kon tornado. Hmm? Damo abi terminolohiya mo kon sa dagat, water sprout. Kon kalabot na ganing water sprout iya sa landmass sa kadutaan, tawag naton tornado sa Ilunggo kag sa Tagalog, buhawi. Okay? So, in general term, nga ginagamit sa PAGASA, uniform advisory is thunderstorm advisory. May possibilities ang buhawi or mabaskog nga hangin, mamunog nga ulan, kag masami nga pagpangilat. That is thunderstorm advisory. Clarex, Clarex! Good morning, gid kay Jerry Rodicor. Sila niya, blessed Tuesday morning, katropa Josil. Kasi mga avid listeners, if the government is using the budget properly, well and good, may ara ta nga monitoring facilities. Kaya lang wala. Tanan-tanan wala. Pray na lang ta everything evil in this government will soon pass. In God's mighty name, halong permi ang tanan, God bless. Amo maniguro na saligan sang mga burangkol sa gobyerno, no? Amalaga ni burangkol, bla, obvious, naging katama, bla. Ang mga tunto, bless gobyerno. Amo maniguro na saligan nila, eh. Kay nga, sandigman sa teaching sa aton, sa mga religious leaders ta, it is a sin. Hindi a sin, ha? Nga, salt, sala, nga magpangamuyo ikaw for the downfall or for the injury sang imo isigkatao. Inang makahalit bala sa imo isigkatao, sala ina, that is a sin. Ha? Sala. Tamo managuro ina saliga nila kay kon ikaw iya devoted butang ta religious kon ano mga religion. Kung intindihan mo ang teachings nga sala ang pagpangamuyo sa kalaglagan kag kasamaran sa imo sikatao. Ti sinobi mga muyo nga ang tanan nga mga corrupt gobyerno tani mamatay subong nauna. Ha? Kay sala ina mo. Pero I think patawaron kita guro sang makaako sini kon hambalon ta nagid man ba ha? Sobra-sobra na niya. Sana mamatay na sila. Now na. You see, ladies and gentlemen, why gani kita monitoring devices, monitoring equipment? Huh? And that is part of advancing the technology of the Republic of the Philippines to monitor sa mga dapat naton ma-monitor for the safety of our residents. Allows. Huh? And Jerry Rodicor is absolutely right. Bullseye. Sila nga before, during the time of NTC, National Telecommunications Commission, Director Engineer Itok Monroy, as Engineer Monroy, yeah. And Director Maria Rose Cabrera and Iloilo PAGASA, there were plans already to have monitoring facilities. Nauna na gani ang flood monitoring sa mga suba naton before. But nadula na tanan ang mga mabuot, wala ubra. Ginakawat ang tanan niya facilities. Ambot, pray na lang tanga magmayad ang tanan. Abi ko, ma-pray na lang kita nga ang mga nagahimo sa katutuhan sa gobyerno ta mamatay sana, now na. There will be no tomorrow, there will be no next week, no next month, no next year, but now na, sana mamatay na sila. So, ladies and gentlemen, may mga flood monitoring systems kita installed. Ang iban ginakawat, kag iban guba, way guro mapakaayo. May flood monitoring facility kita dara sa Halao River, ah? May gin plastar na da in coordination with DOST Pag-asa, the local government units and the provincial government of Iloilo. May mga ano kita, flood monitoring equipment installed. May ara man niya ang FIBOX, Philippine Volcanology and Seismology, FIBOX. May ara sila sang ginatawag sininga monitoring facility. Nga nagamonitor sang tremors. Nagamonitor sa kundiin ang origin sang tremors o kon earthquake. Kung ano kabaskugon ang tremors o kon earthquake. May ara na sila. Implanted na sa mga areas, labi na gid sa mga tawag nato sini faults ang bitak-bitak bala sa nato sini nga duta sa idalong sa mga ginatawag nato sini mga isa sang term sina faults mo ha pagkatapos may ara pagid na tawag nato sini mga gintabuan sang tectonic plates so may ara na monitoring ang FIBOX. Ang Pag-asa, bo Diyos ko, na sulti, alin nga nagtrabaho si Engineer Naragdao, opdanay kami na sa una sang sa LGU, pasyasta nga nag-transfer dara sa Pag-asa, bala. Subong lang ako nakabati nga may ara kag activated ang ginatawag sininga radar Doppler system. Amo ni nag-monitor sang rainfall, amo ni gamonitor sang thunderstorm, amo ini nagamonitor sang wind direction. Before kay balo kamo kung ano nagakinabo sa Pag-asa. Kung manawag kamo sa Pag-asa, kiti may mga private citizens yung panawag sa Pag-asa, kung may bagyo, kung wala, labi na ginawa businessmen, bla, nga manugbiyahi. Nagahambala ng Pag-asa nga, pwede hulat-hulaton lang, tawag lang after 15 minutes, kay gina-download pa namon. Ang tanan nga monitoring sa Manila, ginapadala lang ina via email. Sang una, gani, gina-fax lang ina mo. Fax sa F-A-X. Base ko magambal ka mga F-U-C-K-S sa F-U-C-K-S. Lain na yan. Fax na yan. Ang ginamina ton is fax. Buta mo lang fax machine la. Gina-fax pa na sila. So ang reading at 4 o'clock, i-fax pa ina sang central office to Iloilo. And then, amo pa nabasihan sa ato sa nga mga weather forecasters. Mambal nga, nabutang na nangadaan mo, doblatter sa police, bala? At 4 o'clock this morning, i-translate na lang nato si Lunggo, ang aton severe bulletin number 1, sang bagyo nga si Amoni, nagapabutsyag nga sa karon ara siya sa isa kagatos ka kilometro southeast of Amoni. Diba? May dala ini nga kabaskugon nga hangin nga nagalabot sa malapit sa sentro nga Amoni. Ang iagastenes nagalabot sa Amoni. Actually, fax copy na lang na. Subong, may Doppler radar station nagigita. Butang balon, almost real time. May mabasihan ng Pag-asa Iloilo. As of the moment, as of this broadcast time, as we speak, Amoning aton sininga weather condition as monitored by the Doppler radar station sang Pag-asa Iloilo. So that's it, ladies and gentlemen. Para minchen dihanta. Again, sulito na to nini. Basta gani, maghambal nga thunderstorm advisory, halong kita sa ulan, halong kita sa mabaskog nga hangin, buhawi man ako nindi, kaghalong kita sa masaming pagpangilat. Daway na galing tachempo sa ato sa ringa pagparagad sa palatuntunan Bullseye, may impeachment trial subong. Ha? So, sa mga tagpalamatita, stay tuned ka mo ha. Sa continuation sa impeachment trial against the Vice President. Hindi tagani kabakal sang monitoring system na itong equipment for, to ano ha, modernized our DOST Pag-asa, pero yun di kakakya. Tanawan nyo kung pila kabilyon ang flood control project sa ginwas out bangon lang yan sang flash flood ha. Why pa kita matumok sang bagyo purya ulin panulay ipahilayo lang mo Diyos ko hindi man. Ayhan pa kung matumok kita. Hindi nagkadtoto katropang January? Ha? Searching kita subong. Searching. Sino ka nagkakanta sang searching na iban hambal na Churchill? Daw si ano ba? Sino ka nagkakanta sina? Madonna, hindi? Sang searching? Ha? Sticks? Oh. Ah, si Hazel. Si Hazel Dean. Searching, di ba? Di searching kita karon kung di nagkadotong pondo. Arada-arada, dami searching ka daw. Bebe-bebe, pabati, tabla. Hmm? Di searching kita kung di nagkadotong pondo kaya ginbakal ta toto modernized our DOST Pag-asa. Ah, hindi na kita magbinaisay pa. Hindi ah! Siling niya, bawi to, hindi oh! Thunderstorm to! Specifically, ma-breakdown na to ng thunderstorm advisory. Mambal nga, buhawi gid man na to, kaya may ara kita sang ginatawag sini nga tracker mo. May tornado tracker. Kaya why kita yung tornado tracker? Ha? Ti, kung hindi na to ma-confirm. Pag-asa has no way to confirm that. Kaya wala sila sa monitoring devices. Tiyan mo gani, pila ka mga flood control projects na nagka-wash out, di na gantong kwarta, searching katropang dyan rin. Flood control! Yay! Searching! Ay, yung na magkanta si Hazel Dean, no? Oh, come on! Flood control! Where are you? Searching! Oh, yeah! Nadiskuhan eh.

0: Dira lang kita, anay. Kaya karoon ko to, Monsen General na ragdaw to ka, no, kadlaw ho. Sa matagbagasa, bala. Why na ta, tiyempo, sa ato sa nga pagpalagad. Searching for turbo, ahara sa suki niyong butika, kag-pharmacy, arada. Turbo dietary supplement for men, 30 minutes before ang loving-loving. Kung pansit mulo nga manamit, searching, ara da sa cup ising pansit mulo. Sa GT Mall Pavia, GT Mall Molo, ara da sa Atria kag SM City. At least balantaya kung diyan yung pansit mulo ni cup ising. Pero ang aton sining flood control projects and fund searching kung si Hazel Dean pa. Kung nagapangita naman kamo iya sang caterer kag venue, kadto kamo sa The Crib Kitchen Cafe. Mapungko lang mo to kung gusto niyo exclusive venue, ara da tag 100-200 persons, ara da. Do not hindi kamo searching. Ara da sa Don Francisco Village, MS Del Pilar Haro, likod sang Police Station 9. Ang The Crib Kitchen Cafe is owned and managed by Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibayan. Searching for car wash? Arada sa quick and clean car wash kilid sang Alta Tierra Church. Pulidong agi, pangitaan nyo lang da si Mr. Franz Fuentes. Why not a champ sa ato sa ringa pagparagad sa tanan niya nag-birthday? Happy birthday sa kay katrupang nunong sa Raranyada and sa managa standby kag naga square T da sa bang. Kabalo ka ko na nung butamaro sa square T katrupang generally. Mga radio codes na mo. Mahamala na. Naka-square T ka na. Buta malun sila, naka-kaon ka na. Ah, wow. Maghambal gani nga. Ti, kamusta siya gin eyeball mo? 10-1, 10-2. Kabalo ka sang 10-1. Poor signal, 10-2. Very good signal. Sini niya, 10-1 pre. Pero kung mahubog ka do, 10-2 man ah. Kaya ikatrupang noon na good morning. Kaya sa tanan niya nag-monitor sa ato na sa 3-8-3. Sa taga Petron Boys, sa mga taga Caltex Boys, good morning ida. Sa puno sa Akasya, sa kay Manang da sa Di Kamay Itiri, may sala pa kami da Manang. Sige, damo ka man da lutuan na nga. Sa kay Nanay da bala, damo ka man da guru lutuan. Sa ano pagid sa may bukuhan, good morning, thank you for listening. Why not a tiyempo, sa ato sa pagparagad, stay tuned for our coverage para iya sa continuation sa impeachment trial against Vice President Sara Duterte. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si Katrupang Joe Salbanias, XFM News.
1: XFM.
2: Mga katropa, X

0: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
2: Santone Coffee Mix.
4: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
7: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
10: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

Thank you, Madam Witness. We still at it.

0: XFM.
1: Impeachment coverage.
0: Impeachment coverage.

0: sa inyo sa pamagitan ng 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu at 89.1 XFM Davao.
1: Live din tayo sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa inyong mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako naman po si Melanie Ocampo.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balitaan, mga katropa, umakyat po sa 19 ang bilang ng mga namatay, habang 15 naman ang sugatan dahil sa pinagsama epekto ng Tropical Cyclones Luis Maymay at pinalakas na habagat. Ayon sa Office of Civil Defense, pinakamarami ang naitalang nasawi sa Benguet. Meron pong 12, kabilang ang 9 na biktima ng landslide sa Baguio City. May 4 ding namatay sa Rizal at 3 sa Batangas dahil sa landslide, pagkalunod at pagkakuryente. Mayroong 4 na individual din po ang nanatiling nawawala, habang mahigit sa 2.2 million katao o katumbas ng 646,676 na pamilya sa iba't ibang rehiyon ang apektado ng masamang panahon. Ayon sa OCD, nasa 919 evacuation centers ang halos 95,000 evacuees, habang umabot naman sa mahigit sa 1.45 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura at higit sa 135 million pesos naman ang naitalang pinsala sa sektor ng agrikultura. Sa ngayon, mga katropa, mahigit sa 73.5 million pesos na halaga na ng tulong ang naipamahagi ng pamahalaan sa mga apektadong komunidad.
2: XFM News Nationwide.
1: 10 ang kumpirmadong nasawi sa landslide na tumama sa Gisad, Surong, Baguio City, ayon sa Baguio City Police Office at City Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa pinakahuling update nitong alas 2:40 ng madaling araw ngayong Martes, sinabi ng mga otoridad na na-recover na ang lahat ng 13 individual na naiulat na nawawala. Sa kabuang bilang, 3 ang nailigtas ng buhay. Patuloy naman ang clearing operation at assessment sa lugar upang matiyaka ang kaligtasan ng mga residente sa apektadong komunidad.
2: XFM News Nationwide.
0: Nagpahayag ng pakikiramay, mga katropa, ang Department of Education para po sa pagkasawi na 5 mag-aaral na namatay sa landslide sa barangay Gisad, Surong, Baguio City. Kasunod na ilang araw na walang tigil na pag-ulan sa Cordillera. Kabilang sa mga nasawi ang 2 grade 7 students mula sa Gisad Valley National High School, isang grade 3 at isang grade 4 student din ng Bonifacio Elementary School at isang learner ng Alternative Learning System. Ayon sa DepEd, na tiling suspendido ang mga klase sa mga apektadong lugar habang patuloy ang may pag-ugnayan ng mga field office sa mga lokal na pamahalaan. Gayun din po sa disaster response agencies para ma-chunk ang kaligtasan ng mga mag-aaral at school personnel. Kasabay nito, nagsasagawa rin ang ahensya ng assessment sa mga nasirang paaralan, kabilang ang pagsusuri sa slope protection para ma-chunk na ligtas ang pagbabalik ng mga estudyante sa mga campuses.
2: XFM News Nationwide.
1: 42.87 million pesos na ayuda na ipamahagi na sa mga apektado ng habagat at mga bagyo ayon sa OCD. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
2: Live report.
3: Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kapakanan ng mga barangay health workers at supply ng doxycycline at iba pang gamot sa mga lugar na binaha dahil sa habagat. Iniutos ng Pangulo na suportahan ang mga health workers habang naghahatid sila ng serbisyong medikal sa mga apektadong komunidad. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sumusuong sa baha at putik ang mga ito upang marating ang mga residenteng nangangailangan ng tulong. Binigyan din ni Pangulong Marcos ang pangangailangan tiyakin ang emergency health commodities kabilang na ang doxycycline para panlaban sa leptospirosis. Sinabi ni Castro na may 44 na milyong pisong health emergency commodities at response supplies ang Department of Health. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, katropa, ang Department of Agriculture ay naghatid po ng 110.5 million pesos na tulong sa mga magsasaka at saka po mga isdang tinamaan ng bagyo at habagat. Katropa natin sa balita, XFM, Earl Saludar, Mega Manila.
2: Live report.
4: Inihanda ng Department of Agriculture o DA ang 110.5 milyong pisong halaga na tulong para sa mga magsasaka at mangingisdang naapektuhan ng pinagsamang epekto ng Tropical Cyclones Luis at Maymay, gayon din ng Enhanced Southwest Monsoon o Habagat, kabila sa ipagkakaloob na ayuda ang mga agricultural inputs tulad ng bini ng palay, mais at gulay upang matulungan ang mga apektadong sektor na makabangon at may balik ang kanilang kabuhayan. Bukod dito, naglaan ang National Food Authority o NFA ng 600 sako ng milled rice para sa mga lokal ng pamahalaan na naapektuhan, partikular sa Ilocos Province. Patuloy naman isinasagawa ng DA ang assessment sa mga pinsala sektor ng agrikultura upang matiyak ang agarang pagatid ng kinakailangang suporta sa mga nasalantang komunidad. Para sa Tagaytay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Kaltropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa nagpapatuloy na balita, inilarawan ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon bilang isang garbage crisis ang matinding tambak ng basura na bumara sa open kanala sa Baclaran, Parañaque City. Ayon kay Dizon, umabot sa halos 1 kilometro ang bahaging natabunan ng basura matapos ang sunod-sunod na malalakas na pag-ulan, at hindi lamang umano ito problema sa Metro Manila dahil may mga basurang inano mula sa Karatig, Lalawigan tulad ng Cavite, Bataan at Batangas. Tinatayang nasa 100 truckload na basura ang kailangang alisin sa lugar na target matapos ng mga otoridad sa loob ng linggong ito. Binigyang diin ng kalihim ang pangangailangan ng isang pangmatagalang master plan upang tuluyang maresolba ang lumalalang problema sa solid waste, habang ang mga makokolektang basura ay dadalhin sa mga otorisadong landfill ng NMDA at ng lokal na pamahalaan sa San Mateo, Rizal.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatupad ng Waste to Energy Program bilang isa sa mga pangmatagalang solusyon sa lumalalang problema nga sa basura at pagbaha sa bansa. Kasunod ito ng inspeksyon ng Pangulo sa isang creek dyan sa Baclaran, Parañaque, na halos natabuna ng basura, kung saan sinabi niyang malaking bahagi ng naipong basura ay inanod mula sa iba pang lugar. Nanawagan din si Pangulong Marcos sa mga lokal na pamahalaan at sa publiko na maging responsable sa tamang pagtatapo ng basura para maiwasan ang pagbabara ng mga daluyan ng tubig at matinding pagbabaha. Aminado rin po ang Pangulo na bagamat nakatulong ang dredging sa ilang lugar para mabawasan ang pagbaha, kailangan pa rin umanong palawakin ang mahakbang ng pamahalaan para tuloy ang maresolba ng problema sa basura.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, hiniling ng akbayan kasama ang mga labor group sa Judicial Integrity Office ng Supreme Court na magsagawa ng administrative evaluation sa mga kautusan ng Pasig Regional Trial Court o RTC na epektibong nagsususpinde sa pagpapatupad ng 85 pesos wage hike sa Metro Manila. Layunin ng hinihiling pagsusuri na alamin ang naging proseso at mga kautusang inilabas ng Pasig RTC kaugnay ng pansamantalang pagpigil sa implementasyon ng dagdag sahod para sa mga manggagawa sa National Capital Region. Patuloy naman nananawagan ang mga labor group para sa agarang pagpapatupad ng wage increase na anilay mahalaga para makatulong sa mga manggagawang nahaharap sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin.
2: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Samantala, inilarawan naman ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan sa Day 14 impeachment trial bilang bad faith o kawalan daw po ng magandang intensyon ang hindi natuloy na pagpupulong ng prosekusyon at depensa para sa paghahambing na mayigit sa 4,400 documents ito sa impeachment trial. Ayon kay Capunan, mga katropa, na pagkasundo ang isagawa ang document comparison ng Webes o Biyernes ng nakarang linggo, alinsunod sa naging direktiba ng impeachment court. Gayunpaman, sinabi umano ng kampo ng depensa na sa Agosto 14 pa sila maaaring may pagpulong, bagay na kinwestiyon naman ng House Prosecution. Inihagdi ni Capuna na dahilan umano ng depensa ang kakulangan ng mga abogado, kaya't hindi natuloy ang naunang pagpupulong sa kabila ng mayroong manong 15 abogado ang kampo ng Vice Presidente. Iginit din ni Kapunan na taliwas umano ito sa naging utos ng impeachment court at nagpapakita ng kawalan ng kooperasyon sa dinakdang proseso.
2: XFM News Nationwide.
1: OVP Confidential Funds ginamit umano sa Appreciation Night at Christmas Party. Patropa natin sa balita, Brian De Paz ng XFM Mega Manila.
2: Live report.
5: Binusisi ng prosekusyon ang letter response ng Office of the Vice President o OVP sa Notice of Suspension na inilabas ng Commission on Audit o COA noong 2023. Kabilang sa nasabing letter response ang listahan ng mga aktibidad na pinaggamitan umano ng confidential funds. Ayon kay COA ICFAO State Auditor Sailin Del Campo, kabilang sa mga aktibidad sa listahan ng Appreciation Night at Christmas Activity. Gayunman, sinabi ni Del Campo na ang mga aktibidad na nakasaad sa listahan ay hindi kabilang sa mga pinapayagang paggamitan ng confidential funds. Kinumpirma rin ni Del Campo ang naging tugon ng OVP sa Notice of Suspension na may lagda ni na OVP Chief of Staff Zolaika Lopez at Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Patuloy namang sinusuri ng prosekusyon ang mga dokumento kaugnay ng paggamit ng confidential funds ng OVP. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, muling hindi humarap si Batangas Representative Leandro Leviste sa National Bureau of Investigation. Kaugnay naman po ng investigasyon sa mga sex scandal plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Sa halip ay dalawang abogado lamang ang pinadala ng kongresista sa NBI National Capital Region para tumugon sa pinadalang subpoena. Nauna lang kinumpirma ni NBI Director Melvin Matibag na umalis nga ng bansa sina Leviste at Senator Loren Legarda noong August 2, kung saan Hong Kong ang kanilang unang destinasyon bago tumuloy sa France. Matatanda ang itinuturong financier si Leviste habang si dating Congressman Jing Paras naman ang sinasabing facilitator sa manitangkang pag-set up kay Recto. Ngunit kapwa ay tinanggi ng dalawa ang mga aligasyon.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, pinagmulta ng Department of Labor and Employment o DOLE ng tig 4.9 million pesos si basketball coach o dating basketball coach Tab Baldwin at ang Ateneo de Manila University dahil sa mga paglabag kaugnaya ng kanyang work permit. Ayon sa DOLE, pinatawan si Baldwin ng hiwalay na multa dahil sa umano'y paglabaga sa alien employment permit at hindi sa pagkuha ng certificate of exemption. Samantala, pinagmulta rin na ang Ateneo dahil sa pag-employ kay Baldwin ang wala umanong kumpletong kinakailangang permita. Isasangguni rin ng DOLE ang kaso sa Bureau of Immigration para sa posibleng pagsasagawa ng summary deportation proceedings. Habang sinabi naman ng kampo ni na Baldwin at Ateneo, nagagamit sila ng legal remedies upang questionin ang desisyon.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17, katropa ang oras sa XFM News Nationwide. Sabayan din po ninyo kami napapahinggan sa XFM 93.3 Antique, XFM 106.5 Rojas Capiz at XFM 99.1 Mati City.
2: Balitang regional.
0: Diretso tayo sa Cebu. Si Ombudsman Boying Rimulya ay dumalaw sa Cebu para suriin yung 60 billion pesos na flood control project. Katropa natin sa balita, Almi Mata na XFM Cebu.
2: Live report.
6: Sinuri ng Office of the Ombudsman ang tinatayang 60 billion na pesos na halaga ng flood control projects na ipinatupad sa Cebu sa nakalipas na 6 na taon. Inihayag ito ni Ombudsman Jesus Crispin Buyong Remolla sa kanyang pagbisita noong Lunes sa Ombudsman Visayas Area Office sa Cebu City. Personal din niyang sinuri ang Mananga River Flood Control Project sa Mananga Bridge 3 sa Barangay Lawaan, Dos, Talisay City, kasama ang mga investigador ng Ombudsman Visayas. Ayon kay Remolla, uunahin sa pagsusuri ang mga lugar na nakaranas ng pagbaha upang malaman kung naging epektibo ba ang mga flood control project. Dagdag ng opisyal na humigit kumulang 25% ng kabuuang pondo ay napunta sa 7th District ng Cebu, habang isa pang 25% ay napunta sa isa ng hungunang kontraktor. Tutukuyin din ng Ombudsman kung ang mga problema sa mga proyekto ay dulot ng disenyo, pagpapatupad o posibleng korupsyon. Kasama sa iimbestigahan ang tanggapan ng DPWH Regional Director at mga District Engineer, partikular ang aktual na output ng kanilang mga proyekto. Iimbestigahan din ang posibilidad ng ghost project o riga bidding at mga proyektong isinagawa ng walang bidding. Bukod ito, sinuri rin ng Ombudsman ang iba pang posibleng irregularidad sa paggamit ng pondo ng gobyerno, kabilang ang tinatawag na ghost electricity na may kaugnayan sa mga solar projects. Tumanggi namang tukoy ni Remolla ang mga partikular na opisyal na maaaring nasa ilalim ng pagsusuri kaugnay ng mga flood control projects sa Cebu. Ayon kay Remolla, tungkulin itong protektahan ang publiko at iyaking ang pondo ng pamahalaan ay ginagamit para sa kapakanan ng mga Pilipino. Mga katropa, ugalin ang pag-inom ng Sanfon na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, Exican News.
1: Lalawigan ng Capiz, isinailalim sa state of calamity dahil sa pinsalang dulot ng red strip o stripe soft-scale insects sa mga high-value crops. Katropa natin sa balita, Christine Dayan Ropa ng XFM Rojas.
7: Isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan ng Capiz dahil sa pinsalang dulot ng red striped soft-scale insects o RSSI sa mga high-value crops, partikular na sa mga pananim na tubo. Sa isinagawang pagpupulong kahapon, Agosto 10, sa provincial capital na dinaluhan naman ng mga opisyal ng provincial government kasama mga magsasaka at magtatanim ng tubo sa lalawigan, dito inilahad ang lawak ng pinsalang idinulot ng nasabing insekto sa mga pananim na tubo sa probinsya. Batay sa datos na ipinakita sa kabuuang 4,054 hektarya na taniman ng tubo, 3,126 hektarya na ang naapektuhan ng RSSI mula sa 11 na mga bayan sa lalawigan. Dahil dito, humingi na ng saklolo sa provincial government ang mga sugarcane planters at magsasaka upang matugunan ang nasabing problema. Samantala, nagsagawa rin ng special session kahapon ang mga miyembro ng sangguniang panlalawigan ng Capiz na kung saan agad naman na inaprubahan ang resolusyon at opisyal na inilabas ang dokumento nagdedeklara sa Capiz bilang state of calamity dahil sa pinsalang dulot ng RSSI sa mga taniman ng tubo sa probinsya. Mula dito sa 106.5 XFM Roja City, Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si katropang Christine Dayan Ropa, XFM News.
0: Ito naman, dating beauty queen at kasintahan po nito ay patay sa aksidente sa Isabela. Katropa natin sa Balita Alte de la Cruz, XFM, Santiago.
8: Di nalapa sa paggamutan, bagamat binawian ng buhay ang magkasintahang nasangkot sa aksidente na naganap sa National Highway ng Barangay Minante Dos, Cagayan City, Isabela, sangkwating isang kotse at truck. Minamaneho ang kabilang na Toyota Vios ni James, 25 anyos na Santiago City, sakay sina Alexis Ann, 25 anyos na bank teller ng Barangay District 1, Cagayan City, Isabela, at Bryle Hayes, 30 anyos, ng San Fermin, Cagayan City. Bilang pa sa aksidente ang isang pulang berdeng Isuzu dropside truck na minamaneho ni Dominador, 41 anyos na residente naman ng Sagunay, Quirino. Batay sa imbestigasyon ng Cagayan Component City Police Station, bago pa man ang aksidente ay nakaparke sa gilid ng kalsada ang trailer na may laman na 200 kaban ng palay, habang binabaybay naman ng kotse ang daana patungong Alicia, Isabela. At nang makarating sa lugar ng pinangyarihan, habang patungo muna sa bayan ng Alicia ay bigla na lamang umanong sumalpok ang kotse sa likurang bahagi ng truck. Nagtamo na matinding pinsala sa katawan ang mga sakay ng kotse na agad namang tinugunan ng Rescue 922 at dinala ang mga biktima sa Kawayan Specialist Center para sa medical na atensyon, particular si Jakes, bagamat patay na nang maitakbo. Habang dinala naman sa Kawayan District Hospital si Alexis, pero idineklara ring dead on arrival. Ngayon ay patuloy naman ang gamutan kay Braille. Maaring maharap sa asunto ang driver ng truck, bagamat kasalukuyan pa rin inihahanda ng Kawayan Component City Police Station ang mga kaukulang dokumento para sa posibleng pagsasampa ng kaso. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
1: Pagmamarites o malisyosong chismis, bawal na sa isang barangay sa South Cotabato. Katropa natin sa balita, Ruel Dumantay ng XFM, Jen Sana.
9: Report. Ipinatupad na sa Barangay Landaan, Pulumulok, South Cotabato ang isang ordinansa laban sa pagpapakalat ng malisyosong chismis o pagmamarites, maling impormasyon at mga kwentong walang sapat na batayan na maaaring magdulot ng alitan sa komunidad. Ayon kay Barangay Kagawa Joey Salazar Menggito, may akda ng Barangay Ordinance No. 8 Series of 2026, maraming reklamo sa barangay na nagsimula sa mga kwentong ipinasapasa hanggang sa humantong sa mas malaking alitan. Anya, malaking oras ang nauubos sa mga opisyal sa barangay sa pag-aayos ng mga away na maaari sanang maiwasan kung hindi agad ipinapasa sa ibang kapitbahay ang mga kwentong narinig mula sa isang tao. Sa ilalim ng ordinansa, pamumultahin ng 1,000 pesos ang unang paglabag habang 1,500 pesos naman para sa ikalawang paglabag at maaaring atasan ang lumabag na humingi ng paumanhin sa pamamagitan ng social media. Nilinaw naman sa ordinansa na hindi nito layuning labagin

0: sobrang ordinansa. Mga katropa, iwasan ang stress at alta presyon mula sa mga hindi kinakailangang chismis. Alagaan ang kalusugan gamit ang Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una. Mula rito sa General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Ruel Tumantay, XFM News.
1: At si Merara Mining Santique, nagtanggal naman ng 100 o 415 na mga empleyado. Sangguniang panlalawigan, humingi po ng tulong para sa mga manggagawa. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano, XFM, Antique.
2: Report. Tinanggal na sa trabaho ang kabuuang 415 na empleyado ng Semirara Mining and Power Corporation dahil sa ipinatutupad na redundancy program o pagtanggal sa mga manggagawa dahil hindi na sila kinakailangan sa operasyon ng kumpanya. Sa panayam ng ex-FM Antique kay SP member Ricky La Vega, sinabi nitong bukod sa nabanggit na programa, posible rin may kaugnayan ang naturang pagtanggal sa pagtatapos sa 2027 ng kontrata ng SMPC sa Department of Energy at sa isinasagawang bidding process ng kumpanya. Dagdag pa ng opisyal dahil isinasagawa pa lamang ng DOE ang bidding. Hindi pa malinaw sa ngayon kung makapagpapatuloy ang SMPC sa operasyon. Anya, maaaring isa ito sa mga dahilan kung bakit kinakailangan tanggalin ng ilang empleyado sa pamamagitan ng redundancy program. Nilinaw din ni SP member La Vega na ang redundancy at retrenchment program ay pinahihintulutan sa ilalim ng labor code ng bansa. Maliban na lamang kung maghain ang reklamo ang mga empleyado na maaari namang sumailalim sa pagsusuri ng Department of Labor and Employment upang matukoy ang legalidad ng naturang pagtanggal. Dahil sa nangyaring pagkawalan ng trabaho ng mga empleyado, nagpasa sa SP La Vega ng isang resolusyon na humihiling sa mga kinauukulang tanggapan ng pamahalaan, partikular sa DOLE, na tulungan ng mga apektadong manggagawa sa pamamagitan ng DOLE Tupad at Kabuhayan Program. Mula dito sa 93.3 XFM Mantike, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katrapang Tessa Mariano, XFM News.
3: XFM News Nationwide Weather Update.
1: Katropang Melay, patuloy na nakakapekto sa atin yung habagat sa malaking bahagi ng Luzon ngayong araw.
4: Katropang Buddy, pinayuhan ng mga residente sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro na mag-ingat dahil sa inaasahan na pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha at pagbubo ng lupa.
1: Samantala, maaranas naman po ng kalat-kalat pa rin na pag-ulan at thunderstorms ang Metro Manila, Calabarzon, Pangasinan, Benguet, Tarlac. Diyan sa Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro at Camarines Norte dahil sa habagat.
4: Patuloy ring binabantayan ng pag-asa ang Tropical Storm Pilyu na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility at sa ngayon ay wala pang direktang epekto sa bansa.
1: Sumikat po araw 5:42 at lulubog mamaya 6:21 ng gabi.
3: Balitang International.
1: Ang Balita International, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold, tinuliksan ng North Korea ang 2026 Defense White Paper ng Japan. Matapos naman nung ilarawan nito ang Pyongyang bilang pinaka malaking strategic challenge sa pagpapalakas ng military capability ng Tokyo. Ayon sa state media ng North Korea, ginagamit umano ng Japan ang nasabing ulat para gawing legal ang mas malawak na military build-up at muling palakasin ang kakayahan nito sa digmaan. Matatandang nagbabala kamakailan si Kim Yo-jong, kapatid ni North Korean leader Kim Jong-un, na maaaring magpatupad ang Pyongyang ng karagdagang military measures matapos ang test launch ng Japan ng US-made Tomahawk cruise missile. Kasunod po nito, nagsagawa rin ang North Korea ng test launch ng isang short-range ballistic missile sa dagat sa pagitan ng North Korea at Japan na itinuturing ng ilang analyst bilang babala sa Tokyo.
3: Showbiz News.
4: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Isa na namang milestone ang naabot ni dating actress at singer na si Nikki Hill matapos siyang makapagtapos ng Bachelor of Science in Interior Design sa Sofa Design Institute. Nagtapos si Nikki with highest distinction at tumanggap din ng Best Thesis Award, patunay ng kanyang natatanging academic performance. Sa kanyang Instagram post, nagpasalamat siya sa kanyang pamilya, mga kaibigan, guro at lalo na sa kanyang asawang si Brian at mga anak na sina Finn at Maddie sa kanilang suporta sa buong panahon ng kanyang pag-aaral.
3: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
1: Ang Balitang Sports, hatid sa atin ang premium

0: Lakas sa bawat kapsula. Nagpasya po ang Converge Fiber Sixers na palitan ang import nila matapos ang apat na sunod na pagkatalo sa PBA Season 50 Governor's Cup. At papalit kay Jamal Franklin si Cameron Clark na inasa magde-debut para sa Converge sa laban kontra Terra Firma ngayon pong araw na ito dyan sa Inali Center, Santipolo. Ito na ay gatong import ng Fiber Sixers ngayong conference. Matapos mabigong may balik ni Franklin ang kuponan sa winning track sa kabila ng kanyang mataas na scoring average. Hindi na bago po si Clark sa PBA dahil dati na rin siyang naglaro para sa NLEX Road Warriors, San Miguel Beermen at sa Hong Kong Eastern.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay niyo po XFM News Nationwide. Ngayon pong maulang araw ito ng Tuesday, August 11, 2026.
2: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang aming pagbabalita sa aming Facebook at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At subaybayan niyo rin kami sa aming TikTok at Instagram.
0: At para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Sa ngalan niya, katropang Brian De Paz, ako si katropang Melanie Ohab.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting

0: Isang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sa climate change.
1: Oh.
0: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
2: Aray ko!
3: XFM.
4: Katropa mo!
5: Exciting!
6: Mga katropa, exciting!

0: sa ating pong mga certified naturopathic practitioner at ating pong alternative medicine na Dr. Doc Algie Bacla. Doc Algie, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, partner, Doc Misael, sa lahat ating mga taga-subaybay, bagaman maulan pa rin.
0: Mm-hmm, tama.
1: Eh, talagang parang walang kasawa-sawa itong pag-ulan.
0: Walang di tayo tinatantanan.
1: Ha? Oo, eh, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating pong talakayan, sa ating pong The Secret of Health. At sana ho, ay marami na naman tayo mapulot na mga pakipakinabang na bagay sa ating pong pagpapalusog, pagpapalakas at pagpapasigla.
0: Tayo po yung napapakinggan sa lahat ating mga XFM stations and Solid FM. Ganoon rin sa iba pa mga himpilan na naka-hook up dito sa ating pong programa. At syempre sa bayan din po tayo napapakinggan at napapanood sa ating pong Yes to Health Facebook page. Live stream po tayo ngayon mga ka-wellness ha, sa ating pong Facebook page. At yung kayo po ay nakatutok na ngayon sa ating pong live streaming, nako, napakaswerte po ninyo dahil may hatid sa inyo na regalo ang Yes to Health. Paano po makamtan ang regalo na ito? Napakadali lang nang pwede yun yung gawin ha. I-share nyo lang ang ating pong live streaming. I-comment po dyan ang mga good experiences ninyo patungkol sa ating mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. At mamaya po ay i-announce natin ang maswerte na mapipili po natin para mabahagian ng Santone Gold Coffee Mix Gift Packs. Ha? Ganoon na rin sa mga listener natin sa ating mga himpilan, pwede rin kayong makisali. Ha? Text nyo lang sa atin ang inyong pong mga good experiences at atin pong babasahin yan mamaya. At pipili din tayo sa atin pong mga texters. Ha? At mamaya ay malay nyo kayo ang maswerte na babahagian natin ng Healthy Katropa Giveaways. Sama po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan. Welcome na welcome ang inyong mga katanungan. Pwede nyo i-send yan sa atin pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga yung dahil sa mga pong sumubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, ay pwede pong mabili yan ha. Sa Mercury Drug, Watson's, TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug at sa mga local pharmacies sa inyo pong lugar. Ang ating pong Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix especially ay available sa Mercury, ganun din sa Fisher Mall Supermarket. Ayan ha, sa mga gusto ng ating mga healthy coffee. At pwede rin mabili ang lahat ng produkto ng Yes to Health sa ating pong online shopping store sa Shopee. O, search lang Yes to Health 2011.
1: Siyempre pa, ka-wellness, ang Yes to Health product, mabibili po natin sa lahat ng Yes to Health Clinic and Pharmacy. At ang good news, may discount sa mga senior citizen na pupunta po doon. And also sa mga magpapakonsulta, ha, doon sa ating po mga naturopathic consultant, at kung kayo doon ay bibili ng produkto, merong special price para po sa inyo. At ang kagandahan niyan, pwede niyo pang kausapin yung ating mga consultant para po sa inyong mga pangangailangan pagdating po sa natural. O, tinatawag natin naturopathy. We have modalities katulad ng cleansing and detoxification. Meron tayong mga program katulad po ng nutritional therapy, Radotech. Yung Radotech, isang pamamaraan to check our vitality. Ano, pati yung ating ARDK and yung live blood analysis natin. Meron pa tayong mga acupuncture, herbal therapy, biozapper, and terahertz therapy. Kaya kung nais po ninyong pasyalan ang Yes to Health, eh, yan ho yung mga aasahan po ninyo na pwede nyong ma-avail ng mga services po namin po sa Yes to Health Clinic.
0: Kaya sa mga nagbabalak pong sumubok ng mga services na ini-offer ng Yes to Health, ay bisitahan nyo ang atin pong mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groutland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant.
3: X FM.
4: Madiet na kubuas ah.
3: X FM.
5: Katropa mo,
6: exciting.
7: Mga katropa, exciting.

VP Sara. Absuelto. XFM. Impeachment coverage.

0: XFM.
1: XFM.
0: Impeachment coverage.
1: Impeachment coverage.
2: Las 12:45 ang aton oras padayon nga gina-check sang witness sa sidang matinyon ang dokumento nga gina-presentar sang prosecution panel sa aton nga mga taga palamati, no? Kag may instruction si presiding judge sa Escudero nga dapat kayuhon ang audio kay daw gasagara.
3: Counsel may proceed. I believe the witness is true perusing the documents.

0: madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportableng pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santone Coffee Mix. Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone o sa TV, hindi mo maiiwasang mapagod yan. Kaya alagaan mo na. Try mo ang VisionX Plus Soft Gel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference. VisionX Plus Soft Gel. VisionX Plus Soft Gel.
3: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
4: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pa skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sugod ko pala sa imo. Dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
8: Yeehaw! XFM!
9: Katropa mo!
7: Exciting!
10: Mga katropa! Exciting!

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurine, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang softgel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Sister Pain.
9: Ako Galisilisa and I'm proud Sister Pain user. Kaya one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.
11: Maka-college na ko!
8: XFM.
12: Katropa mo!
11: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang karawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Saran yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising. Functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix.
4: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
5: Magvision X-Plus Softgel Capsule. Magvision X-Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X-Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat.

0: Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Selton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang una, wala kumayumay na balaan.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
3: XFM.
4: Katropa mo!
5: Exciting!
6: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
0: The Secret of Health, Santon Gold, Live Testimony.
4: Ang hita po, itwar po ako. Inalit po yung pananakit ng aking katawan. Aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ang uminom ng Santong Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa at uminom ng Santong Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalit yung kanila mga nararamdaman sa buong katawan nila.
0: Santong Plus Gold, mambibili sa mga butika.
3: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santong Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay. Pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
0: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Ako si Jet, isang online manager ng Team Joy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi ako mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
0: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigil at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
0: The Secret of Health.
3: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
0: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Spyro. Isa
2: akong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabe sa lalamunan.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: The Secret of Health.
3: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
7: The Secret of Health.
3: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
7: The Secret of Health.
3: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
7: The Secret of Health.
3: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.

0: Philippine Standard Time, it's now 4:09 in the afternoon.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: Mayong hapon sa mga katropa naton dira, nga nabasa na naman sang ulan. Kamusta ang inyong kapunanan mga katropa? Kamusta ang inyong Tuesday afternoon? Oh, may kusog pa bala ang tanan? Sige lang, pila na lang gid ka adlaw, Friday na naman. Amo na lang gid na iya ang adlaw-adlaw naton nga motivation. Kamusta sa inyong mga lugar dira mga katropa? Sige man balagi hapon ang buo-buo sang ulan, ako nag-tiraha-tiraha na gawa. So far, subong nga hapon, no, mga katropa, nagtupa na naman diri ang ulan sa syudad sang Iloilo. Gani ang panugyan nato no, sa aton nga mga katropa, hindi gid magsulay, magdala sang inyong mga payong, kag-raincoat of course, sa tanan nga mga nag-maneho sang motorsiklo. Kag-syempre, hindi sagad sulay, kapin pa kun wala sang manug-angga. Hindi yung sagat sulay kay basi wala ka na da inog bakal sang bulong tapos mag minasakit ka pa da. Di ano ka na lang mag-amusin na. O hindi ka na makaubra, hindi wala ka na sang pang ano pang bakal sang needs kag wants mo o mainano ka na lang mapinagutom ka da. Sa mga katropa da naton nga mga vendors, mayong hapon gid sa inyo ha. Madira kon nga diin man kamo nga bahin sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong hapon gid sa inyo tanan-tanan. Good afternoon man sa mga katropa naton nga nakatutok naka-tune in sa 100.7 XFM Iloilo. Oy, updanay naman kita ha mga katropa until 7 o'clock subong gabi sa programa nga Extra Drive. Para sa inyo nga mga mensahe subong hapon mga katropa, palihog lang isend sa amon sininga text line 0950-975-6970. Pwede man ninyo mapangita ang amon sininga Facebook page, ang XFM Radyo Patrol Iloilo, kagang XFM Iloilo 100.7. Cancel naman ni ang inyo nga mga jogging, ang inyo nga date, ipaiway lang na anay kay basi magsinakit ang ulo nyo. Mabarikutot, gid ka mo bilog na simana. Kamusta da ang mga kabataan nyo nga ginpang injikan kagina sang DOH? Sang taga DOH gali, oh, kamusta? Isa man bala ka mo sa mga ginikanan nga napraning, ha? Tungod sa dengbaksya sang una. Sige lang, hindi ba na yung mandatory? May option man kamuya kung hindi nyo ya gusto nga pa-injikan ang inyong mga kabataan. Sa inyo naman na iya. Wala manisang pilitay. Ang importante, buhi. Ay, ambot na lang gidya. So, good afternoon lang dagali sa akon nga Iloy. Kasi syempre sa akon nga amay sa San Carlos, Anilao. Kay Tita Weng, kay Tito Jay, kay Inday Jaira, kay Pau Pau, kay Maninay Corubina. Mayong hapon gid sa Espilio family, sa Laquiado family, sa Avenido family, sa Manuel family of course. Mayong hapon gid sa inyo tanan-tanan. O anong ginahimo nyo da kay nagaulan-ulan? Nagapakaldo eh no? Luto aros kaldo, luto sang sopas, pangape no? Amo lang man ang mahimo naton, tagmag chismis. O sino naman da ang ginalinibak nyo? Bo, dayaw gid ko bala sa inyo mo? Ma 2027 na dugay-dugay, magapin ang libak man kamugyapon? Ay ginapalamo, ginasaw-saw nyo sa kape nyo ang kabuhi sang iban? Grabe bala ka sa job, bala sang life nyo, no? Malunggay pandesal! Malunggay pandesal kag kape, ang balik ka tropang Alex. Perfect, yun man na iya. Basta may kape, mainit ang kape. Tapos na namin na bala ang daw toasted, bala nga, ano no, malunggay pandesal, no? Tapos ang mga gabaligyas ang pandesal, bo, naula ang ilang nga pandesal nga paninda, ano na lang na. Pag alas 5 na, alak 5 na dugay-dugay. Uy, syempre, amo nang ginahulat sang tanan. Ang mainit-init ang ilang nga kapunanon. Alak 5 na dugay-dugay, hambalik ka tropang Alex. Syempre, amo nang ginahimo sa aton nga mga titos, mga uncles, mga lolos, mga titos. Ay, sulit-sulit lang. Uy, pa ko ganin nakainom sang ano, daw ako yung hubog, ha? Ay, nako na lang gidaw. Sige mga katropa ha, padayon lang nga isend ang inyo sining mga mensahe sa amon sining text line. Once again, it's 0950-975-6970. Bulong ko no sa kakapoy. Bulong ko no sa kakapoy, sa obra, sa uma. Amo na ang alak 5. Pag, ano gani na, no? Pag alas 5 na gani, plastar na ang lamesa. Tapos, may ara na sang tanduay. No, tanduay, ginaya kalabanan sa ano mo sa uma. Tapos mamunlaw na lang sila dahil sang red horse. So, isa na all na lang tani. Matsyag mo, makapang red horse ka pang pizza di peligroso, bong. Ayambot ka, kutoy sa bulsa, no? Pero sige lang ang ginambal, ta, importante buhi. 4:15 na ang oras diri sa XFM mga katropa. Bala nyo kung ano pagid ang mas pinaka-importante subong. Syempre, ang proteksyon na ng atan sining kaugalingon. It's because nga nagabaylo-baylo ang klima. Much better gid ko nagainom kita sang Santhan Vitamin C. Uy, kamo kabalo mga katropa. Yang Santhan Vitamin C nagabulig ini sa pagboost ang atan sining nga immune system. Agod hindi kita madasig tapikan sang ubo, sipon, hilanat. Kag kun ano pa dira nga sahi sang balatia. Usog nga daan subong ang trangkaso. Okay, kung naka-Santhan Vitamin C ka mo, kung sarangan yung magbakal sang tanduay, sarangan yung mana magbakal sang Santhan Vitamin C. Ah, diba? Ang Santhan Vitamin C, mga ketropa, mabakal ha, sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Pwede man gali ka mo makabisita ha, sa mga leading outlets nationwide. Kato lang ka mo sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag of course, sa Generica. It's now 16 minutes after 4 o'clock in the afternoon, mga katropa. Kag magabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
3: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
4: Vision X Plus. Softgel Capsule.
3: Ang Softgel Capsule. Nasaan dyang ginawa para sa mata? Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
4: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa.
6: Mag-Premium D3 na!
5: Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
7: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ito si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanami gin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
11: Kun mamati ka sa XFM.
12: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
11: Kun mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
13: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalor tubtob 2 million pesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Samsung Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
6: Samsung Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
8: Samsung Plus Herbal Oil.
9: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Sister Pain.
2: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong serbikardya o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga buki ka.
4: Maka-college na ko.
1: XFM.
5: Katropa mo.
4: Exciting.
6: Mga katropa. Exciting.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pamagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Visionix! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
4: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The Secret of Health. Santon Gold. Live Testimony. Santon Plus Gold.
7: Nanay Christy.
8: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan, I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
4: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
4: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigi kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom na mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan muna ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
0: The Secret of Health.
4: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to health, mga katupa. Excited!

0: Ako si Sander, nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magkaulcer ako. Lagi masakit ang tiyan, kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
1: Santo Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santone Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santone Coffee Mix.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: Destination Next. Marami na ang natulungan.
1: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision X Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision X Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
9: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
10: Oh.
9: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: FM.
1: Retrobambo!
2: Exciting!
0: XFM.
3: XFM.
4: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso. Isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag. At siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
3: X FM.
0: Mga katupa, excited!

0: Lasa is 5.
1: Extra drive. Extra drive.
0: Ngabi kong nagasakay taya sa mga ano no, sa mga pampubliko nga mga salakyan. Nga daw hindi tagid yung malikawan nga hindi mag cellphone no. Notice nyo man mga katropa or na-observe nyo man na kalabanan sa mga nagasakay, sa kalabanan sa mga commuters, nagapiti-piti, gidiyas ang cellphone, no? Kamugin man naguro kung wala ka upod nga nag-commute. I mean, wala ka gidiyas balasang ka-istorya nga ka-close mo, like amo na bala. Ano siguro nga nag-cellphone na lang ang mga tao, no? Pero kung may ara ka, syempre, sang kaupod, no, nga, para sabi, miga mo, migo mo, syempre, alangan ka pa mag-cellphone, da nga ara man siya nga pwede mo istoryahon, di ba? Nga ara man siya nga pwede maglingaw sa imo, para hindi ka makatulugan, no, di ba? Oy, by the way, ha, pag istoryahan natin ang pag-commute-commute, naagyan yung man mga katropa nga, kanamit-turn, ginsang inyo tulog sa abaga, sang tupad nyo. Lang hindi mo siya kilala pero nagatululo ang laway mo katulog sa abagay ha. Oh, isa man ka mo da, nakarelate naman ka mo. Kung isa mala kung do, hindi mo gid mabatuan ang imo nga katuyo kay nagpulaw ka gani isang saga ka bebe time sa imo nga jowa. Kung isa do hindi mo mamalayan, ala may tupad ka nagali tapos nagatululo ang laway mo sang sandig-sandig sa iya. O, so mga laway mo to nagapabilin pa sa bayo. Ambot kahuluya, mag-amuna ba, no? Ay, ambot na lang, gidya. Sige, kailangan mo ginman na ang buhay commuter, mga katropa. O, te, kamusta? Nagbalo na naman bala ka mo sang malaba nga pasensya subong gabi? Kaya, syempre, pag-amuni oras, no? Rush hour. Ano pa, bing, ang expectaro naton dari sa Iloilo City? Syempre, traffic, eh. Damo mga salakyan. Pag damo klase, pag busy ang pag may mga trabaho kag opisina, syempre, ang mga ano naton, mga more dots naton nga mga katropa, nadala na sila sang ilang car. So, syempre, nagadugang sa traffic, di ba lang? Pero, why tayo mahimo? Kaya, anhuntaya kay may kasarang sila yung magbakal sang Hilux? May kasarang sila magtugong sang pila kalitro sa isa kasimana? Ay, bot na lang gidya ah. Isa naman ika motivation na magbakas naman ta sa kabuhi ta. O, oh, kamusta ka da? Bago ka lang nabugtang? Pangapina. Pangapina ang Santhan Plus Gold, mga ketrop. Ang Santhan Plus Gold is a natural food supplement. Pagkong bayari inis ang mangosteen, ang palaya, garlic, malunggay, kag spirulina. Nagabust niya, mga ketropa, sang atin immune system. Nagahatag sa mataas nga antioxidant protection. Nagasuporta sa cardiovascular health. Nagabulig sa pag-regulate sa atin sining blood sugar. Nagapalubos ang cholesterol, kag nagamanagement sa atin sining blood pressure. Manami man mga katropa ang Santhan Plus Gold. Sa mga may diabetes ha, kami rin isang ampalaya na nagabulig sa pag-improve sa aton nga glucose control. Kasi kung diabetic ka da, hindi ka nakakinang lang nga mag-worry ko na basi bala mag-saltang imong sugar da, ang imong sugar level. Don't worry, kaya para gini sa mga may diabetes ang Santhan Plus Gold. Ang Santhan Plus Gold, mga katropa, produkto sang Yes to Health Incorporated. Kaga available gida sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Ko na natilawan mo na bala kag do makambal ka nga. Ay, sa kanami turn. Kadto lang kamo sa mga pharmacies ha, ka malapit sa inyo nga mga lugar. Kay kung kis mga katropa, anong gid na siya kalabanan na out of stock kay nagakaubusan. So ano kamo, sigan yo na kag mag-avail na. Okay, Clarex tayo. Dana kita mga katropa ha, until 7 o'clock subong nga gabi gani wala sang bayaay. Para sa inyo mga mensahe, once again, isend lang sa amin sining text line 0950-975-6970. 10 minutes after 6 o'clock in the evening, kag magabalik pa si Katropang Bea after a short break.

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sang kape. Mood me na bad job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangita ko sang kape. Nagdamo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa luang kugit. Bad job kugit niya relax akong kalawasan. Ibagit kong healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Motivation, Premium D3 Coffee Mix.
3: Win!

0: 1-800-998-6688. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss...
3: Ha?
2: Oh? Ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, abaklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Tintagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa pusog.
4: Desminoria.
7: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang sore monster.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Chronic pain, ang sakit.
11: Mag-assisted pain,
12: muscle fever,
13: acute pain,
14: kahit ano pang pain,
15: basta pain.
16: Mag-assisted pain,
17: kahitalang pain,
18: fast and safe.
19: Assisted pain,
20: symptoms persist, consult your doctor.
21: Assisted pain,
22: mabibili sa mga butika.
2: Diet ako buwas ah.
23: XFM.
24: Katropa mo!
25: Exciting!
26: Mga katropa, exciting!

0: Las 7 in punto.
1: Extra Drive. Extra Drive.
0: Solved ng panyapon, tada. Mayo lang niyang mga nakatigab na, mga nakahigop sang mainit nga sabaw. Pakaldo ah, para bata, gwapo. Amo na ako, no? Enjoy your dinner sa mga katropa naton nga nagpanyapo na mo nga oras. Samtang sa iba naman nga nagaluto pa lang. Sige na dasiga na natuduhi nga kalayo para magbukal na na. Pahumuka na ang karne nyo kay mahigop tas ang sabaw yan. Paldo, giniguro sila kay nagpakarne-karne lang. Pila na kabote ang naubos niyo ang baling katropang Alex? Kag pila na kayahong ang naubos nga sumsuman? Oh yeah, by the way, galing sa mga katropa natin dira nga nag-celebrate sa ilang mga birthdays. Happy, happy birthday! Aria, sigurado, giniya nga may matumbang ang mga bote, ya? Basta may, ano na gani, may birthday, sigurado, giniya, wala na ya, paso nga, wala yung nanay, ya? Kante, wala maoy, no? Okay, madamog yun nga salamat, ha, mga katropa, sa pag-upod kay Katropang Bea, this Tuesday edition sa programa nga Extra Drive. Las 7:01 na ang oras diri sa XFM, kagining oras ang ginadulungin sa inyo sa Santhan Plus Gold, Premium D3 Vision X Plus, Santhan Vitamin C, Santhan Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Hindi tanan na mga katropa produkto sa Yes to Health Incorporated, kag available gid sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Wala na kita sang time sa aton nga program, magabulos na ang headshot with katropang boards Tibor Morales. Kaupod ko sa technical side, magkatropang Alex Saspa. Sangala naman sang amin yung Chief Executive Officer, Doc Remelito Uy. Sangala naman sang amin yung Station Manager, katropang Josel Banias. Ako naman si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa,

0: pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Pari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: Sundown Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatean kong Sundown Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging
2: pa. Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Sundown Plus Coffee Mix.

0: bibili sa mga butika. Napapansin mo ba? Parang mas mabilis nang mapagod ang mata mo ngayon. Kaka-cellphone at kaka-computer. Kaya ako, nag-try ako ng Vision X Plus, Softgel, Mylutin at Zeaxanthin. Sila yung tumutulong protektahan yung mata laban sa blue light. Dagdag pa yung vitamin E at beta-carotene na antioxidants. Parang may shield yung mata mo araw-araw. Vision X Plus, Softgel.
1: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilaw. Nagapasalamat sa XFM kang kay Dr. Emilito Oy sa akon nga natag-at ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kang XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance sa kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh! Ha? Arvel? Pang! Sugod ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
8: Yeehaw! XFM.
9: Katropa mo!
7: Exciting!
10: Mga katropa! Exciting dito! XFM!

0: Ang oras sa XFM Radio Patrol, Iloilo, alas 7:10 na, mga kabayanan, mga katropa.
1: Heads up! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Heads up! Upod ang mga top caliber reporters ng XFM Radio Patrol, Iloilo. Heads up! Komentaryo nga direkta sa punto. Heads up! Heads up! Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo.
0: Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:11 na, mga kabayan, mga katropa. Magabi na sa ating mga katuran, sa ating mga kabayan, alas 7:11, ala Agosto 11. Nag-sibo gino sa pag-abisa natin mga kabanan. At sa August 11, kag 7-11, sabong gabi mga kabanan sa papakaragan natin diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nag-broadcast kita mga kabanan diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabok, Subaharo, Iloilo City. Ering XFM Radio Patrol Iloilo mga kabanan, mga katropa. Matiyon kami sa inyo mga radio pagi sa FM Banda. Ering XFM Radio Patrol Iloilo. Naka-live stream kami sa amon nga Facebook page, ang XFM Radio Patrol Iloilo. Kag-amon nga Facebook account, ang XFM 100.7 Iloilo, mga kabayan, mga katropa. Pwede ka mo din na makapadala sa inyong mga mensahe, ka mga informasyon. Lakip man ang iyong sining mga pa-shoutout. Asad mo nga adlaw, mga kabayan, sa Tananga Celebrates ang ilang birthday. Happy, happy birthday. Kag Tananga Celebrates ang ilang anniversary. Happy, happy anniversary. Papanamayawan rin sa XFM Radio Patrol Iloilo, mga kabayanan, mga katropa. Pabay mga greetings kamo, mga pa-shoutout kamo, padala lang sa amon nga comment section, no, sa amon nga Facebook page. Pero kung gusto nyo, mga kabayanan, nga isa ka private message, pwede man sa amon iyang hotline number 0950-975-6970. 0950-975-6970 ang amon nga hotline number. Kag kung gusto niyo yan nga mag-inform sa amon, mag-tip ka mo sa amon diri sa mga problema sa barangay niyo. Abi ipa, kung gusto niyo nga hindi makilala ka mo, ipadala niyo makabanan sa amon iyan nga hotline number, amon ng 0950-975-6970. Kay sokton ta subong makabanan ang aton sining mga barangay official. Kay timpo na nang magahulag sila kay manog eleksyon ng makabanan sa Nobyembre. O, daw wala pa ba istoryan makabanan sa Senado kag ang House of Representatives. Ang ining proposal makabanan nga i-postpone ang November 2, 2026 ang barangay ang SK eleksyon makabanan, mga katropa. Di ba nabiling kita ang mga dimakbulang kagtunga ang boteng nga gawin ni makabanan kung sabagay mong hambal sa iban. Kung gusto may paraan, kung ayaw may dahilan. Ang oras din makabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo. Alas 7:13 makabanan, mga katropa. May gabi sa ato sila mga patrollers, sa ato mga taxi patrollers. Nga rin upon siya makabanan sa ato ng pangalaga din sa XFM Radio Patrol Iloilo, makabanan, mga katropa. Inabagin makabanan ng mga drivers ang Hydra Taxi, no? Ang mga members ang ato niyang taxi patrollers. Amo ni siya makabanan ang dulong sa mga balita ng magya nila, no? Luwas sa aton sining mga kapdanan ng patrol reporters. Sila ding naghahatag pag isang dugang sining mga balita ng magya nila, mga katropa. Samtang ini sila nagabiyahe sa sudad kag probinsya sang Iloilo, aton sining mga taxi patrollers. Ang oras din makabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:14. Hoy sa mga taxi drivers, ha, kag sa mga Grab drivers, standby kamo kay may balita kami subong sa inyo, no? Subong gabi makabanan, may balita kami sa inyo. Ambot ko rin gustuhan nyo ining balita namon subong gabi sa mga Grab, TNVS Grab drivers. Nakipang kabanan ang mga taxi drivers, may balita kami halin sa PDIA. May balita kami sa inyo sa mga Grab drivers, sa mga taxi drivers, van drivers, gagabiyahe pakanto sa airport. May balita kami sa inyo halin sa Philippine Drug Enforcement Agency, mga kabanan, mga katropa. Standby kamo kung ano ini, ha, ba, kung nagustuhan nyo ini ang balita na gikan niya sa PDIA, nga ginpapirmahan kagin aprobahan makabanan sang sangguniang panlawigan ang memorandum of agreement gaging padala makabanan sang PDEA sa provincial board kag ipadalaman ni sa city council ang memorandum of agreement iniya makabanan ati Yunona kung klara kapas niya I know na basta rin sa PDEA ati Yunona na malayon na ko na no pero bas mayong mati kung magigay-dugay ka ato ni makabanan nga diskusyonan kung nagustuhan nyo ini ang ining makabanan ang balita nagikan iya sa Philippine Drug Enforcement Agency o kung PDEA para ini sa mga taxi drivers, sa mga grab drivers, sa mga van drivers gagabiyahe sa airport. Mati na kamong gagaya. Kay ipatpat naman sa inyo kag pwede kamong kong-comment kung anong inyo yang mamambal. May kangta na magkabanan sa ila sinayaging padala ng memorandum of agreement sa Iloilo Provincial Government. Ngagin pa sa makabanan ni Governor Arturo Defensor Jr. sa sangguniang panlawigan kag naaprobahan naman sa buong sesyon sang sangguniang panlawigan tilaban-laban sa makabanan nga may-ari man ni nga kopya nga paprobahan man sa City Council kay may-ari man diri makabanan nga pirmahan kasining muwa si Mayor Raisa Trinias Mangkabyanan mga katropa. So standby ka mga kay dapat tutukan nyo ini kung nagustuhan nyo. Kay laban-laban sila makabanan nga base kung pamangkuton ka boss ang inyo sining mga operators kung okay lang sa inyo or base magmatumato man iya makabanan nga mag-decide ang inyo sining mga operators sa sining pamaagi makabanan sa Philippine Drug Enforcement Agency o kung PDEA para sa mga taxi drivers, grab drivers, kag ang van drivers magkabenan magkatropa. Standby ka mo, standby ka mo kay gusto namon makuhaan ka mo sa inyong reaksyon, pwede ka mo karon makareact sa mo niya nga hotline number o kung sa mo nga Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo magkabenan mga katropa. Ang oras dali sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:17 magkabenan mga katropa. Dirigyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabyanan. Sa aton mga kautoran, sa aton mga kabanan, nagadamo ang kaso sang dinggi. Kaya nga, nagpabor ini mga kabanan ang panahon sa mga lamok na nagapangitlog. Kaya nag-ulan, pirakto ka adlaw. Tapos, iyang agin init na subong. As daw na duwa na kadlaw subong ang init, baw nagguluwa, nagbuluto na itong mga pitik-pitik. Kadamo sang bag-o nga mga, sa mga buto sang lamok subong nga pangutot. Kaya nga, nga pinangutot ni nga mat nga lamok ni nga. Dapat ani makis lang blaw. Masakit pa bing magpinangutot. Budlay si Nekon, may ara pa makabinan nga ang nag-itlog si Ebla ng career sa dinggi. Iti pagbuto niya, career man sa dinggi. So, parang malikaw kita makabinan sa mga balatian, labanigit ni mga viral kag bacterial infection. Kaman in dinggi makabinan, dala ini isang viral kag bacterial infection. Para malikaw kita makabinan sa subong palangadaan, tunduhan ta naka inom sang mga supplement sa lawas naton nga maka bulig nga makalikaw kita makabanan sa mga bacterial kag viral infection. Pareho sin makatropa sang premium D3 kay man ang premium D3 gin pa baskog gin pa epektibo sa subong nga panahon nga oso ang obosip on hilanat kag trangkaso. Hindi naton mapabayaan atong lawas sa maigo sa dinga balatian. Proteksyonan pinagi sa pag-inom sa ang pinakabago kag-epektibo nga premium D3. Kay man ang premium D3 makabanan mga katropa. May aras siyang vitamin D3, may aras siyang virgin coconut oil kang moringa oil extract. Ang premium D3 may kapasidad sa pagguba kapagpatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas. Kag may ara man nga anti-fungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa premium D3 puno sa vitamina, minerals, proteina kag may 110 klase ng antioxidant nga nag-delay sa skin aging kaya mag-premium D3 the superior and powerful ultimate trio ang premium D3. Ang oras makabayan din sa XFM Radio Patrol Iloilo na 7:20 makabayan mga katropa. Gina-welcome naman kamo subong gabi sa ato na programa Headshot. Sa giyapon yung katropa ko si katropa ang Phoebe Borges Tibor Morales. Updang kita ni katropa ang Alex Saspa. Tumtum alas 9 ang tak na subong gabi. Kag-updang kita dugadugay ni katropa ang Bia Joy Subaldo nga nag-birthday lang kahapon. Nagsilubra may pagkaon, no? Na meet sang mga pagkaon nga ginluto ni katropang Biabla. ang Marinsana daw kana mitaw siya yun krami isang pilit nga halin iya sa kuan halin iya sa alimudyan daw hindi kayaban kaon na oh bilitin happy birthday kaya kado pa ang biya ay bawi na ta siging kaon tang gabi. Ang oras din magkabinan sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7.21 magkabinan mga katropa. Sa balitang nasyonal nga atong talakayon sa buong gabi magkabinan mga katropa, gin-dismiss ang Department of Justice ang kasong inciting sedition nga gin-fire sa NBI batok niya magkabinan kay Vice President Sara Duterte. May kang tanan ni magkabinan ang kaso sa tubalang gina-investigar man sa buong sa impeachment court impeachment hearing lang magkabinan. Sang aton sila nga mga senator judges may kang tanan makabanan sang ato ba ang press conference online to ba nga nagambal si Vice President Sara Duterte siya ginahambalan niya gasabat siya kay sa iya sila nga chief of staff kasi sa Raika Lopez sila niya kung mapatay gani ako sila niya may gin-hire man ako siling niya nga tawo good patyon siling niya si inyasuno kay kwan kay sa press conference ni Vice President Sara Duterte niya may gin-hire ako siling nga tawo good patyon man siya sa PBBM patyon man si First Lady Lisa Arenita Marcos kag si House Speaker Martin Romualdez tiyang pag evaluate sa dos ng mga statement pagkabanan sa National Bureau of Investigation ato inciting to sedition. Inciting to sedition kay kuno nga daw nagapambalan nagapangayo siya sang nagakwansya nga nagaapilar siya nga updan siya good nga sa sining statement niya no. So ang magkabig niya sa ito mga tinion magkabanan sa NBI nga ato nga statement inciting to sedition. Kasi ang ginapahog niya ang presidente mo. Ti sabong ilamang hapon makabanan gin-dismiss sang Department of Justice ang kaso nga gin-file sang NBI nga inciting to sedition. Ano ang grounds nga ang gin-dismiss? May epekto ba na ini sa article impeachment article number 4 na mo ni magkabanan ang grave threats na mo ni magkabanan kabahin ni sang gina-investigaran ka ng magkabanan sang senator judges sa kasong impeachment batok ya kay Vice President Sara Duterte magkabanan mga katropa. Ano ang rason kung ang gin-dismiss? Direkta magkabinan sa aton siring napapakalagad sa headshot. Ang oras na rin magkabinan mga tropa sa XFM Radio Patrol Ilo alas 7.23. Basi makatimpo ta karo no. Ibalon ta magkabinan ining natabo to nga shooting incident sa Banati o magasakay ang pobres motor gintiro. Ano maning kwanon ka. Kusbagay sa apat ka bulan nga operasyon sang IPPO sa campaign against Los Firearms, ang probinsya sa Iloilo, Bilkadamo, may 800 kabilog mo. Ka mga Los Firearms, makabanan na na-recover, na-confiscar sa kag-na-surrender, makabanan sa Iloilo, sa probinsya sa Iloilo. Noong nagurong, ay maan kita mo, sa nilaw to. Ay, kapakitluoy pa yung pobre, kapakitluoy pa bata. Yang hindi na pagtiroon sa tatay niya. Sige, gapon ang paarak sa puselya sa mga suspect, ng mga gasakay sa motor. Ati kain ha, may ginlutang naman to iya makabanan sa Banate o. Oh. Ano damo ginda po sa LS probinsya nga? Ang oras din makabanan sa XFM Radio Patrol in Ilo alas 7.24 kagga. Iring balita makabanan sa probinsya Capitol. Man ining saho-saho sa istorya makabanan. Deo daho istorya bla? Latun-latun istorya? E nangambal natun ba lang kita yung Pinoy, kung mag-istorya kita, may mga chismoso kita yung mga tao mo. Luwas lang abis, hindi chismoso. Amo na kung nga, naraingad lang kita, may mga marites siya sa mga Pinoy. Hinga, paghalin diri ang istorya, itlog pa lang na. Pag-abot dito sa unan, siya naglumdom ng manok. Pag-abot sa unan, siya nagbuto na. Pag-abot siya nato sa unan sa istorya, siyang manok siling niya gingamit at sa bulang, kita mo gila na. Ang aton buo tabanon sa makabanan nga ining latun-latun nga istorya nga kono ining aton nga mga senior citizen bilang gabaton sa social pension. Sa mga senior citizen nato na ilabregit ang ilang sining nga mga kabataan nga siguro base kon nagpati sa mga istorya bla nga hindi matuod kay ginapadlapta ko ng makabanan sa barangay nga ang aton nga mga senior citizen nga wala makagawad iya sa national ID ini sila makabanan ang hindi kuno na makabaton sa ila sini nga mga social pension. Kay na nagtambong ko sa meeting sang senior citizen federated Iloilo Incorporated. Nagambal dito makabanan taga DS na bulundi siya hindi ka mga pati ha nga hindi niya pagkatagan sa social pension ang mga tigulang naton siling yan nga wala kagawad sa national ID kaya hindi na ito na matuod. Ay mat man yung mga tao sa barangay oh. Pati kayo may bangko na mga tresurer ba sa barangay hindi ka panapta. Ay Diyos mako muna mulnabing ginabakal sa mintinan sa mga tigulangan inyo pa yung panapawan istorya. Diba lagi na kay Ara makabanan dito ang taga-DSW ding nag-clear sining hindi niya matuon. Mga fake news niya ang ginapalaptas barangay sa pila ka mga barangay official pa. Hindi niya pumutuhan ang barangay official ka palaptas na. Anong hindi ka niya matuon na sagi ko mo yung palapta nga ang kotob sa mga senior citizen nga wala makagawad sa national ID. Hindi nagpabaton sa ila social pension. Gano'y hindi matuon. Kumadayon ang eleksyon sa Nobyembre 2. Desisyon ninyo, punta ka, bullpen. Ano klaseng pumalan ng palakabuyan, ang inugbakal bulong sa mga katigulangan. Palapawan yung pa-istorya. Gagali pag-inay, may kumalita na eh, para sa probinsya. Inabanagin makabanan ang mga bata sa mga kubos sa probinsya sa Iloilo sa lima kadistrito kay nagpasar sa isa kaunan sa makabanan si board member Nilito Doc Darl Tupas. Nga ang tanan ng mga qualified o kung ang mga qualified ha mga hindi man tanan gid basta qualify lang ng mga indigents ng mga kabataan sa lima ka distrito sa probinsya sang Iloilo kung gusto niya nga mag eskwela sa pagkadoktor himoon siya scholar sang probinsya sang Iloilo makabalan di ba daw okay na ha di ba okay na no kung wala kay mo kwarta ya kag ang bata mo ya gusto yang mag-eskwela ya sa pagka doktor ya sa pagka medical doktor di may chansak ini sila na mag manapot ang ila sining handom nga mga doktor kay gastuhan makabanan himoon scholar sang probinsya sang Iloilo kon mangin qualified tigin istorya ni kina makabanan sa committee hearing. Ato nung kamarin tayo kayon, parang may balabaan ninyo kung anong mga dapat ninyong abuhaton, anong mga...

0: sa isubong adlaw sang impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. Di may gin-presentar dito ng mga acknowledgement receipt sang mga tao, mga kawanan, nga ginhatagan sang intelligence fund, kang confidential fund, sang office of the vice president. Di ang mga apelyedo, may Mango, may napagito, ambal ni Attorney Lord Nakapunan, ang private prosecutor siya, nunisling niya, salad nga. May istorya ito na kaon makabalan, ang ining mga bagay makabalan mga tropa, misal sa lahat porsyon lang, may update kita sa impeachment hearing, batok niya kay Vice President Sara Duterte makabalan mga tropa. Ano na nga ito sining partner sa buong gabi, dito sa News Center for Katropa, ang Biyay Joyce Baldo, mga balita makabalan na sa palibot sa Pungsod, Pilipinas. Katropang Biyay, may ang gabi.
1: Katropang boards na Indian sang defense team si ni Vice President Sara Duterte ang prosecution, sunod kay Attorney Lorna Kapunan. Kunta ni magapakita, magtimbang kampo, agod istorya ang kasugtanan sa pagpresentar sang prosecution sa mga dokumento sa impeachment court angot sa 612.5 million pesos nga confidential funds sa idalom sang Article 1. Matandaan nga sang nagligad nga impeachment trial, naghatag direktiba si Presiding Officer Chief Escudero sa paghimo sang ilang kaugalingon nga available sa pakikita. Miyerkules, Agosto 5, sang nagpadala sang mensahe ang prosecution sa defense sa pagpamangkot kung saan o sila magamit apang wala ang defense nagreply. Pagsaysay ni Kapunan nga Webes, pagkatapos ang ilang office hours, nagreply ang defense nga mahimo sila nga makikita sa Agosto 14. Pakigbato ni Kapunan nga klaro ang direktiba ni Escudero nga ang natumod sini nga petsa amo ang sang nagligad nga semana. Disturbing man payag ni Kapunan ang ilan na baton nga text message sa diin, naghambal ang defense nga wala man sang may ginhambal ang presiding officer angot sa petsa magluwas sa pagset sang oras kag date nga ginkasugtan sang magtimbang nga partido. Ini ang bad faith para kay Kapunan bangod ginhambal ni Escudero ang specific dates. Sila ang naghibo sang last attempt kag nag-approach nga Agosto 11 ang aga kung mahimo sila nga makaumpisa isa ka oras antes ang impeachment trial apang nagpamalibad ang defense. Dugang ni Kapunan nga mga paminatasan sang respondent ang hindi na bago bangod pareho na nga attitude ang ila nakita sa pre-trial. Sa diin ang defense mag-stipulate sa rason nga hindi faithful reproduction ang kopya sang dokumento. Samtang nagapanindugan man si Attorney Christine Ferrer sang defense nga hindi kinahanglan ang pagkumparar sang exhibits agod nga mapadasig ang proceedings bangod ini ang desisyonan sang impeachment court. Ini ang desisyonan sang impeachment court katropang boards matapos nga ang prosecution ang magkasubmit sang ila offer of evidence kag ini ang maging subject man sa ilang komento. Sunod kay Ferrer nga hindi nila kinahanglan nga pag ikumparar ang exhibit agod nga makaabot sa stipulation. Angot naman sa identification sang witnesses sa exhibit, ini ang nagadepende sa competence sang testigo. Wala sila nag-stipulate sa open court bangod hindi manila kilala ang taga-commission ng audit. Wala nila naibaluan ang extent sang examination sinisang dokumento kag ini ang nag-assume lamang sa trabaho sang unang witness nga si Anay COA State Auditor Roderick Wamil. Ginpahayag ni Ferrer nga iya ginhambal sa abogado sang prosecution nga hindi sila mag-object sa kung anuman sa kung ano kadamong exhibits nga ila i-identify kag sa idalom sa Rule 130 Section 7, wala man gina-require nga sila ang mag-stipulate sa exhibits. Dugang ni Ferrer nga hindi man sila mag-object sa manner sang pag-presentar sang prosecution diri. Sa ruling ni Presiding Officer Escudero, iyagin pabutsag nga si Attorney Lorna Kapunan ang sang prosecution ang wala gin-injan sang defense kundi siya ang gin-ghost. Bangod nga wala nakamit ang defense kag ang prosecution para sa agreement naghingyo si Escudero sa defense sa paghatag sang kopya sang marked pieces of evidence sa tion sang pre-trial. Agod nga sila mismo ang mga senator judges ang makahimo sang pagkumparar. Samtang sa dugang pag-iit nga balita national, nagsiling si Attorney Lorna Kapunan nga gumawa yata tayo ng fruit salad nito. Ini ang naging pahayag ni Kapunan sa mga tumalagsahon nga pangalan nga lakip sa mga nakapirma sa acknowledgement receipts ang Office of the Vice President. Ini matapos katramang boards nga

0: ginpakita sa 14 adlaw sa impeachment trial batok kay Vice President ang mga dokumento lakip sa mga pangalan Amos Sanday Matthew N. Queso, Nova Santos, Sala Kasim, Renan Piatos, Xiaomi Ocho, Jay Camote kag Migi Mengo. Ginambala ni Kapunan si Presiding Officer Chis Escudero nga with the names sa Apple, Okingate kag Queso, Mengo kag iban pa para sa iyang oras na agod mag panyaga. So far katropang boards ang sadugang pagid nga balita national pagkatapos sang committee hearing kag sang evaluation sa mga dokumento nga ginsumiter sang OVP nagdraft sang notice of disallowance si COA State Auditor Sailinma May Del Campo sa diin iyang ginsubmit sa division chief para sa review. So sa witness nga ang basehan sini sa pagdraft sang notice of disallowance among direktiba ni VP Sara nga ihatag ni Ms. Gina Acosta ang cash advance kay Colonel Dante Lachica sa diin ini ang nagalapas sa 6.1.1 sang joint circular. Dugang pa ni Del Campo nga pagkatapos ng evaluation sa mga sabat sang OVP wala man gintugutan ang kantidad nga 261,300,000 pesos bangod ang payment of rewards nga 62 million ang hindi suportado sa mga dokumento nga nagapamatuod sang success sang activity. Magluwas dari katropang boards ang ila purchases sang supplies kag provisions sang medical kag food aid nga nagabalor sang 119 million pesos base sa acknowledgement receipts. Ini masiguro nga ini ang paragidman sa pagbakal sang supply sa rason nga nangayo man ini sang dugang documents. Ikapat, base sa evaluation sa mga acknowledgement receipts sa third quarter may disbursement diri para sa purchase of information nga nabayaran antes pa man ma-release ang cash advance nga 300,000 pesos. So magluwas katropang board sa acknowledgement receipts na ka-attach sa sabat sang office of the Vice President ang certification gikan kay Colonel Dante Lachica kag ang Protective Intelligence Operations Report para sa third quarter sang 2023 agad suportahan ang payments of rewards no kay COA State Auditor Sailin May Del Campo. Sangin pa mangkot ni Prosecutor Counsel Attorney Lorna Kapunan ang testigo nga kon ipakita ini sa iya ang dokumento sarang balasini nga ma-identify diri kagin confirm ni Del Campo nga pareho ang certification nga gin flash sa screen kag ang dokumento nga gin attach ang OVP sa ilang responses. Sunod pa sa witness nga sa idalom sang joint circular kon para sa payment of rewards dapat suportado ini sang documents nga nagapamatud sang success sang activity apang sa ginpasa sang OVP wala ini sang nakita nga particular accomplishment nga nagawaran sa payment of rewards. Non-compliant ang nasambit nga dokumento sa joint circular dugang pa ni Del Campo. Samtang kadungan sang evaluation sang mga sabat sang Office of the Vice President sa duha ka AOM may ginpatigayan nga Committee on Good Government and Public Accountability hearings sang November 20, 2024 sa diin diri naghatag sang statement si Ms. Gina Acosta ang Special Disbursing Officer sang OVP. So nasa witness nga pinaagi sa direktiba ni Vice President Sara ginhatag sini ang cash advance para sa confidential funds kay Colonel Raymond Lachica. Si Lachica ang head sang Vice President and Security Group sang amuman niya tiyo. Nagkatambong mismo si Del Campo sang hearing matapos iniangin pa sa pina bangod siyang staff nga nagpatigayan sang evaluation sa mga dokumento nga ginsubmit sang OVP ang sa liquidation sang confidential funds sang OVP kag Department of Education. Sang ginpamangkot ni Prosecutor Counsel Attorney Lorna Kapunan ang testigo kon ano ang papel nila Chica sa pagdisburse ang confidential funds. Nagsabat si Del Campo nga sa idalom sang joint circular responsibilidad sang SDO nga siya ang mag-disburse ang cash advance. Samtang may raman sang provision sa idalom sang 6.1.1 sa di nakasulat diri nga under no circumstance shall cash advance for confidential fund be transferred from one accountable to another. Samtang sa dugang pagid nga balita national gin question ni Prosecution Counsel Attorney Kapunan si Commission on Audit Auditor Sailin May Del Campo kon balagin pasugtan sa idalom sang joint circular ang paggamit sang confidential funds sa Christmas party. Nagugat ang palamangkutan ni Attorney Kapunan sang ginpakita ang mga dokumento nga gingamitan sang confidential funds sang OVP sang 2022. Lakip sa mga gingastuhan sang confidential fund amo ang Department of Education 2022 Partnership o kon Partners Appreciation Night sa Mandaluyong City sang December 13, 2022. Samtang gingamit man sang OVP ang ila pondo sa Christmas activity sa Happy Land sa Tondo, Manila sang December 17. Sinumpa kay Del Campo nga ang 3.5 million pesos nga gingasto sa pagbakal sang lamesa, pulong kuan, desktop computers kag printers ang wala man nagasunod sa ila joint circular. Liable sa mga transaction nga ini sa VP Sara, Special Disbursing Officer Gina Costa kag Chief Accountant Julieta Villadelrey. Samtang sa dugang pagid nga balita sa tanan nga ahensya sang gobyerno, Department of Education ang may pinakadako nga allocation sa ginaduso nga 2027 national budget. Ini katapang boards ang nagalabot sa 976 billion pesos. Nagapangaduha ang DPWH nga may 644 billion pesos. Ikatatlo ang Department of Health nga may 353.8 billion pesos. Ikaapat ang DILG nga may 332.5 billion pesos. Ikalima ang Department of National Defense nga may 328.8 billion pesos. Masunod diri ang Department of Transportation nga may 302.2 billion pesos. Kagsunod naman ang 261.7 billion pesos para sa agriculture, 241.6 billion pesos para sa DSWD, 176.5 billion pesos para sa CHED, kag ang may pinakagamay amo ang judiciary nga mayara sang 86.3 billion pesos. Sining Martes, Agosto 11, formal nga gin-turnover sang Department of Budget and Management sa House of Representatives ang 7.2 trillion pesos nga proposed 2027 national budget. Samtang sa dugang pagid nga balita national ginaduso ang 107.4 billion pesos nga pondo para sa flood control project sa idalom sang 2027 national budget. Sunod sa Department of Budget and Management, ipatuman ang mas estrikto nga screening agad malikawan ang irregularidad kag ang ginatawag nga ghost projects. Payag pa ni DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon, dapat nga may baluan ang insakto nga lugar kag ang aktual nga programa sang trabaho antes ini ipasulod sa National Expenditure Program. Dugang pa sini nga ang pagpatuman sang proyekto ang iga-monitor halin sa pag-release pa lang sang pondo tubtob nga ini ang matapos na. Plano man sang ahensya nga magamit sang COMPAS system agod mas mangin accessible sa publiko ang fund release information samtang itrack man ang project implementation sa transparency portal sang Department of Public Works and Highways. Lakip sa alokasyon ang 19.6 billion pesos para sa nagapadayon nga foreign assisted flood control projects kag ang 3.41 billion pesos para sa operation kag maintenance nga nag-exist ng mga flood control structures kag pumping stations sa Metro Manila. So far katropang board sa maning mga balita national nga natipo nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo sa katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
1: Maraming salamat kay tropa nga Bea Joy Subaldo, mga kabayan, mga tropa. So mo to no, dugang anto na karon ang party iya sa dagdag kadlaw gani si presiding judge Chase Escudero sa reaction, mga kabayan, ni private prosecutor Lorna Kapunan. Siya ni siya bukos salad niya nga inang mga recipient, mga kabayan, nga puro lang ang apelyido mga prutas. Ano ba lang masamin niyo lang kisa ano ni man mga ano ini mga disc jockey ini mga kabanan nga you know mga disc jockey mga kanabanan sila isang ila sila nga pinido mga uso ba na subong mga ano mga pareho sila isang mga masunod si Matthew Kiso. Oh, yung mga pangalan ni sa mga kuan mo sa mga disc jockey. Tapos meron pagid nga Xiaomi 8. Oh, may Migi Mango. Mga call name ini makabanan sang disc jockey mo. Yan ni mga disc jockey ining mga na, nakabaton sang confidential fund nga. Pero may mga address ah. May mga address makabanan nga dra in ako nga lugar. Gid pa nga tag ini ang mga gabalor tag pareho sini kay Miggy Mango 50,000, kay Jay Camote 200,000, kay Xiaomi Otso 100,000, kay Rinan Piatos 110,000, Sala Kasim 180,000, kay Nova Santos 50,000, kay Matyo Kiso 250,000. Ng mga bati, anong bala makabanan sa FM station, bala? Nga mga disc jockey, mamuha na yung mga pangalan lang. Basi mga disc jockey, ne? Basi bala may harang imantood nga mga tawo nga nagbaton sini, no? Kati ang balsang auditor nga si Wamel, kati wala man niya siling yagi na dumilian, siling yagi nga ang magbutang sang mga pangalan siling yang nga pareho sina mga madaw pareho the mga call names pala sa FM. Kaya wala man niya sa guidelines mo. Ay importante ba lang iya magkabinan nga may ara sa iya nga output or gapamatuod kung ano ang iya ginimuan para sabi sini para sa intelligence gathering. Ano ang iya sining output? Kaya among ina ang wala. Kung nga nga gin flag magkabinan sang komisyon ng audit. Ang oras na yung magkabalan sa XFM, Radio Patrol Ilo, alas 7.45. Pagbalik natin magkabalan yung istoryan tayo. Ang parte mga tropa sa Memorandum of Agreement, gagin padala sa kag-ipadala pa lang sa Philippine Drug Enforcement Agency sa GRAB, sa ATOP, nga ang nag-ipadalaan, kag-padalaan ang ATOP, kag ang GRAB, ang TNVS, sang memorandum of agreement, anong nasunod sa memorandum of agreement nga mga conduct makabadan sang checkpoint ang PDEA, ang PNP, ang DILG, ang LTO, ang provincial government kag magapatigayon sang roadside drug test. Tino, pwede ni? Anong reaksyon sa magkabilan sa ATOP kay Mr. Perfecto, Attorney Perfecto Yap? Reaksyon sa TNBS sa GRAB? Kasi, anytime niya magkabilan na pwede kaya papundohon kung makapirma sa memorandum agreement ang GRAB, ang ATOP, anytime pwede ikaw mapadulog sa inter-agency na nabugusan magkabilan sa PDEA, PNP, Provincial Government, Dole, ang LTO, LTFRB, kagdira mismo sa pabadulog sa imo, pwede ikaw magkabanan nga madrug test. Ina, kung magpirma sa MOA, ang taga GRAB, ang TNVS, kag ang ATOP. Kay naprobahan magkabanan sa Provincial Board, subungin lamang nga sesyon, ang MOA nga ini, nga nagpasugot magkabanan sa obligasyon sa provincial government sa pagkapatigayon nun nga roadside drug testing para sa mga Grab drivers, taxi drivers, van drivers kaya biyahe magkabinan sa airport. Masahawang tanikaroon ang tanan-tanan nga datos ha, para kamunismo ang makahatag sa inyong opinion. Mayang gabi kay Idna Poray dira sa Ribalo. Idna, mayang gabi. Kay Roy Scorpiso, mayang gabi. Good evening. Happy watching live from Cubay, Haro. O, kamusta ng mga ibakwesta Roy Scorpiso sa Cubay? Good evening to all the staff of XFM and family, thanks. God bless saling kaid na poray kay Apple di Aptabataasan. Shout out and happy birthday Andy Duran sa barangay Sambaludan, Uton, Iloilo. Gamonitor gid sa XFM. Haling kay Apple di Aptabataasan. Kag sinya shout out sa Taasan family, Tulunan, South Cotabato City, Gamonitor Gid XFM, Radio Patrol Iloilo. Salamat gid Apple di Aptabataasan. Kag shout out sa Tabsing family, sa Biwang, Bagumbayan, Crismore, Sultan Kudarat, Mindanao. Kag shout out sa Tabilid family, Barangay Kabalonggo, Kalinog, Iloilo. Haling kay Apple di Aptabataasan. Mamati kita ni makabanan sa mga tips kung paano kita makarikaw sa babalatian pagi sa The Secret of Health upon kay Dr. Remy Lito. Ang oras sa alas 7.48 naman katropa. X. X. F.
2: FM.
3: X FM.
4: Yes to health.
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
7: Samsung Plus Gold.
8: Ano ba autista? Unang na-detect sa akin cyst. Tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nagihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun. Canton Gold, no? Pakiramdam ko walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Canton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
7: Samsung Plus Gold.
0: Yahoo!
6: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
7: The Secret of Health.
6: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
7: Vision Next. Marami na ang natulungan.
9: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin, Teredyon. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyon. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
7: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
7: The Secret of Health.
6: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kimikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
7: The secret of health.
6: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
7: Samsung Plus Coffee Mix.
10: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
7: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
7: The Secret of Health.
6: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakapkaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
7: The secret of health.
6: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ang brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Soft.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead, nakabatcha ko sa isa ka semana nakakapudlay sa pagpinto. Sobrang gitki sa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
8: If symptoms persist, call the doctor. Mabibili sa mga butika.
9: Maka-late na ko!
6: XFM.
10: Katropa mo!
9: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may Santones tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
2: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Santhan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
10: Ako si Giselle Shoson, sang Bireos La Paz. Nagapasalamat sa XFM kagay Dr. Rimlito Uy sa ako na nadag-an na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo. Madamo ka salamat.
9: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon.

0: Mamatika sa XFM.
1: Sang namatiko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
2: Katropa mo!
3: Exciting!
4: Mga katropa, exciting!

Ahora sa XFM Radio Patrol Ilo alas 8:30 makabinan mga katropa. Magabi ka inyok Jinjin. Yabord sa Noki Boy. Presento, salamat kay Noki Boy. Dagdag kay Burnok kay Risa no sa Burnok Pork and Beef Dealer dito sa Tababaraba Public Market Market ng gabi. Kapmatik ini siya sa cellphone no si Burnok. Aga dira man makabinan kay Risa. Kainyo ka Jinjin. Mayong gabi. Kay Adbi Kes Caceres, good evening. Kay Nick Espinosa, sa mayong gabi, katropang Phoebe, ma-shout out sa sawa ko, Bing Bing Pamati Subong. Programa mo, katropang Phoebe, salamat kita kay Bing Bing, ha, kay Nick Espinosa. Talaga na kay Daising Swilo, no, sa Santa Barbara, kag draman makabanan kay Connie Swilo. Musta, tanggit na kon. Ang oras din makabanan sa XFM Radio Patrol Ilo alas 8:31. Nandiri kita makabanan sa paghatag sa inyo sa dugang sining mga kumbanang mga supplements. Agad gamarikaw kita sa high blood. Magidong kita makabanan sa Santon Plus Gold Hybrid Capsule kag Santon Vitamin C. Damo na nabuligan sa pagidong sa Santon Plus Gold Hybrid Capsule. Tungkol kay ni puno sa antioxidant properties ka makabulig sa tanan ng sakit labi na sa mga bagubag, bukol, arthritis, rheumatism, magkaga high blood pressure. Ay panayo ka makabanan likaw kita sa balatian. No? Kung magidong kita sa Santon Plus Gold Hybrid Capsule. Limpiwan sa Santon Plus Gold Hybrid Capsule at nga dugo. Kaya man kung mahigko at dugo. Amugal ng ginahalinan makabanan sa ng ginlain sining nga balatian aton ang Santon Plus Gold Diver Capsule mas epektibo kunop man sa paginom sang Santon Vitamin C ang alkaline nga vitamin C ang Santon Plus Gold Diver Capsule makalikaw kita makabinan sang diabetes kung maginom kita sang Santon Plus Gold Diver Capsule. Kung ikapang kita kasang kita sang kape nga namin takagilty pa maginom kita makabinan sang Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee. Kay ba ang Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee makabulig ini makabanan nga makalikaw kita sa tanan nga mga balatian labi na sa mga partner niyo ba nga Arab Arabuton kay na ba makabanan sang Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee para naman niya sa aton mga lalaki para makalikaw kita makabanan sang balatian nga prostate o kung prostatitis maginom kita makabanan sang Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee kay mayonis siya makabanan makalikaw kita sa balatian nga prostatitis ilabagayin ko nagahubag aton nga prostata bla ang prostate naton kaya mo nang ginahalinan sang balatian nga prostatitis magayon kita sang Santon Plus Coffee Mix kagaang Santon Gold Coffee magkabinan mga tropa mabakalin ni sa mga butika malapit sa aton na lugar sa Antiques Bacolod sa Aklan kag suman magkabinan dira sa Negros Island Region Nationwide, mabakali makabanan sa Mercury Drug Store, Swatsuit Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drug Store, kag Generics Pharmacy, makabanan mga katropa. So, mayo man yung makabanan idea, no? Mayo man yung pamaagi nga ini makabanan sa PDIA, kahit isa man yung kabagay nga makapalikaw ang aton mga driver, no? Sa mga paggamit sa illegal droga, kahit may halagay man yung isa ang mga driver nga lumabas sa mayo, ha? Gagatilaw-tilaw sang illegal droga. So, mayo man ni ha, mayo ni makabadan nga idea. Pero, depende pa ini makabadan sa ATOP, sa TNBS, sa Grab. Kasi, hindi lang ini makabadan ang ATOP, hindi lang ni isa ka fleet ang ga-representar. Sini mo? Damo ni sa iya nga mga membro ng kanilain, sini nga mga taxi operators. So, mga depende makabadan ni kung ano yung reaksyon sa WB Watsi kay Sungano kay Pitongyap sa ATOP kag sa TNBS makabanan nga nag-operate amo ni sang Grab. Ari kay na ang deliberation sang aton iyang mga board members sa sanguniang panlalawigan. Pati bang Alex, libkabi na to.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na? May Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: X.
3: X.
4: FM.
3: X. FM.

0: sa kaprofesyonal boxer sa edad ng 3, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ng kumulan sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart, ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagi ko sa kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid na-relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Supple Plus Gold.
3: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ang ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: 26 minutes after 9 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Welcome na sa phone. Bala ko si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dothi Langka.
0: Kita mag-dove na until 12 midnight. Subong agab isang.
1: August 11, it's a Tuesday.
0: Wow. May ano siya subong, may brain siya subong. kanami pa nun sa plano, tano?
1: Oh, correct.
0: Gige, magsiga ka rin, mga pasado lang sa Gige. Hindi na lang tayo mag-on-air.
1: Wala kita na palibba.
0: 10 minutes before 9 o'clock lang siga.
1: Siga.
0: Oh my goodness, pa-jutihon kita yaya.
1: Hindi pa siya guro, gusto nga mapaslawan na nga ito yung mga listeners.
0: Ang akong panawagan sa, ano, sa Nuneco, nga, asa lang alas 9, asa na lang tayo mag-aga.
1: Teka, kundi mingawan na nga ito yung mga listeners, eh.
0: Tingala naman itong ipanagtagan ta radyo. Ay, wala niya gandar niya man. Magagaras lang niya man. Nag-brown out kami, diriya, ah. Ang ibanda iya, kung wala ka mo kaagi brown out, edi wow!
1: Gani man.
0: Maano na ta, masolar na ta sa sunod.
1: Wow, sosyal lang.
0: Kaya para wala na brown out.
1: Correct, tapos, Jaya.
0: Ipa-zero bill na ito. Nangarang matingala bala ang electric company. Lah! Ga-broadcast ka mo, tapos wala kang mabalairan sa kuryente.
1: Ang balong ko man sa layang power yan sa kinky, ginagamit tapos. Oh, mano ka ta.
0: Welcome ta na ang aton nga mga kapuhon, nga mga tech on duty subong gabi, ang aton nga mga partner broadcast tech sa tanan nga XFM radio station sa NIR sa Panay, sa Iloilo, mabatian kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 upod na si Katropang
1: Alex
0: Bongya favorite.
1: Yes.
0: Nakachakto kita subong gabi ba? Sa Rojas, mabatian kita sa Capiz 106.5 XFM with Katropang
1: Noel
0: Neil. Sa Bacolod, XFM 103.9, upunta si Katropang
1: Judy Ray.
0: Correct. Sa Kalibo, XFM 96.5, upunta si Katropang
1: Noel.
0: Correct. Sa Kabangalan, XFM 106.1, upunta si Katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Canlaon, XFM 101.7, with Katropang
1: Bibi Ron.
0: Correct. San Carlos, XFM 98.9, with Katropang
1: si
0: Juan
1: Romel.
0: Correct. Sa Sagay, 87.5, XFM Sagay. Kag makitaan magkita malantawan, mabatian sa Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable. Sila Ibi Magalona, Victorias Manaplaka, di Sagay kag Escalante. Sa Antique, mabatian kita sa XFM Antique. TK 93.3 with Katropang
1: Kuya Jay.
0: Correct. Pilay mo sala.
1: Sa akong sala. Sa akong sala.
0: No, almost perfect kasubong, no?
1: Isa lang sala.
0: Oh, isa lang sala mo, no? Pero dako yung jajapon yung sala, no?
1: Oo, eh.
0: Hindi mo ginaya mabawi ang imo kasalanan sa sinikalibutan.
1: Ang mga sila nila, sa akong dako nga sala.
0: XFM call and text line

0: Synthen Plus Herbal Soap.
1: Yun is kilo na senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Try Synthen Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
0: Synthen Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Synthen Plus Herbal Soap.
2: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin. Yung hindi agad-agad sumusuko. Yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok. Yung pang turbo kong bumira.
3: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
4: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center.
7: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.

0: tanan na ginawa ko.
1: Gusto ko ganyan nga, makuyapan ka ganyan mga gabi. Balik sa phone, follow po nyo si Katropang Troy Tisoy.
0: Kakatropang Dolphy lang ka.
1: Ginadulong na sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen sa mga gusto magwapa, gwapo, mga kapi ka na healthy ka pa!
0: Ka, ginadulong man sa aton sang Premium D3 Soft Gel Capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. I would like to say good evening kay Joy Konghe Dalida sang Lunoy sa Pian Capiz, kay RV Hungko sang Lawanan Tike, Hinalinan Lawanan Tike, mayong gabi kay Joms Atero, New Washington, Kalibo Aklan, Solid Katropa, Famela Parsha, Sikor Sikor, present subong gabi, Solomon Antonio, buhi man subong gabi. Erlinda Osel, good evening. Dologes Dobria JM, Jan Juanites, and Toto De Los Santos, Alan Habiliana, Warlita Kalandingan, Valdez Febrero 25, good evening to you.
0: Sa mga bakers da ni Tita Sweet ha, may yung gab-in da sinyo tanan-tanan.
1: Nung alan sang yung bakery?
0: Ah?
1: Nung alan siya bakery?
0: Sweet Francisco's Bake Shop.
1: Wow! May nag-ano pa? May nag-hurma pa sing mga tinapay subong gab-in?
0: Nag-hurma nila subong pag-aaga mo pagluto.
1: Wow! Tinamit man ang tinapay
0: of
1: ni Tita
0: course.
1: Sweet. Of course! Natilawan mo.
0: Oh,
1: ang kay Tita Sweet.
0: Ang iya ginaluto.
1: Ang tinapay, ha?
0: Of course.
1: Oh, wow. Basta, hindi ka magkadlaw, kaya wala na iya kaladlawan sa ginpamangkot ko.
0: Gayuhom lang ko, ah.
1: Nagambal man lang ko gani nga ang kay Tita Sweet, dayan mo kakadlaw.
0: Kadlaw ka gani, ako pa.
1: Mayang gabi man sa mga taga, ay, Balokadol, labot kita sa Kamang-Kamang, Barangay Kamang-Kamang, Isabela.
0: Sino ginakamang da nila?
1: Ambot kay Pastor Winson kung sino ginakamang yato? Ginalabot o sa iya pa nagtagradyo? Nagapamati sila subong ang mga kalahi niya, nakabato na kuno to. Si Cardo Dalisay, gabi-gabi gapamati. Kaga Maricudo, mga lahi sa Maricudo gapamati. Tamyaw si Cardo Dalisay, pati iya mga lahi sa Maricudo gapamati. Good evening.
0: Lahi na kamunsang si Gabo, ah.
1: Oh, si Gabo na ni sa subong. Oo. Oh, si Gabo. Lantaw ka na wala?
0: Oo, sa YouTube lang.
1: Ano na bing episode bi kung lantaw ka sa YouTube? Episode.
0: Ambot, wala pa ko kaya balaw kay ang Pamiro pa lang diyan ginlantaw ko. Guess.
1: Sino abi mga artista da be?
0: Sila gani, kanday si RC Emmanuel.
1: No, ara. And sino pagid?
0: Kanday Mayra Manibo.
1: Okay. Ang mga nadulaan na sing karir, ipangkwa liwat, no?
0: Before.
1: Tapos sino pagid?
0: Si Coca Nicola, sabi.
1: Oo, ang mga, mga dinumaan, kadyang imoy na kilala yan, no?
0: Ay, sila man lang kilala.
1: Ang bago, be, ang sexy, be, nga uya, be, sino na, be?
0: Hindi ko kilala.
1: Julia Montes, ara, syempre. Diling lady na iya si Julia.
0: Oo, eh.
1: Ang isa pagid, taga Negros, gani na siya.
0: Si Ramirez.
1: Si Su.
0: Si Su Ramirez. Gani.
1: Diba? Ang ngayon man si Su Ramirez, no? Wala ba na yan na ginursol si, ano?
0: Si Bata niya, no? May talagang i-mention, ah.
1: Galing kay ti, pass ko no yan mo.
0: Gani man.
1: Isa kay isa kinangalang mag-move on kay ti. At least may ara sing maayo, closure ang ilang relationship.
0: Correct, ah.
1: Kaga, sang sila pa, nagpalanggaan na yaman sila. Unlike sa imo ya, maging palangga ka sang una sang ibulagan ka, hindi ka na dahil manapak.
0: Yung bulag na ito.
1: At tapos mo tilawan, hindi mo dahil magsapakon.
0: Ako yung gintilawan niya.
1: Ang ako nga yung ipagtilawan sang una. Siyempre, why naman eh. Pagtilawan bala friend, mamo na.
0: Correct. Yeah.
1: Oy, dial ka mo. Ara naman.
0: Manawag na ka mo.
1: Gakalingaw naman siya sa Aloy Soriana. Eh. Amo na ang problema kay kakalingaw sila ya. Gusto nila, makata lang tayo makata. Sila ya, mamati lang yung mamati.
0: Makapoy man makata-kata. Ay.
1: Dial nyo amo number. XFM call and text line. Pwede yun na matawagan.
0: O, 0912-0076-793.
1: Ang Globe na mo, 0915-8311-431. 0915 8311431. Tapos, kung wala ka muda pang tawag, gusto nyo tawagan, i-direct PM nyo na lang na akong personal message ang inyong mga numero sa akong nga Facebook page. Ngitaan nyo lang ang Troy Tisoy XFM. Ari ay, matugnaon nga kagabihon sa inyo nga duha. Permigid ako ga pamati sang inyo programa nga Phone Pal. Makadula sang stress kag problema. Ginatamyaw ko ang mga taga-Paraiso kag taga-Colombia nga magapamati sang exciting nga programa nga Phone Pal. Gina midnight snack ko ni nga programa. I love you guys, halong sa mga chicks from your loving supporter Merlin Ponce of Barangay Paraiso.
2: Wow.
1: Halong Sabi. Halong sa mga chicks ko no. Dumayara sa meaning sa iya ginambalaw.
2: Ikaw na guro.
1: Ay wala kuya ka pang chicks ya.
2: At ya mas nagid ko
1: eh. Nagliwat na kuya ang nagbago na kuya.
2: Oh, member ka na.
1: Lalaki na sa buhay kong gusto.
2: Talaga
1: lang. Kay ikaw ay man nga maling ka sa babae. Hmm. Kay dudahan ka dayon. Lalaki na lang imo grupuhon.
2: Para hindi ka pagdudahan.
1: Para hindi ka pagdudahan. Lalaki na lang imo i-friend. Sa sining mga tinion, hindi na kinanglan siyang mga babae. Hi, hello na lang, gid.
2: Batood ka. Pero, ito na ka namin na pamatian nga hasta Colombia. Batiun ta, no?
1: Oo, sa Colombia. Hindi yan, sa Colombia nga Mexico, ha?
2: Ang malagani.
1: Sa Colombia, sa Sagayla na yan.
2: Nagaw mo dahil.
1: Hindi ko, di, wala ka nakapansya. Hindi. Hela, i-check ko ako ng inbox ha. Kung may ari, di may nag-send sang numero kay Taugan ko. Pwede man ka mo ka-message at itong mga number yung pang-plug namon mga katropa para madasig yung atong transaksyon subong gabi. Ay, ambot. Si Ricardo Dalisa, gidyaya. Sir yes. Troy, 60 naman kabilog radio. Panghatag namon ni Pastor Winston sa Maricudo, Isabela. Te,
2: chato.
1: Grabe ba, baka makasabaka sa kay Ricardo Dalisay.
2: Wow, 60, Gajaya.
1: 60.
2: Oh, ako yakwan.
1: 20?
2: No.
1: 20?
2: No.
1: Ano man?
2: Sex me.
1: Sex me.
2: Kasi yung 60?
1: Oo.
2: Ako yung sex me.
1: Oh, really?
2: Yeah.
1: Dali lang, Ged. Are na. May tawagan ko subong agab eh. Kung hinay ang tingo, cancel na yun na.
2: Oh, correct yan.
1: Wala na damo istorya giniya.
2: Amo good ya.
1: Riktahanay niya dayon. Dahil lang, paano ko na gano'y i-change ang akong tawagan sa SIM number 2 man? Dahil lang ita.
2: Sige ya.
1: Kay dual SIM, abi ang akong nga, ano mo, na dual SIM ko bala. Ti wala sing confirmation kung magi sa globe. Doon na kabilog ginagamit ko mo. Dito, kag doon.
2: Kung sa bagay na ako, managid man nga.
1: Nga?
2: Ano, duwa lang imo nga SIM, di ba?
1: Anong, oo, SIM. Oo, ang SIM lang ya?
2: Hindi, ikaw duwal ka naman subong.
1: Duwal?
2: Personality.
1: Hindi, duwal-walan. Ayang gabi.
3: Ayang gabi, Troy.
1: Ay, mayang gabi. Pangalan, sang amon nga kilala subong nga gabi.
3: Ang gabi, Troy, si John Troy, tagantike, Troy.
1: Hi, John. Kamusta?
3: Okay lang, Troy, kay nagutotong ligan mong nagtawa ko pa ako.
1: Oo, ginungutog yung man tuutog, gidaway ka man klaro, istorya ho na binaligan.
2: Di, subong nang bawan ka na.
1: Kaya nang wala bulong mo dyan?
3: Nakaano ako, doon man, Troy.
1: Hindi ah, ginapamanggot ka naman kung nakainom ko na sa bulong mo.
3: Diway nga ko sakit, Troy.
1: Away ka rin sakit.
2: Kay Martes nga daan, subong.
1: Sigurado ka wala ka sakit?
2: Oo.
3: Troy, sakit ulo eh, mayara.
1: Ano, sakit?
3: Sakit sa ulo, mayara eh.
1: Oh, sakit sa ulo.
2: Sa babaw ko sa dalom.
3: Babaw, Troy.
1: Ha?
3: Sa babaw ko sa dalom.
1: Ah, tuod.
2: Ah, oo.
1: Di doon nasadyahan ka pa? Ngayon sakit ang iyong ulo sa babaw? Okay, ano may bulig namon si mo sa buong gabi? Ano na pangita mo? Tawo, sapat, name it.
3: Tao,
1: Troy, eh. Ah, tao, ay, oh. Ginaklaro mo lang namon.
2: Oo, man.
1: Eh, basi, ya, sa subong nga daan, mabudlay na yung daan nga ano mo. Nga, hindi na itong paglaruhon na itong istorya. Kay, ti, lain naman na iya ang lagan sinasang itong istorya kung wala sing klaruhay. Dapat may paglaro, Gidolp, no?
2: Oo, siyempre.
1: Kay, balaan mo, ka mga, you know, dirty-minded ang akong upod nga daan, ti.
2: Yan.
1: Basi pa lang ya, di ba? Magaan kasing ano lain kapag hangop tapos ma-offend ka. Wala ka man kaka-offend?
3: Wala man, pre.
1: Oh, sige ah.
3: Kabala... Tutun eh, Facebook, wala, pre.
1: Ano, ano, ano?
3: Tutun sa Facebook, may ara pa.
1: Ano ko, no?
2: Pwede Facebook, mga to ako na batian.
1: Amuman ang ako, namuman. Hindi ka na lang, abi, maghambalawig, abi, dyan. Kaya wala yung kami minaintindihan. Di ka saan, Tike?
3: Dresa sa Nose, Troy.
1: Ah, sa San Jose. Ano work mo to, gani?
3: Aray, sa scrapan, Troy.
1: Ay, oo, sa scrapan siya. At yung iba, mangkot naman kung tagpilang kilos ang saway subong.
3: Oo, oh, Troy.
1: Oo, oh, te, okay, okay man. Goods, goods ka lang da sa imong, ano, sa imong, okay, trabaho.
3: Okay,
1: Montreal. No, te, kung matigayon tani, hindi naman ni Magutman ang uyab, mabuhi mo man.
3: Ay, sure kita na rin. Hindi, nagit mo, Gutman, Troy.
1: Oh, mabuhi mo.
3: Oh, mabuhi, Troy.
1: Niwang lang galing.
3: Hindi na, Troy,
1: ah. Patambukon mo, Gid.
3: Troy.
1: Para hindi ka kabati istorya sa imong ugangan. Kay ang una mong mabatian, tuga-tuga, kay imuyaya pangasawa, kag fight-fight sa akong bata, tapos niwangon mo malanggali.
2: Ang mugod eh.
1: May ara ka daan babae, dol, kung hindi bala makasaho. Mm-hmm. Ganag-as-as. Dapat tarung-tarungon mo, gina, hindi mo ipagpasobrahan dyan, ha?
3: Oo, try.
1: Kay na-try mo na bala yung dolpos ang una, si Chai Roqueto.
2: Winaswasay.
1: Ah, si Bukay gali, winaswasan niya, winaswasan na. Baw, sa itong hugadas ang sila pa yan nag-updanay. Grabe man pag-as-as ni Bukay. May edad na sa nga daan. Nag-as-as pag ito. Ilaw-ilaw. Ay, ganyan, wasak-wasak yun sa Adolf, no? Gamay man lang na gani mo. Nga nawasak mo yun sa Adolf, no?
2: Ha?
1: Nga nawasak mo yun sa bisan gamay lang imo.
2: Ay, bisan kusog mo niya.
1: Pero naka-nubya kami ko dyan.
3: O, try.
1: Wala bilog nubya mo?
3: Ano,
1: ang istorya ko kasi bumigat. Ay, istorya, liwat ah. Kaya pamangkot kami.
2: Oo.
1: Bila-bila ng nubiya mo gani.
3: Tamad ako mag-liwat.
1: Ate, natamad kami karon mag-atang ng
2: ter. Si Imo,
1: eh. Manaan mo nga, hindi ta mabalaan ato mga tagpalamati. Oo. Kung nanday sino, may kung hanggang pamati sa ato, mamu lang permi kay. May ara, gina-recap na ginayang istorya mo yan nagligad kaya para ma-idea man ato ng mga listeners. O, pila to, ibilagyan mo na nubya?
3: Na, pito, Troy,
1: ah.
2: Wow, grabe ba?
1: Pero, ano na yan, hindi na yan tao, no?
3: Tao, Troy.
1: Ah, tao, gali, okay. Ah, hindi man na mga minor?
3: Hindi man, Troy, mga kaibigan, pala man, Troy, ah.
1: Oo, normal to, o kon AB normal?
3: Normal lang, Troy.
1: Ah, normal lang? Grabe, no?
2: Grabe, hindi.
1: Kaya nga baka siya manginto, no?
2: Oo, di, nakapito ka. Wala akin sa manadayunan.
3: Niyara ka, Troy, pero ano, Troy, nagbulagay kami, Troy.
1: Kaya nga, ang nagbulagay ka mo?
3: Kaya may, ano, Troy, ba? Kaya may, siyempre, na may iba na iba, Troy.
1: Ah, ginbaylo ka, in short. Oo, oh, hindi.
3: Ginbaylo ko sa ano, Troy? Troy, ginbaylo ko sa security guard, Troy.
1: O, te? Kaya hindi ka kabalo mag ano mo, hindi ka kabalo mag pasuok sang imo nga saway. Kaya kung ginbakit mo, kagimpanitan mo saway mo, asang nga nalabot mong iya nga sapay-sapay, laban-laban guro, wala gito nagbulag sa imo ba?
2: Amo gidya eh.
1: Na, sa sunod, may ara ka nasing ano, experience. Muna na diskartihon mo nga dapat labuton mo gid ang sapay-sapay para hindi kapag
2: bulagan.
1: O biyaan. Ano pagita mo sa isa ka babae?
3: Okay lang, Troy, kung single man, Troy, kung single, Troy, ah.
1: Single ma'am o kung single, pwede.
3: Ang ikita na, Troy.
1: Ha?
3: Ang ikita na edad ko lang, Troy.
1: Di, wala ka pa man nagambal kung pila edad mo.
3: Pwede, Troy.
1: Ha, bata pa sila,
2: no? Ka pa lang?
1: Grabe, no, maru-maru na si Imo, no? 20 pa lang edad mo, no?
2: Ang tingong po daw, kwan na?
1: Daw 51.
2: No, something.
1: No, daw 51. Oh, sige, ano number mo? 09?
3: 75. Darwa ka, 75, Troy, kag 40813. Ito mo, Troy, ah?
1: Hinahinaya bala?
2: Oo.
3: 09-75-75-40813. Muna na, Troy.
1: O, isa pa, hindi magdali.
3: Isa pa, Troy, 09-75-75-40813.
1: Muna na,
3: Troy.
1: Okay ka na?
3: Kuya, tagal sa request ko sang ano, Troy, kang kanta, Troy.
1: Bo, grabe, doon yung pasubrahan mo, gaya yung imuyang diskarte sa amon ba? Title?
3: Troy?
1: Anong title?
3: Ang ano, Troy, ang kuwan ng... Ano, Troy, ang naghihinayang ko.
1: Ha?
2: Naghihinayang.
1: Naghihinayang ang... Jerry Manyak? Jerry Maya. Jerry Maya. Dulpi gitu gutik-gutik. Jerry Maya
2: gitu man.
1: Oh, salamat Jan. Mayong gabi. 5 minutes after 10 and once again sa mga katropa naton nga nagapangita sing ka phone pal, dial nyo lang amo number sa smart
2: 0912-0076-793
1: and 0915-8311-431. Mabalik pa ang phone pal, upon nyo si katropang Troy Tisoy.
2: Kakatropang Dofilang ka.
1: Ining XFM katropa mo?
2: Exciting!

0: aray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Sanfong Plus Herbal Oil.
0: Garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
0: Mag-Sanfong Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one
0: sa presyong magaan.
1: Sanfong Plus Herbal Oil.
2: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
6: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: 24 minutes after 10 and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Wow. Mapos nga pa lang ko gani, dula ka na. Balik ka sa phone, palubod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dofi lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule sa may mga bukol-bukol sis kag tumor, magtumar ka mo sang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kag sang Santon Plus Vitamin C, babas guga ang imo immune system, pinaagi sa pagtumar sang Santon Plus Vitamin C.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na ka mo ka-dial. Now na, XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. Diwat 0915-8311-431. Ara sa amon nga FB Live subong sa Troy Tisoy XFM ang mga numero nga dapat nyo tawagan kag textan. Kag mayong gabi anay sa kay Melrose Balasa sang Roa City Capiz. Mayong gabi man kay RV Hungko. Nagapamati sa amon, nagpamana di taga Kamangkamang Isabela si Rachel Espartero Apiliedo niya. Kay Bonbon Acosta, mayong gabi kay Inday Ivy Alvarez ang Purok, Paho, Barangay Dulao, Bago City. Kag mayong gabi man kay Ronald Mides Andonilia, okay kayo, sana all.
1: Wow, mayong gabi man sa kay Vivian Dacula sa May Silay City, kay Mark Nepomuceno mayong gabi man.
0: Kaga, para ka makakwarta ka mo, matag simana, intra ka mo sa Santon and XFM libu-libong papremyo kung sa diin 3,000 pesos every Friday ang inyo madaugan. All you have to do, bakala ka mo sa mga Yes 12 products sa bilog nga Panay Island kag Negros Island. Ang kinanglan namon sa amon nga para-raffle kag sa promo namon, isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Isulod nyo sa white envelope, kag isulat ang inyong complete name, address, contact number, kag pirmahan, kag ihulog sa mga official drop boxes located sa tanan nga XFM station sa Negros kag Panay Island. Sa grand draw, nagaulat sa inyong 50,000, 30,000, 20,000 pesos, kag pulo, katag 5,000 pesos bilang consolation prizes. So what are you waiting for? Bakal na ka mo sa mga Yes 12 products sa inyong masuking butika malapit sa inyong lugar.
1: Oh, kag mag-intra man ka mo eh.
0: Mabakal sila tapos yes. Maintragid sila dapat.
1: Dapat lang.
0: Binayaan, Katropang Troy, shoutout gali sa family Aguado de los Reyes, Soriano, Abilada, watching from Barangay Mabini, Cadiz City, Salamat.
1: Kagmayong gabilang sa aton nga mga tagpalamati sa may handumanan, labi na gid sa mga lakang family.
0: BF Gustilo, Cadiz, nagamonitor lang kami, salamat gid. Mayong gabi diri sa among tanan sa BF Gustilo, Cadiz City. Always naka-tune in sa XFM.
1: Wow.
0: Wala na sing ibang istasyon pamatian kundi XFM gid lamang. Yede. Grado ka mo ah. Lagawan ka mo na namon basi kung hindi na XFM pamatian nyo. Basi Spotify na. Balda po sa kami daan subong sa Spotify mo, no?
1: Oh, bala.
0: Kay siyempre ang ilang tanan nga favorite songs pwede na lang nila ma-type kag
1: pamatian
0: pag gwa sang artist kag title sang kanta automatic ma-play wala na.
1: Yes.
0: Diyan nila kinanglan nga ma-request pa sila sa DJ nga kung kaisa request na wala man gina-play.
1: Wala gina-play. Sa una ganya ayawan ka pa dial para lang makalusot.
0: Oo, kay puno-puno giniaton niya nga ano niya. Ang aton nga linya sa una, landline to.
1: Gani.
0: Daw mabuka ulo mo ka pinaminsar. Paano makasulod man? Daw mo na. Melrose Balasa. Roy Tani, makabisita man kamo di nga duwa ni Dolphy sa Roa City para makita man namon inyo kagwapa sa personal.
1: Wow, gwapa gadya. Wala tamang December.
0: December, ara kami daa. ihambala namon kung sa diin ang amon location nga mapilian ni manager da sa Ruas kay dira kita ya ma meet and greet basta dala kamo ya pa sa lubong ya sa amo na
1: meet and greet ti minkas nga nagapirma kami abis ang autograph para sa inyo oh. May regalo feeling artista ganun.
0: Sige na kay may ara man ya kabaylo
1: oo
0: bilog nga gabi imong imo kami
1: wow te hindi ka pa na
0: lain lain lang kwarto. Lain niya kada akong idungan mo na si Dolphy sa kwarto ya kay bidyohon niya gigani.
1: Ay, correct ya.
0: Ayawan sa kay Rodel sa kalibo ah.
1: Ipos ah.
0: Rislingon sa dula ka man lagi.
1: Ipos lang may tuhi pa ko blaki Alex.

0: Oh, una mati lang talaya.
1: XFM ang gapamayagpag sa bilog ng Negros kag Panay or ano ni man Negros White.
0: Wow, tawag na kamo di.
1: 0915-8311-431. 0915-8311-431.
0: Kag 0912-0076-793.
1: Abi mo, Dolph, diri lang na sa Negros ang naga-brownout. Hindi, lapnago niyang brownout. Subong kay ara sa critical stage ang atong
0: power.
1: Bali, mandato to ya sa NGCP. Hindi inaya siling ginapatay-siga mm-hmm. sa mga local electric companies. Tungod kay ambot ano nang ilagi na pang sugnod sa ilang mga sa ilang adlagko ang mga generator nga makasupply sing kuryente sa matag balay man
0: kag more power pa kamo
1: ha
0: more pa ang inyong gindala nga ngalan
1: ma more power man na kun ano man ang ngalan sa mga electric Mugit company eh. At the end of the day negosyo man na Japon nan negosyo man na Japon wala sing perpekto nga mga power or electric company nga nagasupply sa aton kay tungod nga syempre business is business.
0: Correct.
1: So amo na gani mas maayo gid kay ti ara naman na discover na gid man ang solar tani pabaratuho na lang nila ang mga materyales ang solar kay para tanan-tanan masolar na lang kita kag hindi pa mag ano hindi pa mga ngapa-ngapa ang mga electric power company sang gina-supply nilang electricidad sa tagsa ka pa ni Malay kay ma-lesser ang paggamit sang kuryente kay tungod nga nag-solar na ang iban. Agri ka man da, Dolph, mga solar?
0: Brigyan, ako kinky.
1: Kuya, ma-solar, kuya.
0: Sa una, kinky mo lang buwi, man kami.
1: Oh, sa bagay. Pero tilain, ito yas ang una, kagsubong.
0: Sa bagay, man.
1: Kikita mo ang mga lugar gani nga wala gina-agyan kabuhawi, gina-buhawi na isubong. Tungod sang?
0: Climate change.
1: Correct. Eh. My caller sa line number one, good evening. Lebron ko sir kakasang charger sa imo cellphone sir kay ano
0: gabagrong kami
1: gabagrong na te balaan ko hindi naka charge mayong gabi eh
2: ede naka earphone try
1: oo ngalan
2: ima ka
1: taga diin
2: yaka din ka buhayin try tawag mo si imo try
0: do akig kao
1: mar din ka subong sa kadis ka.
2: Oo.
1: Oh. Hindi ka sa Cadiz?
2: Sa Barangay Mabini.
1: Barangay Mabini. Wala ka pa Japon Nubia until now?
2: Why try?
1: Ginambalan ka na gid. Ginambalan ka na gid. Kung mga agi ka na lang. Hindi ka gid mo.
2: Nag-black na lang yung number. Wala mo. Wala mo may nag-text.
1: May nag-text to ya. Wala ka lang yan nanugid sa amon. O kung hindi mo lang yung type ang nag-text. Gani. Muna itong kalawig sa nilawagay mo.
2: 49 na
1: itong edad yung Troy. O, te. Hindi ka magambal na wala may nag-text. May Ganit nag-text. Man. Galing kay pilang edad?
2: 49.
1: Ikaw ya, ikaw ya pila na edad mo ya?
2: 29.
1: Oh.
0: 29 ka pa lang?
1: 20 years ang ginanggap. Hindi ka pa. Gusto mo dalaga? Gusto mo dalaga?
2: Single mom lang, Troy.
1: Iwat na gid subong ang single mom kag dalaga. Ang balaan mo ang mga single mom subong hindi nila gusto sing lalaki ang gusto lang nila ya ang bata nga ara sa ila subong tapos oh tapos na kontento na sila nga sululawas na sila padakon la bata dop no.
0: Oo, correct eh.
1: Ngita pa sila lalaki, balbalon pa sila, maugtas pa sila. Tikundi eh masululawas na sila Dolph.
0: Amogid.
1: Amo lang tawa bala si Dolphe kaya mo nang iyaginhimo siya ko galingon. Nag-ano na lang siya, nag-single gay.
0: Nan.
1: Kaya wala man siya inugasto sa lalaki.
0: Kung may mabira yan.
1: Mapababira ka gidya?
0: Mapabira man lang.
1: Mapabira man sa Japon. Ti ano man Mark, pila na gani mo tinipunan gani Dol?
0: Ha?
1: Pila na mo tinipunan? Subo?
0: Secret lang ano yan.
1: Igay siya sang ano lang. Sang gamay lang clue kung pila ang mo tinipunan.
0: Eh kung pangpilang iyang...
1: pila ka digit. Gali, pila ka digit.
0: Mga 4 pa lang.
1: Wow! Before, 1, 2, 3, 4. Ay, grabe. 10,000?
0: 10,000 kundi 5 na ka-digit.

0: 8,000.
1: Ang mga dira.
0: Sobra 9,000.
1: Wala pagid man.
0: 8,000.
1: Mga drop lang sa 5.
0: Te, Mark. Ano sa imo?
2: Sinuptan mo ka, Brian.
0: Ha?
1: Ano?
2: Sinuptan naman ko.
1: May sinuptan man sa kon, no?
0: Mga pila imo sinuptan sa bong?
2: 4 or 5 lang, Brian.
0: Oh! Te. Kundi, tahong kong i-combine ang inyo sinuptan.
1: Man, 9 ta da yun.
0: Na.
1: Ikaw ang 6, ako ang 9.
0: 69. Ngayon nga wala ka pa din nagkatong yung claim mo radyo. Hindi ka gusto mapakita sa amon.
1: No, kapilama kami mag... Ano?
2: Bisi pa sa obra, Troy.
0: Ano obra mo gani, Mark?
2: Construction.
0: Ah, babay, ilan na may day off man na. Nga, hindi ka gadya pwede ka guwa-guwa sa imo nga trabaho.
1: Sa din sa ganyan, sa Cadiz lang.
0: Oh, pero sa Bacolod, sa obra, construction worker.
1: Ah, Di ba pwede ka man lang kabalik pagkahapon?
0: Or hindi gani maano na lang kamo, makitanay na lang kamo one way magpabakulod ka doon.
1: Pwede
0: Lalabyan mo malang naman silingan, di ba? Te.
2: Oh.
1: Naarap mo lang gali.
0: I-topic nyo ang inyong sinuptan.
2: Sinuptan
0: ang imo hinuptan naton, ya kaptan.
1: Di gusto mo tapi kung tayo yeah, nuptan tanga duwa.
0: Ambal ko yun daw. May laig siya ka plano. Te, pasugot ka Mark at tapi ko ng inyong hinuptan nga duwa.
2: Hindi ko troy.
0: Nga aman.
1: Ah.
0: Wala man na mali siya pre. Kay lalaki sa lalaki malanaya pre.
2: Lain-lain jawab troy ko na ano troy.
0: Di ba ladolp lalaki ka dolp?
1: Lalaki, kuya
0: lalaki
1: pre.
0: Lalaki na saya. Kung anong nga razi, mumumanang iya, dot no?
1: Pre. Mag-iri ko bala, pre. Ibag-id mo, pre, hindi. Pre.
2: Lalaki, lalugay, ay mbato na.
0: Wala, pre. Ewan na ako, natingin ko bala, dot no? Pre.
1: Pre.
0: Wala lang mali siya, anay, pre. Kaya lalaki man ko, pre, ah.
1: Mga pag-ibot siya mo, no? Ay, pre!
0: Ibagin na sa akong pre.
1: Ang mga sekreto sa mga closet queen mo. Kiboton mo sila.
0: Tapos pagkibot.
1: Kasi wala gamit yan. Ay pre, kamusta pre?
0: Oo.
1: Pagkibot amo. Ay pre!
0: Kuha magid ba? Ano pagita mo sa isa ka babae wala labot single ma'am? Anong gusto mo pagid?
2: Ano lang, bro, yung pwede nang magkuha sa number ko, ah.
0: Ba? No, sige, ah. Plug number, ah.
1: Mga mamasang bala.
0: Oo, oh, mga muna. Daw, hindi naman guro. Gusto mamasang subong, no?
1: Ha?
0: Wala naman guro mamasang.
1: Ba, may harap aman guro, ah.
0: Okay, doon nalikop. Doon nalikop na sila sa mga kalalakinhan subong.
1: Kung sa bagay.
0: Yung mga lalaki ka daan subong, nag-arrange sila tag 2-3 nga daan sa kalalaki mo.
1: Ba?
0: Ba? Oh, number mo, Mark.
2: 09-66-05-36-890.
0: What?
2: Sabi din na magwa. 09-66-05-36-890.
0: Thank you, Mark. Wala ka na may griton? Kanta.
2: Nandito lang ako.
0: Oy.
1: Nandito ako.
0: Oge.
2: Oo.
0: Okay, Alcacen na version?
2: Ay, Daniel.
0: Amo mo naging request mo nagligat na nagasgas. Ano nga mo, DCD? Islin na lang na. Ado, amo mo na nandiyan po na kanta. Balik.
2: Sigaw ng puso. Baibisan sa Ragusa.
0: Na, pwede pa na. Sigaw ng puso. Sige, thank you. Bye. Ang oras, 40 minutes after 10. Nagapaday ng phone pal. Si Jessa gin man ang kakanta sang Sigaw ng Puso.
1: May version si Jessa.
0: Are you sure? Do father and son man ha?
1: Sigaw ng Puso. Ang original eh.
0: Dali lang gid na. Wala ah. Wala kanta nga Sigaw ng Puso si...
1: Si Jessa.
0: Wala ah.
1: Pati, sige, father and sons na lang
0: father,
1: eh.
0: Ano ganun ang tunog? Gani,
1: Sigaw ng Puso ko. Muna bala.
0: Doi ya pa kuya yung pangabudla. Hindi na ito pag-i-play ang yung request. Naka-plasaran yung playlist na. Gupuntagit para sa iya, muta. Wala man sa magiging padala nga Gcash.
1: Correct.
0: 10:41, mabalik pang phone pala po niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag, Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagpapabati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting.

0: Strong Pain. Fast and safe. Assist the pain. Symptoms persist. Consult a doctor.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo binapirmi basta mga api ko sa ordinary nga kape. Limpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Panamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako niyong bugtaw, bango sa Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
4: Ay, bayarin dito, bayarin dun, tuition pa ni Junior. Paano na to?
3: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
4: Salamat, Han.
5: Lahat ng problema ay nasa solusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Trust Gold. Mabibili sa mga butika.

0: 1 minute after 11 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting!
0: Eh, patas?
2: Oo.
0: Oh, ah. Oh, wala. Lagpat.
1: Ikaw mo lang yung nagambal.
0: Ang mo nang kapaluya ka nang kapaluya, ha?
1: Naman.
0: Ha? Mamangkot ka pa? Anong ambal ko gani?
2: Katugnaw
0: ka dyan. Hindi, ha? Pamangkot ko gani. Gapaluya, gapaluya.
1: Gapaloy gani.
0: Hindi, mamangkot ka pa. Sige, ha? Adjust mo na lang sa buwas. Oblahan ka na lang, ano? Oblahan ko na lang 20.
2: Gawa, ha? Nasobra pa
0: kayo. Ano ang gusto mong temperature sa aton aircon now?
2: Ati, hindi man nila para sa ato.
0: Amo gani, para niya sa gamit, hindi sa tao. Diba? May nakabutang na gani, ang aircon, hindi ini para sa tao. Kung bago-bagoon ka, dala ka jacket. Amo nagali ang mga signs nga nagakaedad ng isa ka tao. Dasig na matugnawan.
2: Correct.
0: So, kinangnan mo gin mamanyo sang
2: Santon Plus Herbal Oil.
0: Wow!
1: Sulod ang endorsement.
0: Santon Plus Herbal Oil ang para sa mga pangidaron mo. Para hindi ka maghinulsol, mangin masulhay ang imo nga pamatsyaga.
2: Correct.
0: Kung mamanyos ka sang?
2: Amo na.
1: Liwaton pagin.
0: Nalipat na natin.
1: Santon Plus Herbal Oil gani.
0: Kag ang aton nga Santon Tea bala, no? Ara na, may available na sa aton, no?
2: Yes.
0: Santon Tea, ang pinaka-the best para sa mga bloated ang tiyan. Pagkatapos, hindi dasig matunawan. Inom ka mo sang amon nga Santon Tea kay para the best sa inyo nga ikayong lawas. Available na sa tanan ng mga butika, sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Wala ka pa man nakapoy.
2: Yeah.
0: Pero nakibot kay Jaggy na yan.
1: Oo, eh.
0: Nga arang ito nagtulog, kahit i-brown out mo, may naga, wala ka makabatsyag.
1: Hindi.
0: Mga 3 minutes ka pa, at least makabatsyag.
1: Nabatian ko. Bawala lang ko di ina sa man. Sa huliang mo ito, eh, pagbalikin ko, nakibot ito.
0: Sigabal ka. Uy, yan, mga batsa. Muok, tulog yung guro ay.
1: Abi ko yan, eh, kung dinilang sa sulod, amin na, oh.
0: No.
1: Babasa pala gaw niya, mga. Kawala lang, kuya, eh.
0: Dulo, mga daan ng building, may ga.
1: Kaya, kuya, anad naman ko niya sa mga mamot.
0: Anad, pero nagkakakulbaan pa.
1: Hindi, pero ito, siyempre, anad na ko ganit sa mamot, sina. Galing kasi gay panilagan ko din sa galin ma.
0: Pero may batian ka naging mga liing mga tingog. May nagakabatian ka ng mga tingog.
1: Dere?
0: Halimpa sa una, bala?
1: Dere?
0: Hindi ah. Sa iban pag hindi ah.
1: Nasa iban niya
0: eh. Oo, may nagakabatian ka ng mga tingog. Ah, kinanglan mo naging magpa-psych. Di ba mga psychiatrist? Yes. Kapamangkot, anong imo nga mga nabati? May nagahotik sa imo.
1: Nah.
0: Kung mag-uo ka na gani, o confirm.
1: Dahil pag may mga kuwit sa imo.
0: Hindi ko ganyan ma-imagine yung reaction na ginaya. May gambal na. May katingol. Tapos gana palapit, gana palapit, gana gulpit tulok. Kapag niya, whoo! Sa lahon nga agi. Ang bala naging nga hagan-haganon mo ng imo nga ano, imo pang lutgot. Kay ga epekto ginaya sa imo yung lawas.
1: Yan mo lang yung tawag na sex appetite.
0: Ama nag-enjoy ko yung mag-brown out ya. Kaya kung magsaka ko yung ma-lay-layno ko naman, layno ko naman tingo ko sunod. Ako ni Tingog, gina, oh, amo na. Ang ako naman sunod nga boys, amo naman yun.
1: Why ka nagit sa minaisipan? Handing gidya.
0: Ang lain da kay abot mo tagali nga ma-change voice na ko. Ang imo isabat sa mi ay ikaw yaya pagbugtaw mo. Mo!
1: Ang sala.
0: Ano?
1: Hindi. Mi. Gamo ka na. Mi. Tapos naman lang kaya agi.
0: Yun na pang bato mo kasi yung bandera. Yaya sa nga kagi aja no?
1: Agi.
0: Dial lang mo sa XFM call and text line sa Smart
1: 0912-0076-793
0: kag 0915-8311-431 0915-8311-431 kag gambal ni Mel Rose Balasa. Mga gwapuhon kuno ang mga naga-duty sa XFM Roha City.
1: Wow!
0: Sino tong imo na sino to gani imo man nga dumtan-dumtan sa Rohas gani?
1: Ambot, ah.
0: Si sino to gani ang duty? Ang ga-duty gani sa bong hindi ka kay Neil?
1: Okay man.
0: Okay man.
1: Oh, una akong kwan si Alex.
0: Uy, yung brown. So, bali, year by year, gali na yan. Isa-isahon mo lang.
1: Oo, depende eh.
0: Sang una-una tapag-aten sa Christmas party, ang yung Gideya Dayon niya nakilala si Rodel Gideya.
1: Si Papa Rodel Dayon.
0: So, sa sini naman nga tuig, si Alex.
1: Papirmahan kwan yung kontrata.
0: Ay, pwede ka mukha ano, direct message sa akon nga official page Troy Tisoy XFM. Pakitaon nyo lang da sa Facebook. Kaga mayong gabi gali sa kay sino ni man. Dahil lang kita, ang last four digits siya number 3723. Good evening. Take text mate.
1: Takes gitu ya.
0: Amo nang hindi ko yung magbasa-basa sa ilang kita. Ikaw ka balong ko kita ni na i-pronounce. Galing kay kumbasa madaranan ka magbasa gani. Ma-text mate gitu ya. Ay na, ano mo na yun. Good evening, text mate Bijan. Number ko 0930-418-3723. 0930-418-3723. Na, amo na ang ita ko no, text mate ko no. Hindi, ikaw yan, hindi kaya man. Hindi, ang imo number, ang kinaplug-plug sa una, pila to ka bilog, ang imo nga nakuha, to nga caller, nga nangilala sa imo.
1: Ang pila to?
0: Pero may araw yung mga panawag.
1: Oh, may nag-text it man.
0: Anong offer? Anong offer? Anong offer?
1: Mangilala, amo lang na.
0: Kabalo na sila nga si Dolphy ka.
1: Amo na gani, kung sa bagay.
0: Nga, mangilala, pag sila, pi. Miara bala iban bala nga babae nga tripan ka nga arang anon kagidya akiton kaginila para mga lalaki kaya hindi kagidya inchakto na to kay ano kay. Lukay
1: ha
0: siya to kay Lukay to no
1: Lukay
0: mo siya to ni
1: Lukay
0: di Bukay ali. Pero okay ka na kay Bukay ka na kay experience ka man.
1: Oo, at least ano tila umako ah
0: no, pero galing kay wala kasi mo panimuot eh no
1: na galing
0: paano bi kung ara kasi yung panimuot tapos si Bukay mahagad si Muliwat.
1: Hindi lang kay Bukay ah.
0: Sino naman?
1: Ganit naman ito.
0: Ah, sino man ang imo gusto? Mga pilahon ng edad?
1: Mga more or less ng kung magano gid man binga malalaki na gid man ko. Mga 30 kabi sa paano makakita man kulay ko eh.
0: Ah. Daw subong pala ang dugaduda nang igo sa imo.
1: Yeah. Di ba? Kung naglang man, total, maamo ka naglang man na.
0: Nagligad, gasuka-suka ka pa, subong daw mapilitan ka naging daya.
1: Tilawanta naman ah.
0: Dali lang, sino to gani nga aton kakaon to sa aton kantin sa dalom gani?
1: Sa din nga, din nga kantin.
0: Ato ba lang nagkaon sing chicken macaroni gani?
1: Sa din nga kantin?
0: Ay, sa dalom naton bala building.
1: Agri o?
0: Oo.
1: Originally?
0: Hindi ah, ang atong ginlibre ko gani pamaho, ginbaklan ko sing chicken macaroni gani. Si nanay.
1: di pa English, English pa to
0: sa... Oo gani. Hindi ka to sa iya. Hindi ka to sa iya.
1: Hindi aganya ko pa.
0: Ay, daw ang yabing ipon, the windows. Oh, the computer, gali damo windows.
1: Gani.
0: Ha?
2: Daw kuan ko sa mga ano pa.
0: Ay si ano gali si si Clement, Clement ang ada niya no, Clement.
2: Si Clement din nato.
0: Si Clement lang kay ano balo patay naman siya.
2: Well, istoryahan naman niya duwa.
0: Ay kay Saudin Salem, shout out sa Barangay Tangob. Ang oras 12 minutes after 11 o'clock. Hindi makaw magkalipat sa Biyernes man, 5,000 pesos ang inyo madaugan sa nagapadayon man nga Gold Eagle Beer Premio sa Tansan promo. Millions worth of prizes ang inyo maangkon. Baka lang kamo sang Gold Eagle King o kun ang Gold Eagle 320 ml, ang Tansan isulod nyo sa puti nga sobre kag isulat ang kompleto nga pangalan, edad, address, ang inyong contact number kag ang suking tindahan nga ginbaklan sang Gold Eagle Beer kag ihulog sa tanan nga XFM radio station sa Negros kag Panay Island. Ara dirang available nga drop box, then hulaton nyo pagka Friday kay i-announce kag i-post sa tanan nga FB pages ng XFM kung sino ang ika week 2 winner sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan promo. So what are you waiting for? Join na kay kada semana 8,000 pesos ang ginapanagtag ni Boss Remy Lito Uy kag sang XFM Philippines. Mabalik pang phone palo po nyo si Katropa Troy Tisoy.
2: Katropa ang Dofi lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM Katropa mo.
2: Exciting!

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon. Nag-vitamin D3. Inyaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro ng tamis. Wala sa health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Kapampapasgog sa atong natulan. Pampangkana sang uto. Kagpampa-improve sa atong immunity. May santon nga bugala sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na ang retinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.

0: It's 11:34. Thank you so much for listening sa phone pala programa. Mabalik naman kami bukas, 9 to 12. Sige po na ako, si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Thank you so much sa mga tech on duty. Kaya sa tanang station managers, ang tanang XFM station sa Negros, sa Panay Island. Sa ngalan sa ngamon CEO, Boss Rems, Dr. Emilito Oy, and Madam Olivine Uy. Madamo nga salamat. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babos! XFM. The most continuous music. Exciting. XFM. X.

0: Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santone Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santone Gold Herbal Capsule.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santone Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangod yara na sa Santone Gold Coffee
1: Mix. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Santone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Lizette. Isa akong diabetic patient. Kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape. Pero hindi ang Santone Plus Coffee Mix. Kakaiba to. Dahil ito ay may soya, munggay at santong yung maganda sa kalusugan.
1: Santone Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles

0: Matika.
1: Kun mamatika sa XFM.
2: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
1: Kun mamatika sa XFM.
2: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
3: XFM.
4: Patropa mo!
5: Exciting!
3: Mga katropa, exciting dito! XFM

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Panamik it kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako yung bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga ordinary. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh? Ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mangko sina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo?
4: Oh, galit. Diri yun.
5: Ah, dali na.

0: Buzz Herbal Oil.
1: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Plantum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
0: Plantum Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puson.
0: Desminoria.
2: No more.
0: Plantum Plus Herbal Oil.
3: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako nakasanton vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
4: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Chronic pain,
6: ang sakit.
5: Mag-sister pain,
6: muscle fever,
5: acute pain,
6: kahit ano pang pain,
5: basta pain.
6: Mag-sister pain,
5: kalang pain,
6: fast and safe.
5: Sister pain,
6: symptoms persist, consult your doctor.
5: Sister pain,
6: bibili sa mga butika.
7: X.

0: Para sa mga busy at laging on the go, mahalaga ang tamang suporta sa katawan. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may natural ingredients na tumutulong sa energy, immunity at overall health para sa mas productive na araw. Simulan sa loob ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Ipaylipagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang, pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa, at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang, pero malaking tulong. Santon Coffee Mix. Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene, parang maintenance mo na rin sa mata. Visionest Plus Soft Gel, mahalagang gabay sa pagtanda.

0: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
1: Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ang brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: ay mapakali sa sobrang kape. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Sultan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Sultan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Sultan Plus Herbal Oil.
1: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone.

0: Phone Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift na lang from Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Suffer Plus Gold. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. Manwik up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang panumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uli ng sakit.
3: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Centen Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
4: Claire Skin Herbal Soap?
5: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo?
4: Oh, galit. Diri yun.
5: Ay,

0: sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centrum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centrum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centrum Plus Herbal Oil.
1: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? Eh di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sara, sa aking tutupan ni Marilo. Sa aking call center agent.
4: Pero may gina ko nagawa pa migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
3: Ibang gina ipot ko siya kung sa Sister Pain.
4: Nalasigta, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, talk to doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
0: Exit.

0: Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong panabor. Di ko nakinang lag pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
0: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santon Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones, tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santon Coffee Mix.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Excellent!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, Tom!
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated, ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Siyempre, nationwide po tayong napapakinggan sa ating pong programa. At hatid po ito ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. So muli, mga kasama yung lingkod, Sir Michelle Hines, isa sa inyong naturopathic practitioner. At mga kasama pa rin natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Dr. Pini in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
5: Magandang araw, partners, at magandang araw sa lahat ng ating mga taga-sumaybay, taga-pakinig sa buong Pilipinas na nakatutok sa ating pong mga himpilan. Kumusta na po kayo? Welcome muli sa ating pong talakayang pangkalusugan. Syempre, nakafocus tayo sa health and wellness, ano, mga preventive approach, holistic healing para manatili tayong malusog, malakas, masigla at manatiling bata, di ba? Kasi yung iba dyan, nagmumukhang matanda na kahit hindi naman matanda, di ba? So makinig po lalo sa ating palatuntunan dahil marami po tayong pag-uusapan ngayon pong araw pong ito.
4: Maraming salamat, Doc. Sa mga kababayan po natin na gusto makihalubilo dito sa ating pong programa, pwede kayong mag-text sa ating pong text line. Ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Amin din kayong iniimbitahan po na puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic dito po sa Quezon City. Diyan din po, mga kaibigan, no? At Iloilo, Bacolod, sa parting Mindanao, no? Davao, Tago, Mati. Ang atin po mga Yes to Health Clinic, open po yan mula Linggo hanggang Biyernes. At araw-araw, libre ang check-up. So maganda na makapag-check-up po kayo dahil lagi po ating sinasabi, no? Early detection is a must. Maganda na nakikita kung ano yung mga nag-uumpisa ng mga karamdaman sa inyong pong pangangatawan.
5: Oo, kasi marami mga tao, partner, na nagsisisi ngayon.
4: Tama,
5: dahil
4: Doc,
5: hindi nila nabigyan pansin yung mga nag-uumpisang sintomas, mga palatandaan na posibleng nagde-develop na sila ng sakit. At ngayon, nung lumala na, sakalang po sila naghahabol.
4: Saka nagkukumahog na magpagamot. Ang problema pa naman, Doc, gusto nila, instant yung gamutan.
5: Pagaling. Oo, kaya nga eh. Meron nga akong naririnig, yung mga taong, kumbaga eh, dati, akala nila, simpleng ano lang, simpleng ubo lang, simpleng pakiramdam na panghihina, pero yun pala ay matindi na. Kaya always consult your doctor, ano, hindi lang yung mga naturopath ang pwede nyong puntahan, napakarami natin mga doktor. Ang mga naturopath ay umaalalay, for example, meron na po kayong mga gamutan, mga present medication ninyo, we can help you. Ang tawag doon sa method na yun ay integrative medicine or integrative. Iko-complement yung ating mga suplemento sa inyong ginagawang programa na nagiging mas mabisa at mas maganda yung resulta kasi nutrisyon tapos tamang gamutan ang kombinasyon.
4: Minsan sa'yo, hindi nyo ititigil. Kung ano yung meron ng mga medication kayo, continuous pa rin yan, mga kaibigan. Idadagdag nyo lang yung mga produkto natin.
5: Batiin natin yung mga taga Zamboanga, province of Zamboanga, ano? O, kumusta po sa lahat po ng nasa Sambuanga, di ba? Salita dyan, parang
4: Chabacano. Oh, broken Spanish.
5: Buenas noches, tama ba?
4: Ayan, tama.
5: Tumama din. No,
4: eh. Maganda ang pakikinig po ha, sa lahat ng mga Sambuanganyan na kakabayan po natin dyan. Ha? At sa lahat, kung saan mo nakakabot ang ating pong programa, malusog na pakikinig sa inyo po lahat mga kaibigan. At syempre, magkatalakay na naman tayo ng isang karamdaman. Ito pong sakit na ito, Dok. Eh, marami din sa mga kabayan natin ang nakakaranas ng ganitong uri po ng sakit. Pero bago yun, ha? Kung meron po kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
0: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: The Secret of Health. Secret of Health. Health Info.
4: Health info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Madalas na ba kayo nakakaranas, mga kaibigan, ng pagsakit ng iniyong tiyan pagkatapos o bago kumain? Ako, marahil eh meron na pong namumuo na karamdaman na ulcer or tinatawag po na peptic ulcer sa inyo pong pangangatawan. Alam niyo ba, according sa latest ano, na data ng World Health Organization, ang mga kababayan natin ha, na nakakaranas or nasasawi sa karamdaman po nito is paabot ng 6,865 annually, mga kaibigan. No? So, sa mga kababayan natin na ganito po ang uri ng karamdaman, hindi dapat ito baliwalain, Doc. Ano? So, atin po ay konsulta kay Doc Algie, bakit po ganito karaming mga Pilipino nakakaranas ng karamdaman na ulcer at paano ba i-handle yung ganitong uri po ng sakit, Doc?
5: Ayan, magandang tanong yan ha. Kasi itong ulcer, mga kaibigan, especially itong peptic ulcer, ay isang multifactorial na ano-ano, na this is kung bakit siya nadidevelop. Pero ayon sa mga clinical studies, ang pinakang number one na panganib na associated sa relapse or pabalik-balik na ulcer, itong paninigarilyo at saka yung pag-inom ng alak. Kasi alam mo, once na nagsigarilyo ka, yung chemical noon can directly damage the lining of your stomach and also yung alcohol. Di ba? Pag ininom mo yung alcohol, talagang tatamaan yung ano mo kasi matapang yung alcohol. Injurious yun sa madaling salita. So yung peptic ulcer, ito po ay isang open sore o isang kung tatagalogin natin, isang gasgas o sugat na bukas, na open. Na imagine niyo na meron kayong gasgas sa inyong mga balat sa loob ng ating lining o yung pinakang protection ng ating pong sikmura, eh doon po siya tumutubo, doon sa stomach area or sa upper portion ng ating stomach or sa ating small intestine. So, pwede siya nagkakaroon ng ganong ulcer. Pag tinawag na ulcer is generally, ang ibig sabihin niyan, gasgas o sugat.
4: Sugat.
5: Sa ating pong parte ng sikmura or daluyan ng pagkain. So, merong mga peptic ulcer gaya ng gastric. So, yung gastric ulcer, ito ay doon mismo sa loob ng ating pong stomach. Usually, nadidevelop ito, partner, kapag masyadong mataas ang acid content ng ating tiyan. Although, ang tiyan naman talaga natin, supposed to be acidic. Na kasi yun yung panunaw yung hydrochloric acid. Pero alam nyo, nangyayari sa tindi ng acidity na hindi normal, pwedeng nadadamage na rin yung lining na ating sikmura kalaunan. Ano? May mga reason yan. Yung next is yung tinatawag na duodenal ulcer na ito ay nangyayari doon sa loob na bahagi ng upper portion ng ating pong small intestine, yung duodenum na tinatawag. Ano? So ito ay nangyayari kapag ikaw may problema doon sa digestion mo rin, ano, at masyadong irritated yung iyong duodenum. So ang mga palatandaan na ikaw ay nagde-develop na ng any kind of ulcer, ang pakiramdam mo sa tiyan mo parang mainit, na masakit. Tapos yung iba diyan parang pakiramdam nila bloated sila. Laging mahangin ang tiyan, laging nagdidigay-digay, 'di ba? Pag nagdidigay tayo, sabihin, "Thank you, Lord." Hindi pala natin alam, hindi pala grasya, disgrasya pala yun. yung lagi kang nagbe-burp, burp ka ng burp. Ano. Tapos meron kayong intolerance sa mga fatty foods, okay? Yung iba naman, mayroong heartburn, yung pakiramdam na parang ang init at masakit yung dibdib nila. Mm. Dahil doon sa umaakit na acid na nakaka-irritate na doon sa ating upper portion ng sikmura.
4: Yung iba, Dok, ang suspicion nila may sakit sa puso kasi parang may pumipitik-pitik sa dibdib nila.
5: Sa almost ang kaya nga heartburn kasi doon mararamdaman sa mismong tapat ng dibdib mo sa puso mo area. Pero magkaiba din naman yung symptom ng sakit talaga sa puso. Mm. Ako iko-compare mo itong ulcer and hyperacidity. Yung iba naman, lagi sila nakakaramdam ng parang nasusuka, lalo na sa umaga. No? Parang lalaki pero parang naglilinis sa umaga. yung mga iba, kapag ang ulcer ay severe o matindi na, syempre pag may ulcer, partner, dumudugo yan. Mm-hmm. Yung iba, sumusuka ng dugo or dumudura ng dugo. O pag dumumi naman sila, kasi once you have internal bleeding because of ulcer, hindi naman lalabas yan sa dumi mo na pulang-pula. Mm. Ang usually yung stool mo, blackish and dark brown because yung dugo na napatay na dugo na. So yung pagsusuka ka, pwedeng dugo kasi nga, kung sa stomach ulcer na nagkakause ng bleeding. Yung iba naman, pwedeng yung paghinga, nahihirapan sila. Mm-hmm. Yung iba, himatayin, magutom lang ng nahihimatay na, yan ay palatandaan na pwedeng may problema ka sa tiyan. Yung iba naman, madaling sumuka, masuka. Yung iba, nagkakaroon ng unexplained weight loss o pumapayat ng hindi naman nagda-diet kasi nga, pwedeng meron sila internal bleeding or nagbabago yung appetite nila. Mm-hmm. So, alin man po dun, ha? It's a red flag that you need to go to your doctor for check-up kasi pwedeng sabihin ng doktor mo, endoscopy ka, di ba?
4: Mm-hmm.
5: Para malaman kung meron kang ulcer or titingnan nila yung iyong laboratory, pati yung iba't ibang kailangan nilang i-check sa inyo.
4: Mm-hmm. So, maganda kasi, Dok, nakaka-check up talaga, no? Kasi merong ibang mga symptoms na nagmimimik dun sa symptoms ng ulcer, like gastritis, dyspepsia, at iba pa na mga problema sa atin pong digestive tract, mga kaibigan.
5: Oh.
4: So, pag naranasan nyo po or nararamdaman nyo yung mga nabanggit ni Dok Algie, much better po pumunta sa atin pong mga Yes Sir Clinic or pumunta sa pinakamalapit na pagamutan sa inyo pong lugar.
5: So ano ba mga dahilan niyan, partner?
4: Mm-hmm.
5: Usually ang ating sikmura protected 'yan ng tinatawag na mucus lining. May yung lining ng stomach natin made up of protein 'yan. Mm-hmm. Pero ito hindi nasisira dahil ito ay protected ng mucus lining. Mm-hmm. So, ano nangyayari? Yung peptic ulcer nangyayari 'yan or any kind of ulcer kapag nasisira na yung coating at kinakain na ng acid yung ating mismong digestive tract or yung ating lining ng ating stomach. So, ang dahilan niyan, common causes ay yung tinatawag nating H. pylori bacteria or Helicobacter pylori.
4: Mm-hmm.
5: Isang uri ng bakterya na ito ay pwedeng nabubuhay dyan sa ating sikmura. Yun ang sumisira dahan-dahan doon sa lining o protective coating, kaya yung acid nasisira niya yung mismong yung mismong sikmura natin. Okay, so yan yung H. pylori, nanggagaling yan doon sa mga kinakain natin. Ito kasi highly resistant dito doon sa digestive acid natin, itong H. pylori na to. Okay, dumadami sa sikmura natin, so yung nagiging destructive na yung kanyang nature sa loob ng ating tiyan. Or yung iba naman, na hindi naman nire-reseta ng doktor yung mga tinatawag nating NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drug, yung mga painkillers. Yung iba dyan, kunting pain lang, inom na agad ng gamot. Lalo na kung hindi naman ito reseta ng doktor, maraming tao kasi medyo ayaw makaramdam ng pain, inom ng anti-inflammatory medication. Na kaya nga ito, di ba, ang sabi, inumin mo ito ng may laman ng tiyan. Kasi nga, it can irritate or damage the lining of your stomach kung iinumin mo ito ng walang kasama. Ito'y pangalawa sa listahan ng dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng ulcer.
4: Sa mga kababayan po natin, na meron ganitong uri ng ramdaman or nakakaranas kayo ng ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan. Hindi rin po, Dok, tawag nito, hindi rin dapat na magkakain ng kung ano-ano mga bagay na kontra doon sa inyo pong karamdaman na yun. Kumbaga, mayroong mga, may guidelines ka dapat na susundin,
5: yes,
4: especially to your food.
5: Oo. For example, ikaw may ulcer na. Bawal na bawal yung sigarilyo dyan.
4: Ako.
5: Ay, into nyo yan. Kasi ang sigarilyo nag-ano ng saliva at ng acid.
4: Mm-hmm.
5: So, nag-aggravate siya. Pangalawa, yung alcoholic drinks, bawal na bawal yan. Next is yung stress, iwasan nyo.
4: Mm-hmm.
5: Kasi karamihan ng mga, di ba, yung mga karamihan daw na mayroong ulcer, yung mga nag-uopisina, office workers. wala masyadong exercise pero yung stress sobrang taas.
4: Mm-hmm.
5: So nagkakaroon sila ng tendency to develop ulcer. And another thing is, kung may ulcer ka na, iwasan mo yung spicy food.
4: Mm-hmm.
5: Sorry ha, pero yung spicy food healthy naman yan, kaya lang yan ay kontra sa inyo dahil may sugat na lining ng mm-hmm. ano mo eh. So para kang naglagay ng sili sa ano
4: sa balat
5: mo
4: na may sugat.
5: Talagang magre-react yun. Mm-hmm. Although it can help pero matindi yung pain.
4: Nakaka-irritate.
5: Oh, nakaka-irritate talaga. O kasi maraming ano yan ha, pag lumalala yan, daming complication ha. Mm. Kailangan po ito ay mahadlangan kasi marami ang namamatay sa komplikasyon katulad ng bleeding, internal bleeding, o yung perforation ng stomach wall, may sugat. Yung minsan, yung iba, hindi na sila makakain na maayos, hindi na makalunok na maayos kasi nga namamagana yung esophagus area nila. So pwedeng may obstruction na yung daluyan ng pagkain. At ang pinakamahirap dyan, kapag yung nasira talaga yung lining ng stomach mo, napaka-sensitive. Just imagine, gutom ka, masakit. Busog ka, masakit pa rin.
4: Yun nga.
5: Tsaka ang hirap i-alisin yung cycle ng acidity, mga kaibigan. Kaya nga, pag may mga acidic, lagi nating ina-advise, kailangan nyo talagang mag-undergo ng program na pwedeng ma-rehabilitate yung digestion ninyo at dahan-dahan mag-heal. Ang kalaban ng ulcer ay yung heavy na food, yung lagi tayong kain ng kain. Tapos yung nanilipasan tayo ng gutom. Mm. So, very sensitive and very critical kung hindi mo masisimulan yung tamang paraan ng paggamot sa ulcer.
4: Mm-hmm. Matanong ko lang, Doc, ano? About yung, ano pong opinion ni Doc dun sa evaporated milk? Yung mga gatas.
5: Actually, lalo siya nagpapataas ng asin.
4: Nako.
5: Oo, may mga
4: kasi merong iba, Doc, nagsabi, ito yung ano, ito maganda to sa ulcer. Mas nakakatulong daw yun ang uso sa ulcer.
5: Sa ilang klase ng ulcer that are maybe hindi malala, mararamdaman nila, parang nare-relieve sila. Pero lalo na kung meron kang tinatawag na lactose intolerance, mas mahirap nga. Kasi alam niyo mga kaibigan, ang milk is okay, especially kung bata ang iinom. Because they have the capacity to digest milk. Dahil sila nga yun ang design niya ng tiyan nila. Pero yung mga matatanda na, mga elderly na, we have the normal digestion process, nagre-react na tayo sa milk. So hindi siya actually advisable, lalo na kung meron kayo talagang problema sa sikmura. Kasi akala natin nagiging okay tayo.
4: Akala natin nare-relieve. Kumbaga yung iba, Doc, pag nare-relieve, akala nila okay na.
5: Yung cycle kasi niyan, lalong ano eh.
4: In the long run pala.
5: Papatindi eh.
4: Nako.
5: Oo. Kaya nga, medyo, sa totoo lang, honestly, medyo mahirap-hirap itong ulcer. Kasi nga, ito eh, mismong tinamaan yung, kumbaga sa ating sasakyan, yung fuel tank mo.
4: Oo.
5: Yung supply ng fuel mo. Talagang malaki ang discomfort mo dito.
4: Ayan na. Ayan sa mga kababayan, pwede nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman. No, maging maingat po tayo. Unang-una sa atin pong mga kinakain, kasi lahat naman ng kinakain natin is dumadaan dito sa atin pong tiyan. At ganoon na rin sa atin pong stomach, mga kaibigan. Kaya kung hindi natin pipiliin yung mga pagkain na nakakatulong at yung mga pagkain na nakakapagpasama o nakakapagpalala sa atin pong kondisyon, hindi po basta-basta makaka-recover ang ating pong pangangatawan dito sa ganitong uri po ng karamdaman, ha? So the best na ma-advise natin sa ating mga kabayan, unang-una, pwede po kayong pumunta sa mga health practitioners na malapit dyan sa inyong lugar, mga doktor po ninyo, at pwede rin kayong pumunta sa ating pong mga Yes 12 Clinic, Doc.
5: Oo, kasi mas maganda yung early detection eh. Sabi lagi mga sinasabi,
4: yes,
5: yun ay isang bagay na kailangan yung unahin pag nakakaramdam po kayo. Kasi yung katulad na aming mga practitioner na katulad ng mga naturopath, we have our set of protocol na pwede makatulong sa inyo. For example, yung ating Santon Plus Gold, you can take that every day. Ano, hindi siya kontra doon sa problema niyo sa sikmura. Especially, yung ating premium D3, kasi ang kalaban mo kasi dito ay yung mga H. pylori. So, kailangan din natin ng mga natural antimicrobial agent na pwedeng makatulong sa pag-control sa pagdami ng mga bakterya na yan sa ating pong tiyan. And another thing, marami pa naman mga ibang pwedeng gawin, home remedy, katulad ng aloe vera, di ba? Mga 2 pulgadang aloe vera, i-blend mo with water, inumin mo kung may ulcer ka. O yung repolyo, ang tawag nila doon, one of the best anti-ulcer natural remedy, home remedy, yung repolyo. I-blend mo lang yung ika-4 na bahagi ng repolyo, tapos iinumin mo yon, yung katas, nakakatulong po yun. So maraming paraan Ang kaya nga lang hindi natin maisa-isa dito dahil maikli ang oras natin. So you need to consult. May program tayong ginagawa na makatutulong po sa inyo. Just consult our consultants sa kanilang mga respected na mga clinics sa iba't ibang lugar po dito sa Pilipinas. At sa Quezon City, meron po tayo na may daily consultation na po tayo sa ating mga Quezon City o sa ating branch sa Quezon City.
4: Mm-hmm. Okay, yan. So mga kababayan po natin, ha, pwede kayong mag-take ng ating pong mga produkto. Dagdag ko lang doon, ano, yung sa ating pong premium D3, very beneficial siya sa mga kababayan po natin na meron pong peptic ulcer. Aha. Because number one yan, nasisira, ano, yung protective lining dun sa ating pong stomach area. Alam niyo po ba na ang VCO, mga kaibigan, ay nakakatulong po yan siya sa pag-repair ng mga na-damage po na yun na protective lining sa ating pong stomach area. Kumbaga parang tumatapal siya, dok, ano, dun sa mga ano, mga nabubutas na protective lining sa ating pong stomach, mga kaibigan, no? So napakaganda yan, plus meron pa po yan siyang ano, antiviral, antibacterial effect sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan, no? So i-take niyo po yan ang ating ultimate trio, ating pong Santong Plus Gold, ang Santong Vitamin C natin, napakahalaga din po, ano, para ma-balance naman yung acidity sa ating pong tiyan, mga kaibigan, no? Hindi sobrang acidic, kasi pag sobrang acidic po, mga kaibigan, yung parte ng katawan natin, like yung ating pong stomach, yung ating pong bladder, urinary bladder natin, alam mo ba na the more na acidic yung isang parte ng pangangatawan po natin, the more na mas napakabilis ng breeding ng mga bacteria po doon. Gustong-gusto nila yung mga area po na yun, mga kaibigan, no? At the more na i-alkalize mo yung area na yun, mga kaibigan, is the more na hindi ano, makakatagal yung mga bacteria na naandun, mga kasama, no? So napakaganda ang ating pong Santone Vitamin C para sa mga kabayan natin na meron pong ganitong uri ng karamdaman, no? Na meron pong peptic ulcer, kung sa stomach man yan or sa inyo pong duodenum, i-take nyo po, mga kaibigan, ang ating pong ultimate trio. So, bibili na po yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
3: The Secret of Health.
4: So, mga kabayan natin, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Pero bago yan, atin pong unang pakinggan ang mga napasaya at natulungan sa pamagitan ng pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Magandang araw po, ma'am. Ano pong pangalan po nila, edad, at saan po nakatira?
2: Ako si Norlin Reyes Oro. Taga Molino Bacoor ako. Tapos, nandito ko ngayon sa, ano, sa Hong Kong. Diretso ako dito.
4: Bakit po kayo, ma'am, napasubok ng atin pong mga produkto? Pwede po bang maikwento po sa amin?
2: Kasi, ano, nag-diagnose ako nung 2018. Mm-hmm. Nag-diagnose ako sa breast mass. Mm-hmm. Tapos, parang na, ano ko, na na-stress ako kasi syempre yun nga ang ano eh, nakakatakot si the long breast ko eh. Tapos ngayon pagka nag-check up ako, time na ng check up ko, pagkatapos nung tinatanong ko yung doktor, what, sabi ko, ano nangyari sa ano ko, sa breast ko? Kasi nataranta ako, na-stress ako lalo dahil pag tinanong mo, sabihin, sabi niya, I don't know, maybe cancer, maybe not. So yun, kasi tinatanong nila yung ano, kung sumasakit, tapos pag may tumutulo, eh wala naman, wala na, walang sign eh. Basta nahipo ko lang na gano'n, may ano, may bukol. So nga kayo, hindi niya ako masagot ng direct.
4: Tapos nag-take kayo ng produkto natin, ma'am. Mga gano'n na kayo katagal umiinom ng mga produkto po natin?
2: Since 2018, bago magtapos ng 2018, yung nag-start na ako kasi narinig ko doon kay ano, Rapitol po. Kasi sabi niya pang patunaw doon ng mga bukol-bukol sa breast o kung saan man. Kaya yun, narinig ko yun mula noon, uminom na ako noon.
4: So kumusta naman, ma'am, ang pakiramdam niyo po after makainom ng mga produkto natin?
2: Iba yung pakiramdam, masarap ang pakiramdam ko nung mula nung nakainom ako ng paglabas ng gold at saka itong vitamin, ang binili ko una muna kasi bago lang itong D3.
4: Apo.
2: Ano muna, gold at saka itong ano, ilang vitamin C, yan ang ininom ko. Pero sinusunod ko yung sinasabi ni, kasi nakikinig ako every night, di ba? So sinusunod ko yung pinapakinggan ko yung sinasabi ni Doc Algie kung ilan ang inumin, kaya yun ang inano ko, initiltake ko. Yung gold is 3 times a day, 2 capsule. At sa ano na vitamin C naman, 3 times a day, 1 capsule. Tapos ang D3 naman, 2 times a day, 2 capsule ang iniinom ko. Sinusunod ko na yung sinasabi niya. Kasi bukol na yun eh. Pero wala, pakiramdam ko wala na. Wala na siya. Oo, ang lambot na ng dudo ko. Di ba, bad maano? Kasi dati matigas eh. Ngayon, ang lambot-lambot kayo ng dudo ko ngayon. Wala na. Pero yung bukol talaga na nauna-una talagang dito, ano, lumiliit siya, lumiliit. Naramdaman ko talaga. At saka nahihipo ko naman eh. Mararamdaman ko siyempre sarili mo, di ba? Dati ang laki-laki eh. Nung na-diagnose ako, malaki. 2.2 cm yata yun nung nakapait nila ito.
4: So ngayon ma'am, wala na kayo nakakapakapa na bukol. Parang normal.
2: Yung maliit na lang sa awa ng Diyos.
4: Wow. So ano pong ma-advise nyo ma'am sa mga kababayan din natin na mayroong problema din katulad po ninyo?
2: Sana pag narinig nila, edi bumili din sila ng ano, Santong Gold. Uminom din sila ng Santong Gold, Vitamin C at saka D3. Kasi talaga yun, ito sa akin, kita mo naman, pinasa ko sa iyo lahat tong ano ko. Kaya dapat ito, ganun din ang gagawin nila.
4: Okay.
2: Para ano, para ako kahit nawala naman bukol, yun ang inumin ko. Kasi mas maganda sa katawan. Masarap. Yung mas, 60 na ako, papakiramdam ko, wala akong naramdaman. Ang sarap na pakiramdam pa nakainom ako, hindi parang hindi ako napapagod. At saka ang sarap ng tulog ko. Okay.
4: Maraming salamat ma'am sa pagtangkilik sa mga produkto natin. Ano po uling pangalan po nila ma'am, edad at saan po nakatera?
2: Norlin Reyes Orota ko, taga Molino Bacoor. Tapos 60 years old na ako ngayon.
3: Simple Plus Gold.
6: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
3: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Sibukan mo ang Santong Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santong Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Bilang isang call center agent na naka-baker shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 food supplement. Maganda siya dahil yung ina ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Vision Next, marami na ang natulungan.
8: Problema ko sa yung mata ko, kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Nagpalasahin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
3: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
9: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide. Ang mas pinalakas at mas pinabisa na Santon Plus Gold Premium D3 at mga produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na sa buong Palawan, sa Puerto Princesa City, Drugman Drug House, Biochemist Pharmacy, The Generics Pharmacy, Ching's Drug Store, Red Leaf Pharmacy, CureMed, Nurse Care Pharmacy, Skype Drug Store, St. Teresa Pharmacy, La Medicina Pharmacy, Life Care Pharmacy, Mom's Heart Pharmacy, MedZone Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Firmamed Drug Store, Western Pharmacy, CSB Drug, Beth Care Pharmacy, Gendis PharmaCare, at Best Life Pharmacy. Sa Rojas Palawan, Zian Pharmacy, Olem Drug Store, RSM Drug Store, at Ruxcom Pharmacy. Sa Taytay Palawan, Peace Drug Store. Sa Aburlan Palawan, Lechauco Pharmacy at Fareñas Pharmacy. Sa Nara Palawan, Cheng's Drug Store at TGP. Sa Quezon Palawan, TGP at Santan Drug Store. Sa Rizal Palawan, Ragunton Pharmacy. Sa Sofronio Española Palawan, sa Butika Fresha, Butika Plus at Brel Pharmacy. Sa Brooks Point Palawan, Brel Pharmacy, Socrates Pharmacy at Beth Care Pharmacy. Sa Bataraza Palawan, Kenres Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, Twin Sun Pharmacy at Alena Pharmacy. Sa Rio Tuba Palawan, Cheng's Drug Store at sa Balabac Palawan, Themelands Pharmacy. The Secret of Health.
4: Yan, para sa mga kabayan natin na mahilig uminom ng mga coffee. Ano, pagka malamig ang panahon, maulan-ulan doon, ano? Napakasarap humigop ng mainit-init na kape. At sa mga kababayan natin na mahilig magkape, pero nakakaranas na ng iba't ibang uri ng karamdaman na yung iba dok, gustong umiwas. Kaso nga lang, inasanay na sa pagkakape, kaya kahit na medyo bawal, eh okay na lang.
5: Kaya nga ginawa natin, instead na pagbawalan, pinaltan.
4: Ayun.
5: May tinatawag na alternative. At yung kape na habang hinihigop mo, hindi lang masarap ng pakiramdam mo dahil sanay ka kumbaga sa termino ng iba naadi ka sa kape. Ito po masustansya pa. Kumbaga hindi ka na nagigilty na ikaw baka magpalpitate or anything na hindi mo magustuhan ano. Pero nagiging healthy ka habang ginagawa mo po yung regular habit of drinking coffee every day. Kaya try niyo po ha. Para mapatunayan kasi marami ito itong kape natin one of the best seller na laging nauubos. So ang dahilan marami po mga kababayan tayo ang natutuwa sa kanilang experience pagkakape ng ating napaka sustansyang coffee.
4: Ayun, syempre kaya nga naging paborito ni Senator Bato de la Rosa, no? Ang ating pong Samsung Plus Coffee Mix, mabibili na po yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Naku, Dok, wala na po tayong oras.
5: Yeah.
4: Napakabilis ng oras po natin. Baka meron kayong pahabol, Dok, na mensahe sa ating mga avid listeners.
5: Sa mga nagtatanong, ha, balikan natin bukas yung inyong mga katanungan. Mm-hmm. Salamat po ng marami sa inyong pagtutok sa ating palatuntunan. Nawa po'y nakatulong kami kahit papaano para maibsan ang inyong alalahanin at malaman ninyo kung ano ang inyong gagawin para matiling healthy at walang mga sakit na nagpapahirap po sa inyo. Hanggang sa muli, salamat po at nawa po ipatuloy kayong pagkalooban ng Panginoon ng malusog na pangangatawan.
4: Maraming salamat, Doc. Maraming salamat sa lahat. Ang ating pong mga avid listeners sa mga nakakabot ng ating pong programa. Bukas po muli, magkarinigan po tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Kasama po ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas, at syempre kasama si Doc Algie Bakla. Hanggang sa muli mga kaibigan, magandang araw sa atin pong lahat. Ang aming dalangin, ang Panginoon nawa magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
10: Yes to Health!
11: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangag-arap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan

0: Tay microbial support at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
2: Tila ba may hangin sa tiyan?
3: At masakit sa pakiramdam?
2: Kabag yan!
3: Mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang,
3: tanggal agad ang kabag.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid
2: na all-in-one.
3: Sa presyong magaan.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
5: Sister Pain.
6: Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tigil sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bili sa mga butika.
8: Makalage na ko.
5: XFM.
8: Patroma mo.
9: Exciting.
10: Mga katropa, exciting dito! XFM

0: Ang oras sa Pilipinas, 48. Kung 38 minutos na ang nakaligad, sa tak na ang alas 4 sa aga. Nagapalayag mga katrupang para tuntunan ng Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Merkoles, gedisyon sa atong nga pagpangalagad fit sa 12 na subong mga katrupa sa bulan sang Agosto. Pila na lang ka, Laob? 19 dias na lang. 19 dias na lang aton nga talaklaron maabyan sa ilo na kita sa bulan sang Setyembre. May 31 dias ang bulan sang Agosto eh. Pitsa 12 na subong maabyan sa bulan sang Agosto at law kita nga Merkoles. Medyo maulano na nga aton nga kagahon subong diri sa siyudad sang Iloilo. Bangod sang hangin habagat sa gihapon. Kahapon, sang gabi, tub-tub sa tungang gabi, magatupa ang manipis nga pag-ulan diri sa siyudad sang Iloilo. Sa iban nga bahin sang probinsya kag sa isla sang Panay, amo man ini ang naeksperyensyahan. Ining wala untat nga pag-ulan, kung kaysa nag-untat, kung kaysa nagabugso-bugso ang hangin kag nagatupa ang ulan. Halong kita gihapon sa maulanon nga panahon, dapat mga katrupa sa

mga nagamaniho sa ilang kasalakyan, subong dapat masanag ang inyong pananawan. Excited. Ang mga mata nakatutok sa karsada. Excited. Pero agad tong malikawan ng disgrasya, dapat masanag ang aton nga pananawan. Magtumar sa ang Visionix Plus. Ang Visionix Plus, mga abyan, nagadugang pasanag sa aton nga pananawan. Ilabi na ako nagaidad ka na, kag nagamaniho ka pa sa salakyan. Pagod mapahinay-hinay o kung mapadelay ang eyesight deterioration naton, ugaliyon gid ang pag-inom sang Visionix Plus ng may beta-carotene, may lutein kag vitamin E Plus. Agud to, mabyan nga malayo kita sa disgrasya. May araabi nga nagamariho nga nagkakadisgrasya kaya hindi makakita sa mga concrete barriers bala sa tunga sang karsada. Diri sa syudad sang Iloilo, makapila ka beses na nga ginasalakay sang aton nga mga motorista, mga drivers na sang four-wheel vehicle. Ang center barriers nga konkreto diri sa Tabok Suba, malapit lang di bala sa may Jollibee, no? Dito sa may LTO, ulunhan pa to sa LTO bala. Na dira masami man ina nga ginakasalakay sang aton nga mga motorista ang konkreto nga barrier sa tunga sang karsada. Diri sa dalan halandon eh, no? Diri mabiyan sa city proper. Ang intersection dablas ang flyover General Luna kag flyover kag General Luna Street kag Halandoni Street. Ang kalye dablas sa tubang sang University of San Agustin J, masami man ni ginasalakay. Isa pa gid ka lugar nga masami ginasalakay ang center barrier nga konkreto diri sa E. Lopez Street sa tubang ng dablas ang Kolehiyo di San Jose. Pirmi man ida ginasalakay ang mga konkreto nga mga center barriers. Ina mga bian resulta nga kun magtupa ang ulan, nagatupa bala sa windshield sa aton salakyan, naga double vision ka, no? Siyempre normal man na. Pero malikawan ta na eh, no? Dapat mangin masanag ang aton nga pananawan, ilabi na kun kita iban sa aton senior citizen na nagamaniho pa sang salakyan. So agud to nga mapadelay-delay ang pagkurap-kurap, pagharapon sa aton nga pananawan o galiyon ang pagtumar sang Visionix Plus, no? May lutein, may beta-carotene, kag may vitamin E Plus. Mabakal sa mga butika, malapit sa inyo sining nga mga lugar. Kag bangod subong nga kagahon nga medyo matugdaw ang aton nga panahon, bangod sang dapya sang hangin. Hangin habagat nga may dala nga pagulan. Uso man ang sipon ubo kag trangkaso subong. So likawan nato ini nga mga pamalatian, dapat protektado kita, aga pa magtumar na kita sang Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C, mga abyan, alkaline based nga vitamin C. Bisan wala pa kita magkapamahaw sa aga, pero mahimo na kita magkatumar sang vitamin C. Malikawan nato na ang mga pamalatian katulad sang ubo, trangkaso, kag sipon. Ilabi na ang pagbaylo-baylo sang aton nga panahon subong. Sa matugnaw nga panahon, sa sining nga mga tinilmabyan, nagatupa ang manipis nga ulan sa kagahon. Ang pinakamanamit nga kape nga ato limnon, amo ang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, ining nakakapi ka na, pero may vitamins ka pa. Nakakapi ka na, naka-food supplement ka pa. Kaya ang Santon Plus Coffee Mix, may mangustin, may moringa, kag may soya powder mga katrupa. Iban sa aton luyag na magpangapi kun aga, pero daw ginapulupunggan o kung nagapangalang-alang sa kape. Kapin pa kung regular coffee drinker ka. Luyag mo man tani magpangapi sa aga o galing nagapangalang-alang ka, kay daw nagahilab na sulok-sulok mo bala. But silingon, nagtaas ng acid level mo. Kikita mo na sang caffeine nga nakuha mo, nagikan sa regular nga kape. So kung namo na nagani ang nabatsyagan ninyo o kung na-experiensyahan ninyo, tiuna, agud nga magkambyo kamo sang inyo nga kape, halin sa regular nga kape, padulong mga katrupa sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, wala inisang caffeine. Mahimo nato ni imnon, ay labi na ang mga acidic ng mga tao. Kaya ang caffeine abi, may ara ina mga bin efekto nga nagapataas ang acid level ta. So ang mga regular nga kape, may caffeine. Di ko nagataas ng acid level mo, untatan mo na mag-inom sang mga regular nga kape, kambyo ka na sa Santon Plus Coffee Mix, kay wala niya sang caffeine. Bisan pila katasa sang Santon Plus Coffee Mix ang inyong imnon sa isa ka adlaw, wala tsansa nga maghapdi ang inyong sulok-sulok. Sa mga diabetic, mahimo na kamo makainom sang kape, nga medyo matulotamis puro wala sang kalamay. Ang nagapatamis sa Santon Plus Coffee Mix, amo ang natural sweetener nga stevia. Ang Santon Plus Coffee Mix, pwede man
sa mga kababaihan nga nagahana na nga magmenopause o kunyara na sa ilang menopausal stage nga nagasufrir mga biyansang hormonal imbalances. Ang hormonal imbalances kung gina-experience na sa mga kababaihan nga nagamenopause, ang efekto sini nagasingki ang ilang ulo. Ining mainit, maininining arabuton bala. Tagpirmila nagapaningal, ining hindi mo mabalaan, dugay-dugay maayo man. Dugay-dugay daw nagalalain naman. So, pero amo inagali mga katrupa ang ginabatyag sa mga kababaihan nga nagamenopause na. May mga hormonal imbalances. Agot nga mapaganaga ng epekto sa hormonal imbalances sa ilang alawas. Paim na ninyo sila sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix may mga ingredients ini nga may mga medicinal properties katulad sang pagpahuluhagan-hagan sang hormonal imbalances sa mga kababaihan nga nag-iedad 40 o 50 pataas. Ang mga DC bla nakalabot na sa DC, D50, D60 kag D70. Natural ang ina para sa ila. So intindihon ta sila. Dapat kun aga o kun sa gabi kay man nagasufrir man sila sing insomnia, hindi gilayon makatulog bla sa gabi. So antes magtulog, before going to bed, tagain ninyo sila sang Santon Plus Coffee Mix para sa mahamuok nga katulugon. Katropang Alex, ang upod ko diri sa technical side, mga pian. Diyog ko sa monitor, taga-tropang Alex, di ko makita daw ang talamyawon ta. Bawara na sa aton nga attendance sheet, mga pian, si katropang Mike Prabanardo na nagpapanti sa aton sumong. Pinagi sa aton nga Facebook page nga XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo sa Kairinante, Chanova. Nag-upod na sa aton sa sining mga tinion. Mabatian ninyo kami, mga pian, mga katropa, sa 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyong mga radyo on FM band. Sa Haro Plaza, kita ta ang aton nga mga street sweepers. Ginabantayan lang paghulaw sang ulan kagdayo nila tira limpyuhan ang dalan. So mayong aga, good morning sa mga street sweepers ta nga na-assign diri mga biyan sa palibot sang Haro Plaza. Hindi pa maayo lalagawan ng Haro Plaza aling kahapon, no? Pero subong, hopefully kung mag-untat ang ulan, mabalik na sa katahum, sa kinaandan nga katahum ang Haro Plaza, lugar sa mga naga-jogging, lugar sa mga naga-walking, lugar sa mga naga-brisking, kag lugar sa mga naga-sumba ang Haro Plaza. Kaya kay welcome, nagligad nga doon kadlaw, medyo mahigko ang Haro Plaza, kay nagkaladagdag. May mga kahoy nga nagkalatumba bala sa Haro Plaza, kag ang mga sangas ng ibang kahoy nga madlago, nagkalahulog, nagkalabali. So, giningaga man inilimpyuhan sa mga taga General Services Office, agutong mapabalik sa katahom niya ang Haro Plaza. Kaya man bangon sang pagmadlos-madlos ang hangin, paglabay sang buhawi nga nagpapas ang mga puluyan sa pila naton ka mapumulo sa Barangay Cubay Haro, ilabi na sa Sitio Niway, kag sa pila kabahin sang Manduriao. Kasi din mga bin unexpectedly, ginagyan sila sang buhawi. Sa siningakang tanan, nangayo sila bulig sa kay Mayor Isa Trenya. Sagot nga maka isan pa ano bala makabalik sa ila sining normal nga pagpangabuhi, no? Kay dito mabyan sa Cubay, distrito sa Ngaro, pila ka pamilya dito ang na-displaced bangod mabyan sang sang buhawi bala nga naglabay sa ilang lugar. Ti sa sining akang tanan, nagpangayo ang ining mga biktima mabyan sang financial aid, no? Sa kay Mayor Isa Trenyas o kung sa Iloilo City Government, pinagi sa kay Mayor Isa Trenyas. Sagot nga mapahagan-hagan ang efekto sang pagkaladula sa inasining nga mapuloyan. Mayarang atag 10,000 pesos nga ginhatag ang alkalde o kung ang Iloilo City Government para yadto sa mga totally damage nga mga puloyan. Mayarang 5,000 para sa mga partially damage nga mga puloyan pagkatapos nga ginlabihan sila mga katrupa sang mabasko gabuhawi, no? Kaya balo ka mo may ara 101 ka mga pamilya nga apektado sang buhawi nga ini sa siyudad sang Iloilo sa itong nagligad nga Sabado. Ang ining 101 ka pamilya mga pinapektado gini ni guba, gini balay nila. Actually, hindi man gini ini mga konkreto nga puluyan made of light materials. That is why nagkapangayos sila sang bisan paano replacement, no? Sa ilang sining nga mga puluyan. Apat ka mga pamilya mga bian with totally damaged homes mga bian nakabaton sang tag 10,000 pesos each, no?
Ang 97 families naman nga may partial damage lang ang ila puluyan, nagbaton man sang tag 5,000 each. Ang assistance nga ini financial gamiton sa pagpamakal sa mga materials para sa pagtukos sa ila sining nga mga hayob-hayob ba, no? Para lang nga makasugod balaliwat, no? Kay amugid man niya ang bulan sa Agosto. Hopefully wala na kita sang mga weather disturbance. Pero kumusta ka, tulo pa nga Alex? May gas pa sulod nga weather disturbance? Wala man, no? Abi, check ta dugay-dugay. Kaya daw pila na kadlaw nga gina-suspend ang face-to-face classes, mga abyan, diri sa siyudad sang Iloilo, kagpila ka mga kabanuhanan sa probinsya, bangon sang efekto sang malain nga panahon. Gina-suspend ang face-to-face classes. Pero subong, adlaw nga Miyerkules, wala man kita sa may nabaton pa nga informasyon nagikan sa atong city government kun bala normal ang klase subong. Sa mga nakabugtaw na, bangon na kamo. Bangon na kag maga Timplas ang Santon Plus Coffee Mix. Hikot kita sa atong normal nga hilikoton as of today, August 12, mga katrupa, adlaw nga Miyerkules. Bangod sang kapuraot sang pagpangabuhi, mga abyan, ang XFM Radio Patrol Iloilo kag ang Gold Eagle Beer magapatigayon sang premyo sa Tansan. Premyo sa Tansan promo, mga abyan, nga bisan paano makapiyan-piyan balasang mapinot naton nga sitwasyon subong. Kung sa bagay, sa amon nga panahon, manami kung tani man ni imamam, pero kay balo ka magastos man. Kapin pa kung adlaw-adlaw bla. So sa siningakang tanan, nagutong mapaganagan ang kapag-antos naton sa pagpangabuhi. Ilabi na subong, pila naman ang kadlaw. 19 days to go. 19 kadlaw na lang nabilin, kag magano na. Mag-takop na ang bulan sang puraot. So ang Gold Eagle Beer, kag ang XFM Radio Patrol Iloilo, magapanagtagsang tag 5,000 ka pesos kada semana sa aton sining weekly raffle draw sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo 2026. Nakamamam ka na, naka wawarts ka pa. Ang mechanics, magbaka lamang sang Gold Eagle Beer na 320 ml o kung Gold Eagle King sa inyo suki ng mga tsindahan. Siyempre, may Tansan ina, isulod. Buksan nyo ana yung butilya. Kuhaon nyo Tansan. Isulod ang Tansan sa puti nga envelope. O kung sobre bala, no? Kag isulat ang pangalan, edad, address, mobile number o kung cellphone number ninyo, kag pangalan sang tsindahan nga inyo ginbaklan. Kay tagaan taman na sila premyo, guro. Ihulog ang sobre sa mga drop boxes nga malapit sa inyo nga mga lugar. O kung hindi gani, kung wala ka mo sa may makita nga drop boxes sa inyo nga lugar, dagundagon ka mo diri sa XFM 100.7 Iloilo Station sa Barangay Tabuk Suba. Ha? Haro, sa Villa Consolacion lang kami, Barangay Tabuk Suba, Distrito sang Haro, siyudad sang Iloilo. May-ari kita diri nga drop box nga mahimo ninyo hulugan. Pero may-ari man diri sa Tabuk Suba, Haro. May isa kita diri ka drop box ng ginbutang sa Vilma Store sa Barangay Tabuk Suba, Iloilo. O kun sa Distrito sang Haro, siyudad sang Iloilo. May-ari man pagit kita diri sa San Isidro, Haro. Nagkapangita pa kita sang dugang pa nga mga drop box center, agunto nga mahapos sa inyo paghulog sang inyo sining mga entry. Sa BCS Store sa Barangay San Isidro, Haro, siyudad sang Iloilo, may isa man dira ka drop box nga ginpahamtang. Kaya balo ka mo kada Huwebes. Kada Huwebes ginakolekta ang ining mga entries, ha? Dapat pagka Miyerkules pa lang daan sang hapon, kumpleto na, nahulog na ninyo ang inyo sining mga entries. Kay kada Huwebes ginatipon ina mga katrupa kag dalon diri sa istasyon para sa weekly raffle draw. Kada Biyernes ginapatigayon ang weekly raffle draw. Kag dira kun magabutan ang inyong pangalan, automatic 5,000 ka pesos or 5K ay hatag naton sa tagdaog sang weekly raffle draw sa Gold Eagle Beer Premium sa Tansan promo. May ara pagit kita bang mga prices, ah, may grocery items, may cellphone, may cash prizes sa grand draw. Sa grand draw na. Pero samtang ginapatigayon ang weekly raffle draw, tag 5,000 ka pesos ang aton ipanagdag sa lucky winner sa raffle draw kada semana.
5,000 ka pesos ha. Katulad pag Alex, iya kay ibang tag 500 lang ganit. Iya kay ibang tag 500 lang. Agi na isip pa sa kahanginan. 100, 200, 300, 400, 500. Ariya 5,000. Patokar gani da sa ato nga 500 miles nga kantaga ko pang Alex. Kay makapian-pian ni eh, isipa bla. Ah, kun wala ga inom ikaw, basi ga inom si tatay mo bla. Ambalon mo si tatay mo. Sa mga kabataan pwede ka mo makapadala sa inyo sa dinga entries. Basi si airpads ninyo ga maamambla sang Gold Eagle beer. Ling mo tayo di pagaboy tansan tayo. Yadi para. Ah. Tansan nga mangin 5,000 ka pesos. Patukar bida ka trupang Alex 500 miles. 500 miles, 500 miles. Bro, ito niya 5,000. 5,000 miles, 5,000 miles. Mga maayo, ano yung balita? Tagtablas inyo, ano yung kay kabalo ka mo? Hasta pa man kita alas 6, eh, no? Kitsa do sina sa bulan sang Agosto, mga biyan, Jisirebe Diaz na lang, magtakop na ang bulan sang Agosto, kag magasalo kita sa Bear Month. Sa Bear Month. September, October, November, December. Bebe, 500 miles. Eh. Peter, Paul, and Mary na eh. Bebe. 5,000 ato niya, 5,000 panagtagta. Hindi nga bahay nila doon sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap. Medyo matugnaw ang panahon sa buong. Karoon lang ka mo paligo ah. Paligo ka mo karoon, gamit ka mo sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Ang Clear Skin Herbal Beauty Soap, nagapaputi sang panit, nagapahamis sang kutis. Basta gamiton mo lang adlaw-adlaw sa pagpangilamos, kagpagpaligo. Sa mga kabataan, sa mga dalaga, pwede gid. Sa mga laon-laon, mga dalaga, binayaan, balo, kag mga kasal na anal, na pwede gid. Basi pa lang sa ikaduha kabes, makapamana o kung makaangkon sang juwa. Love is sweeter the second time around siling nila. Magamit sang Clear Skin Herbal Soap. Agunto nga mahaghamis ang kutis, magputi ang panit, kag mag 10 years younger looking kamo. Luyag nyo ba lang nga makabudyuwa? Luyag nyo ba lang nga makapamana sa ikaduha? Kag makaangkon sang manami nga relasyon? Magamit sang Clear Skin Herbal Beauty Soul. Adlaw-adlaw to make you 10 years younger looking. Maingaga sa kay Rowena Espilio Manuel. Nagapamati. Nagapatamyaw sa Manuel and Espilio family. Good morning sa kay Maria Crespo dira sa Palagon sa Pabia Iloilo, sa kay punong barangay Noel Groy nga nagapamis aksang kahoy. Sa Bakabaka vlog sa RN Frozen Food. Ara na kita pag Alex. Abe, ang ilaya 500 miles, ato niya 5,000 miles. So, be,

0: Exacto, las 5. So, marami, no? 500, no? So, amo na, 5,000 ato niya, 5,000 pa nagtagtag. Kada siya na, sa aton sini mga katrupang Gold Eagle Beer, premium sa Tansan promo. Marami ni kay kada si Managid, wala ni Paltos, ha? So, timing man, no? Exacto, las 5. Grabe ang motif, tasubong ba? 500 ba? Mga byan, i-check naton ang pinakauli nga sitwasyon sa panahon dugay-dugay. Pero sana monitor naton mga katrupa para mabala ninyo. Kung bala dayon na ninyo ang mga natalanan ninyo nga mga eran, subong kung mga aktibidades bala, no? Kay sa report nga nabato naton mga byan, may isa ka LPA, low pressure area sa Guapa, sa Philippine Area of Responsibility. Nangin isa na ini ka tropical depression, pero wala pa rin makasulod sa par, ha? Wala pa rin makasulod sa par. That's why dugay-dugay katropang Alex, kung makatsamba ikaw, makatawag kita sa pag-asa, gusto ma-confirm natin kung ano ang hulag sang sining isa ka low pressure area. Nangin tropical depression, pero wala pa makasulod sa Philippine Area of Responsibility. Nangin isa na ka tropical depression mga byan, o kung tropical cyclone sa Guapa ini sang Philippine Area of Responsibility ang uli. Nga nakitaan nga 1,900 kilometers ang distansya niya sini, nagikan sa norte nga bahin sang Northern Luzon. Nga may kabaskogon nga hangin, hindi man gito man kabaskog, pero sige lang, importante may baluan ta. 55 ka kilometros ang kada sigon o kun kabaskogon sang iya nga hangin kada oras. Kag may pagmadlo sini nga nagalabot sa 70 kilometros per hora. No? Ara pa ini mabiyan sa gwa sang Pilipinas. Sa piyak na bahin apektado naman sang ginatawag nga localized thunderstorm ang Visayas region, lakip na diri ang Western Visayas, rason sang magalumo naton nga panahon. May lapta-lapta nga pag-ulan sa kahaponanon kag kagabihon, may pagmadlo sa hangin, sa tion sang kagahon kag ginapahalong naton nga aton sini nga mga mangingisda. That is why subong nga mga panahon, basta may mga tropical depression, may mga low pressure area, bisan pa wala pa makasulod sa par, lauman ninyo nga medyo mataas ang presyo sang mga isda. I-check taman na karun kay Katrupang Romel Paklibar. Subong nga yung agaw ka mo sa mga nag-operate sang eatery, karinderya o kun restaurant. Kay subong, may night market dito sa Iloilo Terminal Market. Meaning, haling kagabila sa is sang kasisidmon, tub-tub, dugay-dugay, lasa is, sininga kagahon. May tsansa ka mo nga makabakal sa mga ulutanon, mga prutas, kagiban pa nga mga panakot, sa manubo nga presyo, nagikan sa mga bulantero, kay ara sila subong sa guwa sang merkado. Amo na tsansa naton nga makabakal kita, medyo bahado nga presyo, kun may night market. Kaya hindi sila gahumlad sa ilang mga baliga sa karsada. Pero hasta lang sila yatak na alas 6 subong aga. Kaya nagsugod sila kagabi alas 6 man sa gabi. Bali 12 oras lang, no? Nga paglatag nila sa ilang sining mga baliga. Sa tansa natin ini sa mga magagmay natin ng mga negosyante, mga small businessmen bala, no? Kapin pa ko nagabaliga pagkaon ko nag-operate sa karinderya, itiri, no? Restaurant nga luyag man nila nga makasave bisan paano. Maying aga na sa kay Mr. and Mrs. Joven Caballero sang Lunok Itere nga nagapamati sa aton. Laban-laban at tutus paring Joven to sa super subong. Kay dira na siya nagabakal sa niya sining ano na, ning mga barbecuehon la. No? Kaya agaw ka mo kay may ara pa ka mo nga 56 minutos, more or less an hour, nga makapamakal sang mga kinanglanon ninyo sa mga adlaw sa inyo sining mga restaurant, karinderya o itiri sa medyo bahado nga presyo.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Morning sa kay Ma'am Mary Ricabar, nagigan sa Florida, USA. Kumusta na Ma'am Mary Ricabar? Dili sa Pilipinas, medyo maulano ng panahon namon diri. Ay dira sa Amerika, no sabong August ba? O peak gid sabong peak sang summer gid, no? Ma'am Mary Ricabar, no? Dira sa inyo? Sa Amerika, kapin pa sa Florida, medyo, ano sabong, tig-ilinit dito eh. Galing ka sa southern part sang Amerika, kaysa east coast ka, medyo init sabong. Hasta ina sa bulan sa Agosto, tatlo rin ka bulan, June, July, August, ang pinaka-summer season nila dito sa Amerika. Samta nag-aulan din, kag masaming ginabisita kita sa low pressure area, sa ibang nga parte sang kalibutan, may init. Sa Italy, subong katropang Alex, gatagiti ang init dito sa Italy. Amo na sa Europa, sa pila kabayan sa Europe, mga bayan, medyo mainit ang panahon. 5 minutos na ang nakaligat sa takna ng alas 5 sa aga. I-check tabi si katrupang Phoebe Borges Morales. May report siya nagikan sa ESN nga namtangan. Mga senior citizens nga wala pa sang national ID, mahimo gyapon makabaton sang social pension gamit ang OSCA ID. Sa probinsya ni, report ni katrupang Phoebe. I-check tabi katrupang Phoebe Borges Morales. A report, please come in.
2: Department of Social Welfare and Development Region 6 sa patag nga pwede gihapon makabaton sang social pension na ang mga senior citizen bisan wala pa sang national ID. Ginpalabot ni Marien Grace sa Tamunan sang social pension unit sang Department of Social Welfare Development Region 6 sa mga opisyalis sang Senior Citizens Federated Association of Iloilo Incorporated Iloilo Chapter nga mahimo gihapon nga makabaton sang ila social pension na ang mga senior citizen nga wala pasang national ID. Ginpaybalo ini ni Tamunan sang maghibat sang meeting ang ECFEI sa papangunan ni Nurses Portuno ang ila presidente Agosto 10 sang aga sa Kasarial di Iloilo. Ginpayag ni Tamunan nga nakabaton sang impormasyon ang ila opisina nga may ginapalapta sang pila ka mga barangay opisyal nga hindi na makabaton sang ila social pension ang mga senior citizen nga wala pa sang national ID. Sunog kay Tamunan nga pwede gihapon magamit ang OSCA ID.
3: National ID, but for those nga wala pa national ID, nakabaton kita niya ang OSCA ID. Especially ang mga bedridden na ito, kaya wala pa na sila national ID. So kindly, disseminate lang sa information sa ano mga barangay presidente may makaharap pag hindi niya nagkakalabot sa office. Kaya hindi nila magpa-release sa nila ang pension kung wala puno national ID. So sa OSCA ID. Sa tapo lang pa sa national ID naman, especially sa mga bedridden naman. Thank you everyone!
2: Ang ining nga balita, gidulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Bisonix Plus, Premium D3, ang Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7, Radio Patrol, Iilo, sa Tupang Phoebe Borges Tibur Morales sa XFM News.
1: Exciting Philippines!
0: Ang mga senior citizen nga wala pa sang national ID, kun may mga driver's license ka mo, valid gid ina, no? Kaya wala ka mo, mabudla ganit magkuha sang driver's license, eh, no? Bisan wala ka mo sang national ID, basta may driver's license ka mo, i-honor ina. Kun wala ka mo driver's license, kun may passport ka mo, mas bugat pagid ganit na, no? Kaya may ara iba niya nga mga barangay officials, nga kagsaiban nga mga ginakliman sang pension sang mga senior citizen porque wala sang barangay ID, national ID, hindi sila magatag. Why bala dal isang isa to ka birth certificate niya alin sa Philippine Statistics Authority. Malapad ni ba? Lingsang nag-release. Tuod gid man, senior citizen ka na. Ang driver's license valid na nga magapamatuod nga ikaw, amuni edad mo, either senior ka man o junior ka. O kung wala ka mo driver's license, pwede man passport, bisan expire na. Amo ni mga government issued nga mga identification nga budlay niya applyan mo, di ba? Roberto Laroan, may ngaga. Welcome sa ating palatuntunan. Ang ini nga bahin mga biyan ang inadunong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, amo ini mga katrupa ang solusyon sa aton problema nga masaming nga pagduko ni Junjun kag nangin mahuloyon. Kung mahuloyon na si Junjun kag masamina nga nagaduko kag wala na nagatambong sang flag raising ceremony, butsilingon may problema na. Basi tamara na sa black kag na malipato na, nalipat na sa sang isa niya ka function. Pangihi kag ang isa pagid ka function lipatan niya na. Wala na siya gana mag-attend pa sa flag raising ceremony. Kung naman na problema ni Junjun, laban-laban. Ha? Laban-laban, kinahanglan niya na ang pangpabakod sang panindugan, ang pagpalawig sang standing ovation. Hindi pag-isurrender ang bandira, patinduga liwat sa ikaduhanga kay gayunan, pukawa si Junjun, ipahanumdum sa iya nga may isa pa siya ka-function. Magluwas sa pagpangihi. Kinuluyag nyo nga magbalik ang nagkakayabang performance sa kama. pukawon si Junjun. Dali lang si Ma'am Merere Cabar nagatugda pa. Diri ko sa Florida, 97 Fahrenheit kung 36 degrees Celsius. Ba, medyo init. Get 36 degrees Celsius. Magbutang ka siguro ni isang ano, katropang Alex, ang itlog bla, sa hood sang salakyan mo. Ang guwa niya ni, sunny side up. Dito sa ibang lugar, sa Europa, sa Amerika, nga nag-experience siya sang summer season subong. Butangan mo lang itlog, ang hood sang salakyan mo, sunny side up guwa niya. I-salot mo sa tinapay nga loaf o kon sa pandilit si hamburger niya, ang guwa niya. Balik tato kay Turbo Bla. Di na tato gani. Amo ni nga matiniol maabyan, kung magtumar ka mo Turbo, pagka alas 5:40, muna ng pagtirada. Ha? Kay si Turbo, dietary supplement for men, 30 minutos ninyo imnon, kag amo na mabatsagan ang iya efekto sa kwarto ninyo. Sa pirtahan pa lang kumusang kwarto ninyo, mabatsagan nyo na ang buol ninyo nga nagalukso-lukso. Meaning, ara na, kapangayag na, nagapanikad na ang tiil nyo. Efekto na si Turbo Dietary Supplement for Men. 100% natural, safe, kagwala sang side effects, only frontal effects. Kung kaysa nagaburubunggod-bunggod, nagasurusunggod-sunggod si Mrs. nyo, si partner ninyo. Kaya kung kaysa malipatan nyo na nga huluwa-pluson, malipatan nyo ba lang nga bulubon niya, ganti. Kaya kayo nahanglan man ng isa, dapat nyo mga intindihon. Hindi na kamo kinanglan pa nga kuhiton, hindi na kamo kinanglan pa nga hutikan, ah. Medyo voluntaryo na lang, Black, at lupang Alex, Black. Hindi na kamo hulat, hindi na kamo magulat nga hutikan kamo ni partner ninyo. Nga, aga. pwede. Hindi na kamo magulat nga kuhiton pa na for delicadeza reason, Black, no? Kamo na lang binagbinag, ah. Ting mo, daw. Wala pa minsaro nyo daw isa na kabulan na o daw duha kabulan na nga nag-plug-tick na o. Aring solusyon na ang Turbo Dietary Supplement for Men. 30 minutos antes ang championship bout. Ang taon-taon kung magpanghampol si Mrs. nyo pagkaaga. Sang lapunaya kung nagani oregano. Basta, kaysa Turbo Dietary Supplement for Men, basta nagkakinanglan lang, bla. Kung nagkakinanglan lang. Kung gina-challenge ka ba ni partner mo, tumaris ang Turbo Dietary Supplement for Men 30 minutes before the loving-loving kay mabatsagan ang efekto. Sa Turbo Dietary Supplement for Men, may halayan ka na, may salabitan ka pa! Sakay katropang Larry Faliera Dula, may aga sir, 3 a.m. pa lang, nag-sigabog na ang Ila Radio dito sa pagpamati sa aton sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7. Sa kay Roderick Villagracia, good morning katropang Dennis, exciting Pilipinas, good morning, God bless you all XM Iloilo personnel, good morning. Ang aton galing ng mga radio katropang Alex, gaan mo ko na karon lugay dugay ay sus kaya nagapangayo itong migo ko tubla sa corner itong atyangge. Sige lang, makachimpo ta karon. Good morning and happy listening man sa kay Elmo Castaneda, also known as Nano, sa kay Papangray Tanyo, sa kay Incheck Oro, sa kay Mike Ardenio, sa kay Tutong Uga, kag kay Tutong Castrasyon, dira sa Barangay Bakaw, Mandurayaw, Iloilo City, sumaman sa mga membro sang Batuda, Bakaw Tricycle Owners and Drivers Association, kag sa Butuda, Bulilao Tricycle Owners and Drivers Association. Kaya man namun ni Pirmi Magyanta, daw gasako sila. Daw 24 hours ni Katropang Alex, biyahin nila mo. Oo, 24 hours. Kung medyo maiwat ang taxi, sa mga membro kamusang Batuda, kagbutuda, padulong, pasuki-suki, manana, kuhaon nyo ila cellphone numbers. Kaya kung malang-alang kamo sa taxi, ara, tricycle, oh, basta gab-ilang. Okay na sila. Medyo maka-minus-minus kabla sa plete, no? Batuda, kagbutuda, drivers, sa mga tricycle, may aga sa inyo. Ang ining abahin mga pinangin na dunong sa inyo sa premium D3. Ang premium D3 ang mga ining mabakon nga dagpatay sa mga viruses kag bakterya sa atong lawas. Ang premium D3, may virgin coconut oil, may malunggay oil kag may vitamin D3 with 200 IU. Ang vitamin D3 ang ining vitamina nga makuha nato nagikan sa silak sang adlaw. Pero sa masunsun nga pagtupas ang ulan, wala naton makita ang silak sang adlaw sa sulod sang pila ka adlaw na. Pero hindi man kinahanglan gid nga magpasila kita sa adlaw ug to maangko naton ang vitamin D3. Ang Yes to Health Incorporated nagmanufacture sang premium D3 nga dili na nasulod ang vitamin D3. Ha? May moringa oil extract, may virgin coconut oil kag may vitamin D3 with 200 IU. Para nga hindi na kita magpainit pa sa adlaw para maangko naton ang vitamin D3. Ang vitamin D3 mga bien, amoning vitamin nga nagapa-delay sang pagyukot-yukot pagka-kolorinot sang aton nga panit. Kaya bala ko mo ang premium D3, may kapasidad ini sa pagguba kag pagpatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga mga lawas, kag may ara man ini nga anti-fungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil extract sa premium D3 puno sang vitamina, minerals, protina kag may 110 kasahi sang antioxidant nga nagapa-delay mga biyansang pagkolorinot, pagkolorisong, pagpikot-yukot, pagkuris-kuris sang aton nga panit. Para bala nga ma-delay ang aton nga skin aging, nga bisan senior citizen na kamo, daw junior citizen gihapon. Sixteen minutes after 5 o'clock ang aton nga oras. Sa pagpanumbalik naton mga katrupa, pasiplata naton ang pila ka mga nagapanguna nga mga balita lokal. Mga balita nasyonal mga abyan, lakip na din ang pagpasiplat naton sa mainit nga balita nasyonal. Ining pagpresentar na sa prosecution team sa isa nila ka-witness nagikan sa Commission on Audit ng inyong auditor kag diligin patpat mga abyan kung kandaisin o nagbaton sa mga acknowledgement receipt ang mga nagbaton sa gingastos nga confidential fund sa aton nga vice presidente sang siya pa ang DepEd secretary and at the same time vice president sang Republika sang Pilipinas ginplastar sang prosecution ginpamtang si witness stand ang ilang witness agudto ipatpat ang mga pangalan sang nagbaton sang confidential fund kun bala legal o kun illegal kag kun bala nag-exist ining mga tawo nga ginpasuni nagbaton sang mga amount of money nga ginakabig nga confidential fund nga sa paglantaw sang mga taga-kuwa hindi pwede.
1: Exciting.
0: Pero tanan-tanan ini mga abyan nagadepende ni gihapon na sa pagusgar sa aton nga mga senator judges. Pero without prejudice ah, kung ano man ang main decision sang mga senador naton nga mga judges, dapat nakahibalong publiko. Kaya kita mismo nga publiko, nga taxpayer mga abyan, makahimo man sang aton nga desisyon. Kaya balo ka mo kung senador judges ka, hindi ba na manigar, may mga political affiliation man na sila. Kung kaisa may mga reservation sang ila pagahimoon nga desisyon. Political line-up mo, political organization, political affiliation, blah. Pero manami ining impeachment trial kay hayag sa publiko, no? Hindi man kita makausgar as of now, kay hindi man kita mga senator judges, pero ara sa aton sa palabuton ng eleksyon, kung bala, ang ining mga tao nga involved mga byan sa impeachment trial nga ini, dapat pa bala nato ni butang sa pisto kung hindi na, no? Amo na ang purpose mga byan sang pagpalayag naton sa kahanginan kag pag-cover naton sang ongoing impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kamo na ya binagbinag, no? Ang aton ginaplastar ta lang sa inyo ang nagakalanabo mabiyan sa Senado. As much as possible gina simplify naton para bala ang bisan ordinaryo nga tawo nga taxpayer, no, nga nagakayod sikad, nagakayod drive sa tricycle, nagabaka-baka maniho sang ila sa lakyan, pero ginagastos ka ginapatuyangan ang gastos ang iban. 19 minutos na nagkaligad sa Taknal 5. Kung pasi platanta na dugay-dugay, dugangan ta na. Pagkaligad lamang mga katrupas ang mga importante naton nga mga pahanumdom.
4: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
5: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tirawan ng kape, pero lain gijang sa bors ang Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
6: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili.
6: Santon Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay, minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga, tanggal pati eyeglasses ko. Ako pala si Sheena Andres.
6: Vision X Plus, epektibo, mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
10: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Kaida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Manamigis!
14: Santon Plus Herbal Soap.
17: Na tropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
18: Eh, Valira Dula, tagal Barangay Binalot, Alimudyan, Iloilo. Ang pasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
17: O, ikaw man katropa, may chance sa kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
19: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
20: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
21: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
22: Oh.
21: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: Ang oras, mga katropa, 23 minutos na nakaligad sa takna ng 5 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Dito sa XFM, ang Radio Patrol Iloilo, 100.7 sa mga lilisuan sa inyong mga radio on FM band. Ngayong aga sa mga tagpalamatita, diri mga abyan sa Dikamay Store sa or Itiri. Diri sa may barangay Rizal, Lapas, Iloilo, sa Kainday Reyna, nagapamati man sa aton. Sa mga tagpalamati natin diri sa Nunong Itire, diri sa Kainday May, sa Tubalang sang Shopee. Kagsiban natin nga mga katrupa diri sa Petron, kag sa Caltex Gas Station, nagapamati sa aton. Sa sininga mga tinuon, piragi sa Transistor Radio, ara kita sa 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyong mga radio on FM band. Amoy na ang 100.7 XFM Radio Patrol Iloilo. Sa pihak nga bahin mga abyan, pasiplata naton. Ang pila ka mga development kahapon sa nagapadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Actually, hasta lang ni Sumong Bala katrupang Alex mo kay Buas may mga committee hearings ang Senado, no? Kag sa Biyernes ya ti kinaanda nagabisit na sila sa mga constituents nila, no? Hindi man gid bilog na semana, hindi man gid adlaw-adlaw da Lunes sa Martes, Miyerkules lang. Di kahapon maabyan sa nagapadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ginpatawag ang witness bala ining auditor, no? Ang Commission on Audit auditor nga si Sailin Del Campo. Madugay naman nga eksperyensyado naman nga auditor, no? Kag na-assign sa Commission on Audit. No? Nagpahayag mga kabyanan, sangin patawag sa witness stand, nagpahayag nga may pila ka mga aktibidades nga gin-cite siya, aktibidades ng Vice Presidente, no? Kag ang mga ginpanggastuhan sa confidential funds, nagalakip ini mga abyan. Ang pila lamang sa mga gin-tumod nga mga gin-gastuhan sa confidential funds sa Vice Presidente, mga katrupa, amo ang mga tree planting activities, ang pagpamakal sa mga wheelchairs nga wala man resibo, kag bisan pa ang mga Christmas parties. Iniya suno sa kay Sailin Del Campo, ang auditor sang kuwa. Amo ni ang iba nga mga aktibidades nga gingastuhan sang Vice Presidente sang iya confidential funds, tree planting, magtanim ID biro, pagpamakal sang wheelchairs, kag pagtambong sang mga Christmas party. Ang Pasko ay sumapit. Ang ano pag ide, iba nga mga ginagastusan. Ginasummarize talang ini sa inyo, kag ginasimplify talang. Kay kalawig-lawig, manabi mo. Ang ginapangwa talang din nga mga punto lang maintindihan ninyo, no? Si Sailin Del Campo, mga abyan, nagsiling, ngang ini nga mga aktividades, hindi ini eksakto, kag wala ini ginapanugutan si Dalum sang Joint Circular sang Commission on Audit o kung guidelines bala mga katrupa nga nagagiya kung paano gastoson ang confidential funds. Siring ni Sailin Del Campo, ini mga tree planting ni, mga Christmas party ni, ini pagpamakal sang mga wheelchairs ni, hindi niya dala, wala niya madala sa listahan nga pwede gastuhan sang confidential funds sang Vice Presidente. Inaya si Sailin Del Campo ang nagsiling sina mga katrupa, auditor sang Commission on Audit. Alright? Naging patawag sa Senado kahapon kag mag-witness. Kay damo-damo resibo na pangdalaman na pangusisa sang mga prosecutors mo, no? Sang prosecution team gali, no? Are pagid, siling ni Del Campo. Si Dalum sang December 13, 2022, ang Department of Education, no? Nagiwat mga abyan sang Partners Appreciation Night sa Mandaluyong City, Metro Manila. Tisiling ni Del Campo ina, ya, hindi pagit pwede na nga pagagastuhan sang confidential fund. Appreciation Night, paano ni man? Ano ni mag-appreciate man? He would like to appreciate the presence of Amonia. Muna mo to. Kaya bala ka mong confidential funds. Wala man ang problema. Bisan sino may confidential funds, ipakita lang sakto ang paggastos ng kwarta. Bisan lain-lain pa nga pangalan, bisan mga aliases pa, pero nag-exist man blas kalibutan. Ining may alias na, ghost pa. Doon mo na ang gagawa. Dari pagido, dari pagido. Kaya ang abogada nga miyembro sang prosecution panel nga si Attorney Lorna Kapunan, medyo gung-ana ni. Gung-ana ni nga klase sang abogada. Litigation lawyer ni. In other words, anad niya sa korte. Actually, ang mga abogado sa piyak nga bahin, ang mga defense panel counsel, mga batid man, mga bataon pa, no? Muna man nami, maglantaw kita sa muna nga mga trial, mga impeachment trial, kami kita natong kung sino nga mga abogado, mga bataon ka mga batid. Pero kay balo ka mo, sa experience ako, sa observation, kulain ginman niya ang experienciado nga abogado, and at the same time, mga katrupa batid. Ining anad bala sa court hearing, sa mga court trial, blah? Pamo may mga abogado man katrupang Alex, nga ang ubra nila, pang notaryo lang. Oo, pang notaryo lang. O kung nagatudlo lang sang kasuguan sa mga bulutuan, sa mga universidad, pero lain gijagali ang litigation lawyer. Ining nagapakigbato, gidlas ang kliyente nila sa korte. Kay makita mo da kung paano sila magdipinsa sa ilang kliyente, kagka-articulate sila. O nami, giman kung articulate ka, no? Tapos sakto pa grammar mo, blaw. May matunan ka na sa ilang sininga mga ideas, may matunan ka pa sa correct grammar nila. Kamu na, pamati, kamu. Daton diri ginasummarize nato ini para ma-simplify naton maintindihan ta bla. Amo nang ginasimplify ta medyo budlay man ni klase ubra kiti para bla nga bisan man ugbaligya manis karsada man ugbaligya balot man ugbaligya sang buko juice nga nagapamati sa aton maintindihan nila bisan paano no. Sila ni Del Campo, base po doon sa enumeration kung saan gagamitin ang confidential fund. Hindi po nakasama ito. Ang Christmas party, ang mga appreciation nights, hindi gali pwede ni. Ang iba ang pagid ng mga aktibidades, mga abiyan nga gingastuhan sa confidential funds sa idalom sa Office of the Vice President. Amo pagid ang mga masunod nga suno sa kuwa auditor, hindi tani pwede, pero ginhimo ni Vice President ka pwede. December 15, 2022, Knights of Rizal Supreme Council, 68th year of the Institute in Baguio City, Youth Campaign on Patriotism. Pero malayan si Nidiri Bala, may mga aktibidades katrupang Alex na isa lang kapitsa mo. Ambot yun paano nila nilagariun man? Married eh, nga ginpanggastusan sila, lain-lain ng activities. Pero isa lang kapitsa. Do si Superman. Ano galupad? Oo, panagtag sila, panggasto sila sa naglain-lain nga mga ano, nga okasyon kag aktibidades. Pero nakita di sa prosecution nga isa lang ka pizza. Terrible. Kamo na lang da binag-binag ha. Ari pagido, ari pagido. Iban pagid nga mga aktibidades nga ginhambal ni Del Campo, nga gingastosan sa Office of the Vice President at the same time, no? Damo nga okasyon gintambungan sang Vice President, gingastosan niya sang confidential funds niya. Pero, lain-lain activities, pero natuon lang sa isa ka pizza. Natuon lang sa isa ka pizza, oh, ari. Ano ang balsing iba? Ano ka, Superman? Oh, ari, ari, ari, oh. December 15, amo to. 2022, Knights of Rizal Supreme Council, 60th year of the Institute in Baguio City, Youth Campaign on Patriotism. December 17, 2022, Christmas activity sa Happy Land, Tondo, Manila. Wow, sana all. Mag-attend ka Christmas party, tagaan ka pagid guru raok. Halin sa confidential funds ang Vice President. Ari pagid, December 17, na pareho lang pizza. Pareho lang ang pizza, mga katrupa. Pero depende ni sa defense counsel kung paano nila ni Balion. Basta amo pa lang ning nakita ta sa presentasyon sa prosecution panel. Alright? December 17, Christmas activity sa Happy Land, Tondo, Manila. Christmas activity and exploration meeting of Extension Office, Barangay 101, Tondo, Manila. Aha. Isa lang ka pizza, ha? Ari pagid. pasasalamat and update meeting sang tuda. Aba, madala pagali ang tuda. Ang batuda ay ni madala. Ano ning tuda? Laban-laban. Tricycle Owners and Drivers Association eh. O, ginagastusan man sang confidential funds ang Vice President ha. Pasasalamat and update meeting tuda in Barangay Batasan Hills, Quezon City. Ari pagid, pasasalamat and consultation meeting with TNVS, Angkas and Food Delivery in Quezon City. Ari pagid, pasasalamat and update meeting with PWD Sector in Quezon City. Take note, isa lang ka fitsa ini December 17. Pila ka activities ni? Isa, duha, tatlo, apat, lima, anum. Isa lang ka fitsa ini mga katrupa. Anum ka mga activities. Nagkalain-lain nga binyo. Damo to gani, nakamuno si Atty. Lorna Capunan. Ano ni man? Superman ka mo? Paano nyo ni lagarion mga lugar nyo? Nga ginpang kadtoan, kaginpang gastusan nyo sa isa lang kadlaw. Para lang bala mabalaan na ito na. Kamu na

makakuha isda. Iba nag-illegal fishing na lang. Oo, illegal fishing. Pero may nagkaladakpan. May mga nagkaladakpan. Oh, basta illegal ganing inahimo mo. Dayon mo puloplagyo. At the end of the day, madakpan ka, dayon mo hibi-hibi. Apat ka mga individual ginarestar mabyan sa tatlo ka mga illegal fishing activities diri sa Iloilo. Ahay, hingaga mong tani sila. Kaya kawalo ka mo kung legal ka ganyan nga manging isda, subong. Risgo ba lang kabuhi mo katropang Alexaw, no? Hindi ka gin makapatunga. Kung makapatunga ka man delikado, basi ampakon ka sa mabaskog ng hangin. Malumos ka. That is why basta malain ang panahon, nagmadlos-madlos ang hangin, mahal ang isda. Common sense, mahal ang isda. Pero ang iban, nga tamara na magpangabudlay, magrisgo sa kabuhi nila, nagkuha sa option nga magpatigayan sa illegal fishing. Ti may nagkaladakpan. May ara nga ginabulabanta, 409,000 pesos. Ha? Ang balor sa mga gamit sa pagpangisda ang nakonfiskar sa aton nga mga kapulisan. Hindi lang illegal drugs ang ginabantayan sa aton nga mga kapulisan. Lakip na diri mga byan ang illegal fishing. Ginpayag sa aton nga Police Regional Office 6 Director nga ang mga operasyon nga ini mga byan ginhimo sa sulod lamang sang 24 oras bilang kabahin sang padayon natin nga kampanya batok sa mga ilegal nga nagapangisda sa Western Visayas. Lakip mga byan sa ginhimo ng operasyon sa mga lokasyon amo ang mga kadagatan sang Batad kag Istansya Iloilo. Dira gimana parmi. Kay balak mo ang isda dira sa Istansya Iloilo kag sa Batad kag sa iban pa nga bahin sang ang norte nga bahin sa Iloilo daw dira naman nami nga klase sang isda mo. Lain man niya ang sabor sang isda nga dira sa Antique kitro pang Alex, no? Lain ang sabor sang isda nga dira sa eastern part sang Panay sang sa isda nga magahalin sa southern part sang Panay. Kita niyo maghahambal ka gani nga tuna basta General Santos City namit. Kung maghambal ka nga tuna halin sa Palawan daw hindi namit. No? Diri sa isla sang Panay ang mga manamit nga isda halin sa Istansya, halin sa Batan, halin sa Ahoy, ha? Amo na mga bin mga manamit nga mga isda. Ti dira ginatutukan sa aton nga mga otoridad ang rampant nga pagpatigayon sa illegal fishing. Ining illegal fishing nagagamit iban sang dinamita, iba nagagamit lasang ano ni nang tam-an kaikit lang nga fishnet, inang bisan mga apo, bisan similya pa lang sang isda masikop na nila. Wala na, wai pa mabunyaga ng isda, dakop na mo. Bangon sa mga tam-an kaikit pa lang fishnet, no? Bulunyagan pa lang ang isda, dakop na nila. Wala na tsansa makakadto sa preschool o kindergarten. Wai pa wai pa mabunyaga ng isda, mga abyan, ginadakop na sa ibang mga illegal fishers, no? Didri sa Western Visayas, sige-sige ang kampanya sa ating mga kapulisan batok sa mga illegal fishers. Lakip din mga binang pagbantay sa kadagatan naton sa norte nga bayan sa Iloilo, Batad, Istansya, Ahoy, kagiban pa. Suno sa ating Regional Director sa PNP nga si Brigadier General Randolph Tuanyo. Importante ang pag-amlig sa aton nga katubigan o kung kadagatan sa Western Visayas bangod ini ang may direktang efekto sa pagpangabuhi sa mga pumuluyo kag mga mangingisda nga nagasalig lang sa ila sininga pa lang abuyan sa kadagatan naton. No? Ngara na sa kustodi sa mga kapulisan ang apat kami individual nga nagpakig ukon para sa nagakaigo nga investigasyon. So, hindi kita magpatigyan sa illegal logging kasi gisig yung kampanya sa mga kapulisan ta. Kag kahibalo ka mo, ang illegal logging, ang illegal fishing yun, tambahan ka halit. Kay ang mga apo, mga anak sang isda, nga hindi pa kuntani pwede madakop bala. Hindi pa pwede lutoon. Sige na pang dakop ng sing iban. Di wala na sang sundon pa, wala na sang sublion pa ang mga masunod ng henerasyon sang yaman dagat na ton, mga isda na ton bala. So, pangisda lang kamo sa legal nga pamaagi, no? Kay man ang illegal fishing mga byan, dako na halit eh. Dinamita, bumbahan mo da karon ng mga ang party sang isa ka dagat nga ginapatihan yung may mga isda pati mga apo sang mga isda patay to whom it may concern ang dinamita mo tapos ang tamaan kaikit pagid ba lang ang mga fishnet ni nga may pamugat sa dalom nga pati ang mga coral reefs naton ang mga coral sa dalom sang kadagatan magkala tiphag pala ini mga corals mga bin sa dalom sang kadagatan sang seabed amo ni

0: Imo ginaisaran ha ginahimo nga apartment kag boarding house sa mga isda sa dalom sang kadagatan, so hindi nato nina paggubon kay dira na sila nagapamugad, dira na sila nagamuad, dira na sila nagamultiply. Wala tanyo nga magdalag ko kag magpatigayon sang legal fishing. Kay kun magpatigayon ka sang illegal fishing, dakpan ka man gyapon, ginalitan mo pang isda, ay ginalitan mo na ang mga apo kag ang isda para sa palabuton generasyon, dakop ka pa ha. Natural na kung mga medyo mabalod kag maulanon na pauway ka na kung nahadlo ka magrisgo sa kabuhi mo. Intindihan mo na sa mga customer nga palakaon isda nga kung may bagyo, may low pressure area, medyo mahal ang isda. Subong ang bangros, 220 ang kilo. Oo, dalag ko na. Oo. Dugay, dugay, check tas katropang Ramel Paklibar para sa situation report, anay. No? Maying aga sa Kaironi, Cortuna, Lupera na nag-upod sa aton sa sininga mga tinion. Check ta. O kung pag-asabi ka trupang ano, ka trupang Lex, check ta na yung pinakauling sitwasyon sa atong panahon kaya may low pressure area mga abyan nga ningin tropical depression na pero mga isa pa kalibo ka kilometros ang distansya niya sa Northern Luzon. In other words, wala pa ini makasulod sa Philippine Area of Responsibility. Ang nabatyagan natin sa mga pagtupa sa ulan kada adlaw, kada hapon, kada gabihon, resulta gihapon ini isang hangin habagat or southwest monsoon. 42 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 5 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas dire sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 sa mga lilisuan sa inyong maradyo. Pagkatapos natin kuha sang report na gikan sa pag-asa sa pinakauli nga sitwasyon sang panahon, i-check naman ang atong nga patrol sa situation report sa aton nga mga dalanon dire sa siyudad sang Iloilo. I-check ta ang low pressure area nga ningin tropical depression. Kung bala may tsansa ini nga makasulod sa par kay masubre sa kalibo pa ang distansya sini dito sa pinaka-norte nga bayan sang Luzon. Si Sir John Baron sa linya sang pag-asa maghatag sa aton sang pinakauling sitwasyon sang panahon. Sir John, upod mo si Katropang Alvin Dennis Arabang sa XFM Radio Patrol Iloilo. Maying aga, Sir John.
1: Hello, sir. Maying aga. Ang sa aton man, mga tagpalamati. Latest nga weather update natin sa Adlaw Sangon today, August 12, 2026. Kapton nga update ang southwest monsoon dagayon gyapon ang iyang epekto sa may Luzon. Well, may bago naman kita nga na monitor no nga bagyo naman tropical depression sa guwa sa aton nga par. Wala man siya direktang epekto and good news man kay ang nakita nato naging dalagan is sa pakalayo man siya no sa aton nga landmass, so wala man siya kinanglanggit nga kabalakahan. Adro naman sa aton sa Western Visayas, generally fair weather kita, pero may mga chance na gapon sa mga isolated ng mapagulan, pangilat kag paraguod. Dalas ang mga localized thunderstorms, ang hangin, at saka ang tubtob mabaskog sa direksyon na baganta na atundan, na muli ang magandalas ang kasarangan, ang tubtob mabalod ng kadagatan. Forecast temperature naton is 25 to 34 degrees Celsius. Ang adlaw, nagbutlak 5:30 kina sa aga, magkatunod din 6:10 karon sa hapon. Ang natin nga latest weather update, ako si John Baron. Madam, again, nga salam.
0: Thank you so much, Sir John Baron. Nagkikan sa pag-asa, mga abyan. Wala kita problema. Although may tropical depression kita, nag-tropical depression na ang low pressure area, pero outside Philippine area of responsibility ni mga sobra pa isang libo. Pero ni 1,900 kilometers east of extreme northern Luzon. Wala niya sang direktang efekto ang tropical depression nga sagwa sang par, no? And besides mabin daw la chance nga maghanot siya sa Pilipinas. Ang mabatyagan nato nga pagtupa sang ulan, dalag hapon sang hangin habagat kag southwest monsoon. Ginalauman ang maulanon nga panahon sa karong adlaw. May aga sa kay Ma'am Hermite, nag-upod sa aton sa sining matinon, of course sa kay Ronnie Cortuna Lupera, kay Madam Cecil Mendoza. Kay Sir Dixon Ligayada. Dix! Kasi manuha ko ni. Fiesta na sa sunod nga bulan sa Lambunaw. Matira ta to katrapang Alex. Lapit man lang. Mga 48 kilometers man lang. Maybe an hour. More or less 1 hour nga biyahe. Ano? Sa from the city of Iloilo. Palkad to dito sa Lambunaw. Isa man sa pinakadako nga banwa sa central nga bahin sang Iloilo. First class ang classification sa municipality. Tutuod gini nga first class, hindi lang sila ng oring-oring. Hindi lang niyang ticket ang first class, ang classification sang banwa. First class, oh, dako ang income, dako ang ira, dako ang sweldo sang mayor, vice mayor, kag mga konsyal, kay first class ang classification. Hindi lang first class ang ticket, pati ang classification first class na. It's 45 minutes after 5 o'clock ang aton nga oras, mga katropa, sa palatuntunan Exciting Pilipinas, Miyerkules ng edisyon, August 12, 19 days to go. Mataklad na nato ng bulan sa Agosto, the last month sa ginakabig nga Linman season. Medyo bakasyon pa subong si ano, si Jose Marichan, bakasyon pa no? Nagapanglugayawan pa. Mga a week before, a few days before September, makita mo na si Jose Marichan nagadayan-dayan sa kalye, naga-jogging-jogging, naga-walking-walking, naga-brisk-walking. Pero a day before, katropang Alex, nagapamintana na, nagabutwa-butwa, tamwa-tamwa na sa sapirtahan kag bintana mo. Bantayan ninyo, a day before, mga few days before sang September, magapakita-kita na si Jose Marichan sa karsada. Ang Pilipinas, ang ginakabig nga nasyon nga may pinakamalaba nga Christmas season. Korintay 6 minutos na nakarigat sa taknang 5 saga. E-check tabi sa siningang matinon si Katrupang Romel Paclibar. Aga pa to. Nagsakay sa patrol. Bit-bit niya ang iyang Santon Plus Coffee Mix. Kag ang iyang Santon Vitamin C. Para sa pagbabagot sa iyang sininga immune system, ginasulay ang ulan. Ginasulay ang taliti. Agud maka-deliver sa iya report subong nga aga. Sa patrol, Katrupang Romel, sa report please kami.
2: Good morning, Katrupang Alvin. Medyo masanag-sanag na Katrupang Alvin ang kahawaan. Pero ang sa nakatungdan, nagapugok ang ano, ang panganod ba? May tom nga panganod. May tendency dumaulan naman liwat Katrupang Alvin. Di mo paktan subong adlaw nga dumaulan gidya. Pero sa subong Katrupang Alvin do hindi gid ba ara nagtupa na ulan.
0: Ah, nagtupa na ara na ara na.
2: Pag-upang muno.
0: Bagingin mo nung muno, pabi mo.
2: Oo.
0: Agabot ko di kina, wala ulan eh. Pero basa ang dalan.
2: Oo. Gusto ko nga nag-ulan kay ina. At isubong nga Katrupang Alvin, nagtupa naman ang madamol. Pero hindi, gaunta tatugtat lang bala nga pag-ulan dari sa syudad.
0: Pero amun amuning delikado, Katrupang Romel nga ulan, ining gaunta tuntat lang, dugay-dugay malaka, tapos aling mo malakat ka naman, dugay-dugay tuluan ka naman sa ulan.
2: Yes.
0: That is why sa sining mga pagbaylo-baylo sang panahon, dapat gid ang Santon Vitamin C. Ining alkaline base nato nga vitamin C bla nga aga pa dapat tumaronan ninyo. Kapin pa kung may mga errand ka, may mga activities ka subong aga pa. Hindi na ka mapangalang-alang pa Santon Vitamin C. Nantawan nyo ang panahon nagabaylo-baylo.
2: Oo, te mainit sa kunadlaw tapos ulanan ka naman pagkahapon kay Katrupang Alvin. Subong nagdamol naman ang ulan no dari sa syudad sang Iloilo. May mga portions sa probinsya sang Iloilo nga damol man ulan kagabi pero may araman nga nitis lang Katrupang Alvin. At tapos do medyo baskog ang pagpabugso-bugso para sa hangin dari sa syudad sang Iloilo Katrupang Alvin. Yung mga kautura natin nga nagabulante sa Iloilo Terminal Public Market ay kaluluoy
0: lang. Iti, ano pa sa adan na subong to?
2: At pagtupasan ulan,
0: pamunpun nilang
2: ligyan. Kayo, eh.
0: Wow.
2: Ang mga mayara yung mga personal kung tanong ni mo barigya Katrupang Alvin, ginapilo lang nila ang trapal nga ginahumlad nila sa karsada, bala? Tapos itabon lang nila. Pero ang mga wala iya, ti lagan ka sa kilid na isang building kag magpasilong.
0: Katrupang ang una, gin mapiktuan Katrupang Alvin, nagabaligyasin ka kalamay?
2: Oo.
0: Basi matunaw?
2: Tilaban-laban eh. Galing kay Dubai ko dikita, may nagabaligya kalamay. Kalamay kang kasin. Dito sa babaw yan may ara eh, pero sa guaya Katrupang Alvin wala.
0: Sa una, kabalo ka. Sa una, bata pa ko, ginadala ko ni nanay ko bala maninda. Kabalo ka ko na nung una makapa-attract sa ako, nining mga kalamay nga pula nga may bilog-bilog bala.
2: Oh, bilog-bilog.
0: No, ginabutan ko na sa bulsa ko, nimbalanon mo.
2: Tapos ugo mo pa na dulce ba?
0: Oo, okay, ti aman mo. Oh. Napagustuhan ka man sa manugbaliga, gusto mo may mga inumol nga bilog na kalamay, ti hindi ko mo man madala. Ama daw malaulin lang nga bilog nga kalamay mo na ginatira eh.
2: Tapos sa luganay ko mo sa mga classmate mo ba?
0: Oo.
2: Kaugas ang bilog to, kwanto? Ang dupla.
0: Hindi. Sige, magaling ka lang tiras ang bilog na kalamay nga pula. Nagano ka? Gabitukon?
2: Tapos nagasakit mo tunlan mo, doon ginatunsel
0: ko na. Gosga tutunlan mo eh?
2: Oo.
0: Oo. Ti, amo na, makapatrack sa mga kabataan, dalon ni nanay nila sa tindahan. Dahil nila to, daw hatos ang bilog na kalamay, ng pula.
2: Eh, damo na, nasunod na sa sako mo. Tapos ginadispil na sa kilid.
0: Oo.
2: Eh, kung may nag-aibang migaw kayo, okay, tapos ginabi ang bilog ng butang sa kilid. Paglabay sa kabataan ng pudyot nila.
0: Oo, amo na nga post nga pudyoton mo. Alang-alang ka man mga daw ka lang alang man ng pamangkoto ng biligya kalamay ano niya ang kalamay mo tamis dyan eh. Sa mamangkot ka bla magpakal ka mga prutas di bla bilid-bilidon mo kag pamangkotan tamis na eh siyempre ang nagabaligya na hindi niya magambal nga hindi tamis.
2: Doon ako sa una sangga gadagsagib lang Lansones na sa may Jim Basa kag ano katapangan din
0: snart.
2: Ang snart. May kilala ko sa unang kada pamangkot namon mapudyot na sa isa. Tapos mga tamis na eh.
0: Kunyari gatil na gatilaw.
2: Kagayan eh. Yan di pulog na nila. Very tasty na ba? Oo. Di walang alang. Sa ilan na sa
0: sapiak. Sa ilan na sapiak. Hasta makalabos punta nila magbakal. Busog na.
2: Isa na kilo kaon niya.
0: Palusot mo lang na.
2: Oo.
0: Kay balo ka mo. Kung ikaw mo nagbaligya katulog pang Romel. Halimbawa, paho, Lansones. Ining may tendency nga bala nga mga maslom, paho, Lansones, magbakal ka. Kung pamangkuton mo manugbaligya, nang manong matamis ni, ano ba ay sabat sa iyo saan manugbaligya?
2: Matamis, alam mo nga maslom.
0: Alam mo sabat na sa maslom, hindi nakapagbaklan. Kamu na lang binag-binag. Basta paho, gani na, duha lang na kabagay, kung hindi magtamis, aslom.
2: Aslom.
0: Ang sa Lansones, duha man kabagay, kung hindi magtamis, upload.
2: Upload.
0: Oo. Ano pagid nga mga prutas ang pwede mo mapamangkuton kung hindi mo mapiho kung tamis o lasay? Sandiya o pakwan?
2: Sandiya.
0: Oo. Duha man ang kabagay. Either matamis or malasay. Kung mapula-pula ang unod sang sandiya, amo na ginapabuksan. Pero hindi bang gali garantiya katulpang Romel nga kung mapula ang sandiya, tamis siya?
2: Oo.
0: Hindi gali garantiya. Bisan may mapula pa siya, pero daw lang alang tamis niya.
2: Nagdepende abi sa season kag sa panahon kag pangalbin mo.
0: Oo.
2: Ang sandiya abi once nga ang gintamnan mo patag tapos naulanan na siya bala.
0: Oo.
2: Dumi
0: tendency maglasay.
2: Tendency siya.
0: Pero kung magharvest ka mga maybe 3 days or a week before ka magharvest gatagiti ang init.
2: Oo.
0: Abaw. Nagagwa ang pagkapula niya kag pagkatamis niya.
2: Yes.
0: Manami ni. Subong-subong gawa, uso pa. May mga bliga pa man nga sandiya subong pero daway na ko gawa gana kay ti balaan ko man hindi tamis eh.
2: Oh.
0: In fairness, hindi man tanan nga na-experiencean ko. Basi may aram ang kamuda na experiencean, obserban nga bisan hindi pa, bisan tigululan may sandiya nga matamis.
2: Oh, may ano katupan, Ben, may nagatanom sang sandiya nga ang iban, ginaharvest nila medyo alang-alang bala.
0: Oh.
2: Tapos ginapatulo na nila, amo pa na pagluto, amo na medyo tamis na ya. Pero kung luto na nga daan halin sa pungango, may tendency to last ay gidya kada pangalbin.
0: Oo, oh. May ara iban nga ginahagay pa nila mo.
2: Ginahagay nila. Oh. Oh.
0: Basta may initan siya pag harvest mo, hindi man kinahanglan nga buksan mo dahil kay medyo lang halang pang tamis niya. Maybe yes. One day or two days, no?
2: Oo, oh, mga tatlo kadlaw.
0: Yes, oo. Oh, oh.
2: Oh, basta sa isa ka semana ang lawig niya, pag hindi man siya mano gid kun hindi pa man sigid luto gid katama mo, kag wala lang siya damage. Hindi na siya maglain o kundi siya
0: hindi lang maggubang nga pungango niya ba?
2: Tawag nila doon lupok, may terms na doon naglupok tawag nila.
0: Pero ang iba niya nga sandiya, planteria, all year long na sila katulapang
2: problema.
0: Wala na sila gagatingala tigululan o kung ano man kay babo matanda nga manug tanom sang sandiya hindi man git sa patag sa balubang lid man sila gatanom
2: kapin pa kun ang lugar nga ginatamnan nila katro pangalbin hindi siya bahaon all year gina sila nagatanom sang sandiya katro pangalbin
0: ang ini nga bayan sa atong pagpanglagat ginadulong sa inyo sang Department of Agriculture. Mangunguman. Pero kay balukan, mamin ba nimo? Mga tips blakon paano magtanom.
2: Oo.
0: Para nga mangin self-reliant kita. No? Ilabing digit subong mahalang balaklon. Actually, kung may mga galagardin kung muna sa likod bala nyo, i-utilize nyo.
2: Oo.
0: Kaya magtanom ka ulo tanom, hindi man kinanglang gali katulupang rumilang iniktarya. May ara gani nga sa flower pot lang, sa pasok lang nagatanom.
2: Sako lang gani sa
0: siminto. Lang. Hanging garden niya gani sa iban.
2: Oo. Basta bakas ka lang yata pang Alvin, hindi posible nga makatalam mo kaya ka pang Alvin.
0: Oo. Iba nabi, tanan nga kinanglano na lang, isalig to sa merkado, bisan ako kamuti, alugbati. Ang alugbati kamuti, butang mo lang sa ugsaran mo, sa imo nga lababo, mamuhi siya mo.
2: Magbakal ka mo sa alugbati kamuti, dala
0: itib
2: steam.
0: Itib oo. Oh,
2: dala steam. May arabi nga nabakal ka ito pang Alvin, kinilo. Anong nakuha na bala sa steam?
0: Oo.
2: Na kilo na. At ipagabot sa balay nila, maluto
0: na luto lang sila. Lang, oo.
2: So wala na...
0: Wala chance.
2: Wala na may mapuslan.
0: Wala chance nga mamuhi.
2: Pero kung may steam kaya nga nabakal, bakal ka bialugbati na binugkos na siya. Tapos na. Dahon kamuti, binugkos na. Mm-hmm. Pagabot sa balay nyo, papangwa mo sang dahon, sang alugbati, tibsok mo sa sako da kung dako nga plastic.
0: Kagwisik-wisikan ka da agas ng tubig.
2: Mabuhi, ginan siya, oo.
0: Ito, mabakal ka pa imo. Ah, hindi, na, ang subong, magbakal ka sa una, binugkos-bugkos, alugbate, mga kamuti, talong. Subong niya, ay, pero ang bato na lang, ginaisip ma? Ginaisip pa. Subong sa mga, hindi, sa mga retailers ba la?
2: Oh,
0: sa mga bangga-bangga da, sa mga corner-corner da.
2: Mga doon talagang papanin pa.
0: Oo, binilog, inisip na. Maabot ang chimpong magbakal ka to guabang bay panid na mo bay lib, bay
2: na,
0: bay pinanid na do pero blasang tabako blang magbakal ka pinanid na. Oh, ti amo na nga ginatudlo antay sila nga mangin self reliant. Ti ini nga programa naton bakanti pa rin slot para sa Department of Agriculture guro, no?
2: Pwede.
0: Ada aga.
2: Tagan to sila to sa oras.
0: Oy, propose
2: mo lang. Pwede at least mamaglala ko. Pero may pulos man taga Diib lang.
0: Oo. Ara pa sila ako. Ara pa sila guro ah.
2: Oo, ara. Kaya kabal kayo sa kilala ko. Nagtag sila binhi. Expire.
0: Ang taga din. Ang dinas natabok sa Tasaro.
2: Oo.
0: Kintin Salas.
2: Naano sila na nagtag sila binhi. Expire.
0: Oo.
2: Uy, namuhi.
0: Kaya mo na yung mabudlay.
2: Tapos silingas niya, alos kalabanan na mga binhi nga nag-abot sa nga gina... May ngalan nga for sale na... Ah, not for sale
0: not
2: na
0: ba
2: pang Alben, oo. Ang iba ng empleyado sa taga di, napagaling.
0: Di ba, sige, nakuha bla ang NOT bla, ang not for sale. Tapos na nabili na lang for sale.
2: Oo.
0: Anong budlay?
2: Oo.
0: Pero ara pa ginma, nag-exist pang DA?
2: Ara pa.
0: Ah, di mabalala ng ilang existence kung magkuha ni sila guro sa aton sa airtime.
2: Mo isa ko sa beneficiaryo sa
0: DA mo. Wow. Ano nga binhi? Ano nga binhi na kuha mo?
2: Ah?
0: Ano nga binhi?
2: May hybrid, may ano man. May
0: ang yellow. Ang palay? Ang palay?
2: Oo, palay.
0: Ay, ara, subong nga tag 90 days na lang mo?
2: Oo.
0: Short term bala?
2: May tag 87 days, tiga niya ka ito pang album.
0: Ah, may ara ko to, tag 85 days na lang?
2: Oo.
0: Panubo-nubo yung pag-i-di mo na black, ay off the air tag. Hindi na pagpanubo, 85 days lang pinakanubo. Oo, oh. Nga ba maka-harvest ka sa ngumay? Oh, 58 minutes after 5 o'clock. Tira ha?
2: Nakalala ko sa taga DE.
0: Beneficiaryo ka?
2: Sa mga nakapangunang doon sa Iloilo Terminal Public Market. Ang presyo sang isda, ang bisogo, tag 280 pesos ang kilo. Bangros, 180 to 220 pesos ang kilo. Tangigi, 400 pesos ang kilo. Pasayan, 320 pesos ang kilo. Gurayan, 160 pesos ang kilo. Lison, 220 pesos ang kilo. Salmon, 210 pesos ang kilo. Hipon, 120 pesos ang kilo. Ang tuna, 280 pesos ang kilo. Tamudyos, 160 pesos ang kilo. Karaho, 160 pesos ang kilo. Ang kasag, tag 340 to 350 pesos ang kilo. Ang itlog, may ara size, may pulo, may 11 pesos. Depende sa kalagoon sang itlog at Malvin. Ang manok, 45 days, 175 to 180 pesos ang kilo. May ara man, 160. Depende sa supplier sang 45 days dito sa Iloilo Terminal Public Market. Ang baboy, ang unod, tag 320 pesos ang kilo. Ang limpo, tag 360 to 370 pesos ang kilo. Kung ulo, gusto mo, bagol bla, tag 270 pesos ang kilo. Ang tiil, panguna o kung pangulihi, tag 260 pesos ang kilo. Good morning kay Kapbots Purinten sa Barangay Katrupa, Katrupang Alvin. Kay Nung Nunong, saralan niya, dari sa Nunong Itere, good morning man. Sa Batakan Boys, tag good morning. Sa kay Nanay Toto o kay Nung Boy. Kay Security Guard Bungbong Echanova, good morning man. Kay Luderos kag Budot Turalba, good morning man kag aga pa nagpamati. Dari sa aton sa XFM 127 Radio Patrol Iloilo, Katrupang Alvin. Sitwasyon kag presyo sa mga nagapangunang balaklon sa Iloilo Terminal Public Market ginadalong sa inyo sa Santo Plus Gold, Santo Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Visionix Plus Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paclibar, XFM News.
0: Mga aga, salamat kay Katropang Romel Paclibar, nagikan sa patrol. Good morning and happy viewing sa kay Tristan Wyatt Gulay. Sa kay Madam Cecil Mendoza sa siyudad sang Bacolod, atanan nyo nga mga jersey da, mga uniforme sa eskwelahan, sa inyo sining nga mga basketball league, sa naglainay nga mga sport events, school uniform, events uniform, dira sa kay Madam Cecil Mendoza sa Bacolod City. Kantuin nyo da, kay tanan nga klase sa uniforme, tayo niya para sa inyo. Basta sakto lang ang yadba. Untay na nga yadba, ang bayad. Migo Dixon Ligayada, happy viewing. Mga byan, magtakop ang atong pagpangalagad. We will be back sa Express Balita Saga. Upod ko si Katropang Era Espinosa sa nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, negosyo kag entertainment sa Express Balita Saga. Upod ko diri si Katropang Alex Aspa sa technical side. Para sa XFM ang Radio Patrol Iloilo, ini si Katropang Alvin Dennis Saramang, XFM News.
3: Exciting Pilipinas.
4: Mga katropa, exciting.

0: XFM.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
0: XFM. Mga katropa, exciting dito! XFM.

0: oras, XFM Philippines, XFM 100.7, ang Ketropa Mo Station, Lisais, Jess.
1: At lawad-law may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakas ang panyempo sa karoon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumong! Diri sa XFM, Espresso!

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad, kag probinsya sang Iloilo. Ining Express balita sa aga Miyerkules, Agosto 12, 2026. Kami ang inyong mga tagbalita, katropang Era Espinosa.
1: Kag katropang Alvin Dennis Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapangunang balita o nakita sa balita lokal. Supply kag demand sa kuryente sa Visayas Grid ginakulang pag-import gikan Mindanao hindi na mahimo bangod sa pag-collapse sa mga mayor nga planta.
1: Mga konsumidor sa More Power nga apektado sa manual load dropping sa Agosto 10 naglabot na sa 45,309.
0: NGCP wala gilayon nga naka-inform sa More Power sa megawatts nga kinahanglan i-deload sa Agosto 10 nga nagresulta sa madugay nga brownout sa syudad.
1: 17 kapamilya sa sityo Banglid, Barangay Balabag, Papiya, apektado sang baha tungod sa padayon nga pag-ulan.
0: Grocery store sa Balasan, Iloilo, partially damaged sa sunog.
1: Lalaki nga natirohan sa Barangay Bubon, Banate, estable na ang kondisyon.
0: Alias Rene, ang lalaki nga mangumpra lang kunta niya pang natirohan sa Banate, Nagapati, nga siyang nasalaan sa mga sospetsado.
1: Lalaki nga mangumpra lang kunta niya pang natirohan sa Banate, nagpanindugan nga wala siya sang sala sa mga sospetsado.
0: Pag-a sa Iloilo, gina-verify pa kung buhawi ang nagpanalasa sa Iloilo City sa Agosto 8 sang gabi. Thunderstorm o kung downburst pila sa mga ginatanaw nga rason sang natabo.
1: Thunderstorm nga nagatuga sang mga hazards katulad sang mabaskog nga paghangin kag pag-ulan. Suno sa pag-a sa Iloilo, nagapanugyan nga seryosohon ang mga thunderstorm advisories.
0: DSWD Region 6 ginklaro nga pwede sa gihapon makabaton sa social pension ang mga senior citizen bisan wala pa sang national ID. Headlines sa Balita National, prosecution gin Indian sang defense team sunok kay House Prosecution o sunok kay House Prosecutor Lorna at Kapunan.
1: Attorney Christine Ferrer sang defense nagpanindugan nga hindi kinahanglan ang pagkumpara sang exhibit sagud nga mapadasig ang proceedings.
0: Witness ang prosecution nagpahayag nga wala nagapakita sang OVP o kung na nagpahayag nga wala napakita sang OVP nga ang ebidensya sang success sa information gathering awit sa paggamit sang confidential funds.
1: Pila ka mga pangalan nga lakip sa mga nagpirma sa acknowledgement receipt sang Office of the Vice President ginpahayag ng Attorney Lorna Kapunan nga daw kaangay nga naghimo sang fruit salad.
0: Draft sang disallowance o kung drafts ang notice of disallowance yung sumeter sa COA State State Auditor sa Eileen May del Campo sa iya Division Chief makaligad ang ginpatigayan ng committee hearing kag evaluation.
1: Vice President Duterte lakip sa posibleng liable sa 73.28 million pesos nga disallowance sang Office of the Vice President.
0: 375 million pesos nga confidential funds sang OVP gin disallow sang COA.
1: Address nga nakabutang sa acknowledgement receipt sang OVP nagatumod sa lugar kundiin ginhatag ang kuwarta.
0: Patay sa landslide sa Baguio City naglabot sa pulo as of August 11.
1: DepEd may pinakadako ang alokasyon sa 2027 national budget.
0: Sa ikaduhang ation, Batangas First District Representative Leandro Leviste wala nag-appear sa pagsabpina sang NBI.
1: 107.4 billion pesos para sa flood control projects kinaduso sa dalom sang 2027 national budget.
0: Headlines naman, Balita International, 7.4 magnitude galinog nagluntad sa Western Colombia.
1: U.S. President Donald Trump nagademand nga pabayro ng Iran sa pagpatay sang mga sibilyan kag U.S. forces sa piyaksang nagapadayong atensyon sa Strait of Hormuz.
0: Entertainment News, Vice Ganda nagperma isang bagong kontrata sa ABS-CBN.
1: Sa sports naman, Alex Iala, ika-17 nga seed o kung 17th seed sa Cincinnati Open.
0: Kag sa extra wow balita, Anay Siman nagdaog sang 20 million pesos sa loto sa open sa 642 ups loto sang PCSO.
2: Express balita sa aga. Express balita sa aga.
0: Yeah. Las 6:16 oras sa XFM, ang oras ginadulong sa inyo sa Something Plus Coffee Mix. Something Plus Coffee Mix, imus si Mangosteen, Moringa kag Soya Powder Drink Mix, ang kape nga manamit na healthy pa, ang kape nga magkabulig sa atin ika yung lawas. Ilagi na sa pagprotekta sa atin immune system, batok sa mga masakit. Epektibo, safe in non, FDA approved and halal certified, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee sa TikTok Shop, available sa Yes 12th Mall and Center sa Ayang Building, Yellow Street, atubang sang Midtown Hotel. Las 6:17 sa karon sa detalye sa mga nagapangunang balita lokal. Ginakulang ang supply kag demand sa kuryente sa Visayas Grid. Hinihingin kumpirmar ni Ms. Angel Tan, spokesperson sa More Electric and Power Corporation. Pagkakulang sa kakulangan sa supply sa Visayas Grid, nag-import kontani sa kuryente gikan sa Mindanao apang bangod sa pag-collapse ng pila ka mga major plants, wala na sa kuhaan. Hinihingin na tanaw ang rason sa pagsaka sa red alert status sa Visayas Grid sa Gusto Chess. Hinihingin rason man sa madugay nga pag-brownout. Bilang solusyon sa mga sitwasyon, ang Visayas Grid kontani ang mag-i-import gikan Luzon apang mayara sa mga transmission constraint, bangod limitado lang ang masarangan nga i-travel sang linya gikan Leyte pagkadto sa Cebu, Negros kag Panay. Ginpagnitan nga base sa ila data ang unavailable nga base load gikan sa mga planta sa Visayas amo ang mga masunod: Therma Visayas Unit 1 and 2 169 megawatts individually, KSPC Unit 1 100 megawatts, CEDC Unit 1 82 megawatts. Sunod kay tan nga ini among pila ka mga rason na ginapatigayon ang manual load dropping nga gin-coordinate sang NGCP kag isa pagid ang mga kwangkabi ang output gikan sa solar ang manubo bangod sa malain nga panahon, samtang ila ginatan-aw nga dako nga factor amo ang indi mahimo nga pag-import sang supply gikan sa Mindanao.

0: Oras sa Pilipinas, alas 6:19 na. Sa iban pa nga mga balita lokal, naglabot naman sa 45,309 ka mga konsumidor sang More Power ang apektado sang manual load dropping sang Agosto 10 sa kay Miss Angel Tan. Ginpayag ni Angel Tan nga dako ang megawatts ang ginaayo sa More Power agud nga i-drop halin sa alauna 25 sang hapon tubtob las 9 sa isa gabi sang amuman nga fetsa o kun amuman nga adlaw. Ginklaro man ni Angel Tan nga ang tanan nila nga suppliers katulad sang PEDSI kag PCPC ang nagaagi sa grid sa diin ang duha nga ini ka mga power plant ang sa karon functional na. Apang sang Sabado ang PEDSI unit 1, 2 kag 3 ang unavailable kag unavailable man ang base sa load generation nga yara sa 834 megawatts sa karon yara na ini sa masumbra sa 500 megawatts. Ang problema payag pa ni Ms. Angel Tan nga hindi maka-import sa Mindanao ang ukon sa Mindanao sang Agosto 10 sa diin, wala sang emergency backup nga kuhaan sang kuryente. Ginpakigbahin man itan nga ang More Power ang nagakonsumo sang 129 megawatts nga average kag ang peak sang consumer season. Ngayara naman ini sa 140 to 150 megawatts. Samtang wala naman sang kailabtanan ang mga power distribution utilities katulad sa ila sa More Power sa concern angon sa mga ginaagyan sang supply sang kuryente. Kung sa diin man ini nga grid magahal alin ila lamang nga ginamanage amo ang lugar nga makasulod sa ila sini nga franchise sa area.
1: Eleven feeders ni sa to be specific from 2 p.m. di ganit 2 p.m. exactly 1:25 kahapon early as 1:25 p.m. naka-execute na kita sa manual load dropping as sa 9:06 p.m. amuna ang pag-restore sa MLD. Kahapon ni adlaw Sir Josel Gadamang no naglabot sa 45,309 consumers naton ang apektuhan sa manual load dropping. And dako o megawatts ang ginayo sa aton para i-drop 11 feeders ni sa to be specific.
0: Ang kabahin sang pagpayag ni Ms. Angel Tan, ang spokesperson sang More Electric and Power Corporation. Express. Balita sa aga. Express. Balita sa aga.
2: Lasays bindido samtang wala gilayon naka-inform ang National Grid Corporation of the Philippines sa More Power sang kinahanglan ni i-deload nga megawatts sa Agosto 10. Ginpag ni Ms. Angel Tan nga sa nakaandan alas 8 sang aga nag-anansyar na ang NGCP sa alert status sang kada grid kagsakon ano oras ini mag-take effect sa amuman nga oras ekspektaran ang pagpatuman sang manual load dropping. Kung kaisa pakigbahin ni Tan nga may mga status nga ekspektar nga alas 2 sang hapon apang nakita sa NGCP nga antes ang oras ginatala na tuman na kataas ang demand kumpara sa supply ganit gilayon nga ginapadiload ang mga distributor kagun pila ang i-deload. Ining ang natabo sang Lunes rin para kaitan nga kun sila ang nahatagan sang numero kun pila ang ila i-deload nakapangita sila sang areas nga nakaagi na nga ginpailalom sa manual load dropping. Paigbahin ni Tan nga kun sila ang maulihi sa pag-deload ini ang mag-apekto sa kabugusan sa nga monitoring sang NGCP sa rin ang goals ng ila partners sa transmission amo ang ma-stabilize ang demand kag supply margin sa Visayas. Ini mananangin rason nga ulihi nga nakapagwa sa advisory ang More Power apang ilaman nga ginakonsiderar ang hitabo ilabi na kung mayara sa mga dako nga planta nga nagtaas ang load mo sa reproduction. Ang mga hitabo man ang halin sa solar nag-convert sa electricity ang factor man sa pagsaka sa consumption sa kuryente. Kung kaisa, ini ang namamonitor sa NGCP nga malayo pa kung tani sa ginatala na nga oras rason sa gulpi nga pagmando sa MLD kaya niyang kinahanglan nga sundon para sa reliability sang grid.
1: Execute na kita Sir Joseph sang manual load dropping. As long as More Power is concerned, kung nahatagan kita Sir Joseph earlier based on time na amuni nga megawatts need ni i-load, we can strategically find areas nga kung magamit sempo kami Sir Joseph to find sa areas kung diin no maka-deload kita sa mga areas man nga which is we are doing no ginaga-deload kita sa areas nga nakaagi na manual load drop the last time but may mga times kay Insigida da si Guy Sir Jusel. So amo nang ato nga ginaobra madako kita mag-hook up. Kaya ang problema Sir Jusel hindi laki more power no. But if mag-late kita or mali kita sa pag-deload, this will affect the whole monitoring sa LGCP. Kahit makita nila Sir Jusel nga hindi gyapon or wala sa gyapon nagapanag-ug demand compared sa supply. So, they really need to do an action immediately because that is the real goal of our partners on the transmission nga ma-stabilize ini nga demand and supply margin.
2: Nabatian si Ms. Angel Tan ang spokesperson sa More Electric and Power Corporation.
0: Sa ibang pang mga balita lokal, temporaryo nga nagatiner sa evacuation center sa Barangay Balabag, Pabia, ang mga pamilyang apektado sang baha tungod sa sige-sige nga pagtupas ng ulan sang nagligad nga Agosto 10 sang gabi. Sunod sa kaypunong Barangay Helen Makiling, as of 8 o'clock sang aga Agosto 11, may 17 ka mga pamilya o kung 72 ka mga individual halin sa sityo Banglid ang yara nagapabilin sa ilang evacuation center sang barangay. Nakahatag naman sang bulig ang Pabia LGU sang food packs, mga folding beds, kagiban pa ang mga kinahanglanon sa mga evacuees. Sa karon, amat-amat naman nga nag-subside ang tubig baha, dugang pa ni punong barangay Makiling.
2: Sa 6.6, grocery stores sa Balasan Iloilo partially damaged sang nasunog. May dugang detalye si Katropang Mario Hilongo.
3: Partially damaged sa sunog ang grocery store nga ginapanagiyahan sang DSD Multi Ventures Incorporated sa Del Rosario Street, Barangay Poblacion Norte, Balasan, last 10:32 Lunes ang gabi, Agosto 10. Sunog kay Senior Fire Officer 3 Jovena Lopez, Acting Municipal Fire Marshal sang BFP Balasan, nagdangas sa third alarm ang sunog sa din ginresponderan sa mga fire truck sa lin sa Kaiping nga fire station sa Quinto Distrito.
4: So bali sir, ginration naton sa Quanser sa third alarm ang mga nag-ibuli sa aton responde, ang mga nearby fire station naton, Estancia, Batad, Pilar, Carles, Sara, kaga San Dionisio.
3: Base sa imbisigasyon sang BFP Balasan, nag-umpisa ang kalayo sa second floor nga nagaserbi bodega sang grocery store. Gindeklarar nga under control ang sunog launa Jess na sang kaagahon, Agosto 11, samtang lasays uno naman sang aga, gindeklarar nga fire out.
4: Karon sir, nag-indeclare siya naton nga fire under control mga kwan na sir. Alauna gis na August 11, 2026. Kagin declare siya naton nga fire out. Ala size 1 na sir sang aga. Sa immediate challenging bala sir. Ang aton nga pag-firefighting naton ay ang more sa mga plastic bala sir. Grocery, plastic amuna sa sir. So medyo challenging sa part sang aton Bureau of Fire.
3: Hindi pa makahatag sang estimated damage lakip na ang ginhalinan sang sunog si SFO 3 Lopez sa tungod padayon pa ang ila imbestigasyon.
4: Sa first floor yan na ang grocery sir. Ang storage sir, ka mga ginabaligya nila sir.
3: May estimate the damage kita sir?
4: Sa subong sir, ang mga personnel naton nagasigi pang kandak nila sang ano, sang further investigation naton.
3: Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C, Santone Plus Coffee Mix, Santone Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Vision X Plus, Premium D3, Kagtor Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Hilongo, XFM News.
0: Ora sa Pilipinas, sa 6.28 ining abahingin na dulong sinyo sang Santone Plus Coffee Mix. Estable na ang kondisyon sang 48 anyos nga lalaki nga natirohan sa Barangay Bubon, Banati, Iloilo, Agosto 11 sang Udto. Sa informasyon sang XFM News Team nga nagamaneho sa motorsiklo ang biktima nga agud nga magbakal kuntani sang grocery sang hinalilang ini nga natirohan sang wala pa makilalaan nga mga sospechado nga nagatindog sa igad sang dalan. Nakaagom sang nakaangkon ang biktima sang pilas sa abaga apang mahimo pa sini nga magmaneho sang motorsiklo pagkadto sa grocery store kag didto na nga nagpangayo sang bulig. Gilayon nga gindala ang lalaki sa pinakamalapit nga ospital ug nga mabulong samtang ang sospitsado naman ang nakapalagyo. Padayon pa ang hot pursuit operation sa mga kapulisan agud madakop ang mga sospitsado. Express,
2: 6:29 sa kaangot nga balita lokal, ginsaysay ni alias Rene ang natabong nga pagtiro sa iya sa barangay Bubuan Banate, Agosto 11 ang udto. Ginpaing ni Rene nga siya nagamaneho sa motorsiklo kag mangompra kun tani kag sa iya nga pag-abot sa crossing sa mga lugar. Iya na nakita ang lalaki nga nagatindog sa higad sang dalan apang ini ang iya ginabaliwala. Ginkakibot na lang niya nga nabatian ukon ang nabatian nga lupok kag pagbinod sang iya lumos na nakalampuas siya sa lalaki. Sa iya pagbalikid nakita niya nga may ginauyatan nga pusil ang suspetsado. Wala naguntad sa pagmaneho sa motorsiklo si Rene sa tinutuyo nga magpangayo sang bulig. Samtang nagamaneho nakita pa sini ang upod sang suspect sa punta nga pwesto sa nakatiro sa iya. Para sa biktima nga posible nasalan siya bangod wala man siya sang kontra kag wala man niya nakilala ang mga suspetsado. Duha ang pilas nga naagom ni Rene kag lunsay ining sa iyang abaga.
5: Pagabot ko sa may crossing, may nakita ko nga sa katawo. Di bali wala man lang to sa akong kahit di mangumpra ko yan. Di paglangkuhan ko sa iya, matihan ko may naglupok. Paglupok, ginakibot ako, ginbalikid ko siya, may napatkan nga pusin. Sinin ko, ay katunto nga tao, gintiro ko yan. Ay nagbinod ya, lumo ko mo. Pagkakuhan, sige dalagan ng motor ko, ay kubibinuhan na ng motor ko, ay mga ayaw ko bulig mo. Nakita ko ang upot niya pa. Sa porpunta.
0: So, bali, duwa sila?
5: Duwa sila.
0: Ano, sir, ang kilala mo to, sir, ang mga tao?
5: Huwag mong kilala. Gano'y malayo-layo sa mo.
0: May na dumduman ka, abing, kontra sa inyong barangay or may nakabais?
5: Huwag man.
0: Huwag man. Sa imo pagbanta, sir, ano ay han ang motibo nila sa pagtiro sa imo?
5: Siling ko ba si nasalaan nila ako? At huwag mong kontra mo?
0: Di nangigong, sir.
5: Sa likod?
0: Pila kabilaw.
5: Tuwa.
0: O, kamusta sa muli mo pumatsyag?
5: No, okay man lang. Ngayon, gabi no, hindi ko lang na makuha ng kamot ko nga na ito.
0: Pila kabilaw lang ito?
5: Tuwa.
0: Ano nga po sil ang nakita mo nga?
5: Ang kwan? Dog, anong didose? Bedhead, ano na?
0: Ang laba?
5: Ang nubo? Singgol?
0: Singgol.
2: Nabatian si alias Rene ang lalaki nga natiruhan sa Banate kahapon sang udto.
0: Angot sa nasambit nga balita, ang panindugan si Rene nga wala siya sang sala sa mga suspitsado nga nakatiro sa Barangay Bubon Banati, Iloilo. Minsay ni Rene sa nakatiro sa iya nga magpasalamat lang ini kung hindi siya madakpan. Pakigbahin dugang sang biktima nga nakaplastar na ang suspect sa higad sang dalan, sang siya ang naglabay samtang nagamaneho sang iya nga motorsiklo agud nga magpangumpra. Suno pa sa kay Rene nga iya nakita ang motorsiklo nga gamit sang suspitsado kag ini ang duag pula nga may tangke. Apang hindi niya ma-identify ang suspect sa iya lamang nga pagbulbanta nga nagapangidaron ini sang masobra 40 anyos. Samtang ang upod naman sininga nagamaneho sang motor, ang wala niyan makita bangod malayo sa iya apang iya matandaan ang pangloason sang mga ini.
6: So may mensahe ka abi sa suspek nagtiro si imo?
5: Ang nahambal ko lang siya nga pasalamat lang siya kung hindi siya madakpan. Mula nga mambal ko. Eh may mapasala sa iyo na.
0: Ang pahayag ng alias Rene nga nasalaan nga natiruhan sa Banate sang nagligad nga adlaw.
2: Sa 6:33 sa iban pang mga balita lokal, padayon nga gina-verify sang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration ukon pag-asa Iloilo kon matawag nga buhawi ang tuman kakusog nga hangin nga nagpanalasa sa Iloilo City sa Augusto 8 sang gabi. Sa interview sa XFM News Team kay Engineer Ronaldo Butch Naragdao, ang Chief Meteorological Officer sang pag-asa Iloilo, iyagin klaro nga wala sila sang available nga equipment ukon instrumento nga makukumpirmar kon buhawi ang natabo ukon epektibo lang sa ini natabo nga thunderstorm. Ginkumpirmar ni Naragdao nga may na-monitor sila nga thunderstorm sa baybayon sa Oton padulong sa southwest area sang Iloilo, rason nga nag-issue sila sa advisory pila ka minutos antes nga nabatigan ini sa syudad. Ginako ni Naragdao nga mahimo nila ma-monitor ang mga thunderstorms apan nagkakinahanglan naman sa dugang nga mga equipment agud nga ma-monitor man na nagkatabo nga buhawi o kon tornado. Mahimo sunod kay engineer Naragdao nga ma-determine sa mga residente o kon ang mga nakakita sa natabo kon buhawi kon hindi ang nila na eksperyensyahan. Apang sabayin sa pag-asa, kinahanglan pa nilang i-verify agad nga makumpirmar. Samtang magluwas sa thunderstorm, ginatanaw man sa pag-asa ang posibilidad ng downburst na tabo. Ilabi na kung mayaras ang gulping na pagbubo sa ulan, dalas ang tuman kabaskog nga hangin. Naibaluan nga sa Estados Unidos kag Canada, may ginagamit ang National Weather Service kag Environment and Climate Change Canada nga equipments o kan instruments nga mahimo magka-track sang buhawi kag mapaandam ang mga pumuluyo.
7: Propang Diyosel, mahambal na mga thunderstorm, pero kung buhawi, pagambalan ta, i-verify pa natin kung ano man ang agi kang hangin ato, kung gatuyob, o kung nag-busdak lang sa halin sa babaw pa'y dalam. I think kung nag-busdak lang halin sa ibabaw pa'y dalam, ang uran nga may darangang mga mapuros ng hangin, sila indumaran nga term ang ginagamit karan. Downburst, dumaran ang term nga dyan at katrupang yusin.
8: So with that, nagkaintindihan tayo as far as ang iyasang pag-asa is concerned, hindi kagbiyan.

0: So hindi na sundin ma-identify ko sa tulad kung thunderstorm ato or downburst.
1: Nabatian si Engineer Rolando Naragdao, ang Chief Meteorological Officer ng Pag-asa, Iloilo.
2: Angot sa nasambit nga balita, apat ka mga major hazards ang posibleng matabok kadungan sang pagluntad sang mga thunderstorms. Suno sa kay Engineer Ronaldo Butz Naragdao, ang Chief Meteorological Officer sang Pag-asa, Iloilo, ini ang intense rainfall o kung mamudog na pag-ulan, lightning strikes o kung pagpangilat, strong winds o kung mabaskog hangin, kag hail storm o kung pag-ulan sang yelo. Apang mahimo ini nga mapriparahan bangod man mamonitor ini sang Pag-asa kung sa diin galayon sila nga nag-issue sang advisories. Nagpanugyan si Naragdao nga seryosohon ang mga ginapagawa nila nga mga advisories ilabi na kun malapit ang thunderstorm sa ila sining nga mga lugar. Nauna na nga ginpayag ni Naragdao nga ang ginaligar nga buhawi nga nagpanalasa sa Iloilo City ang posible tugas ang ilang na monitor nga thunderstorm sa tung Agosto 8 sang gabi. Hindi magdubo sa 97 ka mga pamalay ang nagkalaguba kag masubra sa 500 naman ka mga individual sa 12 tanan ka mga kabarangayan sa syudad ang napiktuhan. Sa karon sunod sa kay Engineer Naragdao, hindi pa nila makonfirmar kung buhawi ang nagpanalasa sa syudad o kung dala lang ini sang nagluntad nga thunderstorm. Naibaloan nga nagbase ang Pag-asa Iloilo sa ilang Doppler radar nga makitaan lang ang mga thunderstorms nga nagadevelop kag indi ang mga buhawi. Kinahanglan sunod sa kay Engineer Naragdao sang dugang pa nga mga equipment o kun instrumento agud nga matrack o kun mamonitor ang buhawi.
0: Actually, katropang Jusel ang amon giyang ang inasarigan lang amon yung radar natin, no? Ang Doppler radar. Kung sa diin makita namon ang image lang, no? Kang isa ka thunderstorm. So kung makita namon ang thunderstorm, butang balon ka ran, may mga kaakibat ran nga dara nga hazard. Isa ka ra dyan, amurang tornado, strong wind, heavy rainfall, kaga kung kisa may daranga hailstorm. So amura na mga apat ka mga major nga hazard nga daraka thunderstorm. Actually, pag makabati kasi kita kang thunderstorm advisories na dyan nga sa Pag-asa o kung makabasa kita, i-take natin seriously na mo ay hindi natin masiguro nga may madara dyan nga mga tornado or mga heavy rainfall or strong winds or ang mga pag-uran kay yelo or pagpangilak ng tropang Jusel, amo dyan delikado gito.
2: Bahin sang pagpahayag ni Engineer Ronaldo Butz Naragdao, Chief Meteorological Officer sang Pag-asa Iloilo.

0: Sa dugang balita lokal, ginklaro ni Marian Grace Tamonan o kung Tamonan sa Social Pension Unit and Department of Social Welfare and Development Region 6 sa mga opisyalis ng Senior Citizens Federated Association of Iliila Incorporated Iliila Chapter nga mahimo gihapon nga makabaton ang ila sa ilang social pension ang mga senior citizens nga wala pa sang national ID. Ini ang kabahin sang statement ni Tamonan kadungan sang ginhiwat nga monthly meeting sang SCFAII sa pagpanguna ni Nerces Fortuno ang ilang presidente sa Calle Real. Ang pagpaatag ni Tamonan ang kasunod sa impormasyon nga nabaton sa ila opisina nga ginaprapta sa pilak mga barangay officials ini makabaton sa ila social pension ang mga senior citizens.
1: National ID, but for those na wala pa national ID, nagkabaton kita niya ako ng OSCA ID, especially ng mga bedridden na ito at wala pa na sila national ID. So kindly, disseminate lang sa information sa ano mga barangay presidente may maharap pagkit niya nagkakalabot sa office. Kindly nila pagparilis sa nila ang pension kung wala po ng national ID. So sa OSCA ID. Saan pa wala pa sa national ID naman, especially sa mga bedridden na ito.
0: Nabatian si Marian Grace Tamonan ng Social Pension Unit sa Social Pension Unit sa Department of

0: Social Welfare and Development Region 6. Nabatian mga kitropang detalye sa mga balita lokal sa Ilocitas sa Italia sa ating Balita Nasyonal.
1: National News.
0: Na Indian sa defense team ni Vice President Sir Duterte ang prosecution sa kay Attorney Lorna Kapunan kung tani magapakikita magti mga kampo o istoryahan ang kasugtanan sa pagpresentar sa prosecution sa mga dokumento sa impeachment court ang sa 612.5 million pesos ng confidential funds idalam sa Article 1. Matandaan nga sa nagligan ng impeachment trial nagatag direktiba si Presiding Judge Cheese E. Scudero sa paghimo sa ila kaugalingon nga available sa pagpakikita. Miyerkules, Agosto 5 sa nagpadala sa minsayang prosecution sa defense sa pagpamangkot kung saan sila magamit apang wala ang defense nag-reply. Pagsaysay ni Kapunan ng Webes pagkatapos ng office hours nag-reply ang defense nga mahimo sila nga makipagkita sa Agosto 14. Pagibato ni Kapunan nga klaro sa direktiba ni Escudero ang mga natungod sini nga petsa among sa nagligad nga simana. Disturbing man para kay Kapunan ang ilan abaton nga text message sa inikambal ng defense nga wala man sa maginhambal ng presiding officer angod sa petsa. Magluwas sa pag-set sa oras kag date aging kasugdan sa magtimbang nga partido. Ini ang bad faith para kay Kapunan bangod ginhambal ni Escudero ang specific dates. Sila ang naghimo sa last attempt kag nag-approach sa kahapon sa aga o kung Agosto 11. Kung mahimo sila nga magkaumpisa sa isa ka oras antes sa impeachment trial apang nagpamalibad ang defense. Dugan ni Kapunan nga ang among nga paminatasan sa respondent ang hindi na bag-o bangod. Pareho na ang attitude ang inanakita sa pre-trial sa diin hindi ang defense mag-stipulate sa rason nga hindi faithful reproduction ang kopya sa dokumento.
2: I understand that the parties were not able to meet the last 2 days of last week, perhaps given the inclement weather, but the fact remains is you were not able to meet.
3: May I make manifestations, Your Honor?
2: Yes.
3: First of all, Your Honor, we, this honorable court, presiding officer, will note that when we broke off last Wednesday, it was very clear that prosecution through this representation made a motion, in fact, modified the motion, that we be allowed to present the documents, 4,492 documents, before the Honorable Clerk of Court. And for purposes of comparison, Your Honor, and this Honorable Presiding Judge will recall that it did issue a directive to the parties to make themselves available on Thursday and Friday of last week, just mutually agreeing on a common time, Your Honor. Also, the Clerk of Court was directed to make themselves available either on Tuesday or Friday or both days, subject to a time agreed upon by both counsels for the petitioner and the respondent. Ito po ang nangyari, na indyan po kami. Why do I say that? Wednesday, we made a text message, and I have the text messages here. When do we meet? Tomorrow or Friday? Wala pong sagot nung Wednesday. On Thursday, we waited the whole day. Kailan tayo magmi-meet? Thursday na ngayon. Friday na bukas. Our witness will be on board on Monday. Wala pa rin sagot, Your Honor, the whole day of Thursday. At the end of Thursday, at the end of office hours, Thursday, Your Honor, and we have the evidence here, at 5:38 in the afternoon of Thursday, they texted, counsel for the respondent texted to say, we are available on August 14. This coming Friday.
0: Nabatian na si Attorney Lorna Kapunan sa prosecution.
4: Nagpanidugan si Attorney Christine Ferrer sang defense nga indi kinahanglan na ang pagkumpara sang exhibit sa good nga mapadasig ang proceedings bagod ini ang desisyonan pa sang impeachment court. Ini naman ang nadesisyonan sang korte matapos nga ang prosecution ang makasubmit sang ila sila nga offer of evidence kag ini ang mangin subject man sa ila nga komento. Sunod sa kay Ferrer nga indi nila kinahanglan nga ikumpara ang exhibit sa good lamang nga makaabot sa stipulation. Angot naman sa identification sang witness exhibits ini ang nagadepende pa sa kompetensang testigo. Wala sila naga-stoplay sa open court bangod hindi Manila kilala ang taga-commission on audit. Wala Manila naibaluan ang extent sang examination sini sang dokumento kag ini ang naga-assume lamang sa trabaho sang unang witness nga siya anay kuwa State Auditor Roderick Quamil. Ginpahayag ni Ferrer nga iya ginhambal sa abogado sang prosecution nga hindi sila mag-object sa kunananong man kadamo ng exhibit sa ang iga ay la-identify sa idalom sang rule number 130 o kon section 7. Wala man gina-require nga sila ang mag-stipulate sa exhibits. Dugang pa ni Ferrer nga hindi man sila mag-object sa manner sang pagpresentar sang prosecution diri. Sa ruling ni Presiding Officer Escudero, iyagin pabutyag nga si Attorney Lorna Kapunan sang prosecution ang wala gin-indyan sang defense kundi siya ang gin-ghost. Bangod nga wala nakamit ang defense kag ang prosecution para sa agreement, naghingyo si Escudero sa defense sa paghatag sang kopya sang mark pieces of evidence sa tiyon sang pre-trial. Agud nga sila mismo nga mga senator judges ang makahimo nga makakumparar.
2: Manifestation of Attorney Christine is noted. Chair will make a ruling so that we can move on.
3: May I just respond to this, Your Honor?
2: Ako na mag-respond. Ako na mag-respond para sa kanya. Para sa kanya. Asayo, Attorney Kapunan. The chair did make a ruling, make issue an order for the parties to try to meet Friday or Thursday. However, for whatever reason, lack of lawyers or inclement weather, that did not happen. Chair, would just like to correct. Hindi ka Attorney Lorna ininjan, baka ginost ka kasi hindi ka sinagot eh. Pero hindi ka ininjan, wala namang pinag-usapan date pa eh.
3: Inignore.
2: Ghost na nga eh. Ghost ginost, na yung bago ngayon. Ghost na yung bago ngayon.
3: Ghosting.
2: But having said that, the chair notes, because the chair also inquired, that given what happened in the pre-trial, wherein the copies of the exhibits marked by the respondent, no copies were retained by the court. So the chair would like to request the counsels for respondent to kindly furnish the court with a copy of the marked evidence, pieces of evidence during pre-trial. Kasi apparently meron kaming pre-marked pieces of evidence from the prosecution, but not all the pre-marked pieces of evidence from the respondent. So in lieu of meeting, kindly just submit that, Attorney Christine, so that we can do the comparison ourselves, either as a court or through the individual senator judges.
4: Ang kabahayan sa pagpahayag ni Presiding Officer Tis Escudero kag Attorney Kapunan. Express, balita sa aga.
0: Express, balita sa aga. Samtang ginpahayag sa ikapat nga witness ang prosecution sa Article 1 sa Articles of Impeachment kung awas confidential funds, wala napakita sa Office of the Vice President ang ebidensya sa success sa information gathering sa ilang letter of kung letter response sa notice of suspension sa Commission on Audit. Kung ibaluan nga ang ikapat nga witness ng prosecution para sa Article 1, hamon sa State Auditor Sailene Del Campo sa Commission of Audit. Ginpahayag ni Del Ocampo nga sa idalom sa Joint Circular 2015-01 kung ginagamit ang confidential funds sa payment of rewards. Iniyang subject pa sa tatlo ka mga kondisyon. Una, among ini ang kinahanglan nga maaprubahan sang head sang ahensya. Ikadwa, kinahanglan nga ini ang ginasuportahan sang dokumento nga nagapamatuod sang success sang ginpatigan nga surveillance activities. Kaya katatlo, among kinahanglan direkta ini nga may kaangtanan sa confidential activities sang ahensya.
4: Pila ka mga pangalan nga lakip sa mga nagpirma sa acknowledgement receipt sa Office of the Vice President. Ginpayag ni Attorney Lorna Kapunan nga daw katulad nga nagimo sang fruit salad. Gumawa yata ng fruit salad ito. Ini ang nangin payag ni House Private Prosecutor Lorna Kapunan sa mga tumalagsahon nga pangalan nga lakip sa mga nagpirma sa acknowledgement receipt sa Office of the Vice President. Ini matapos nga ini ang ginpakita sa ika-14 adlaw sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Lakip sa mga pangalan amo ang mga masunod: Matthew Queso, Nova Santos, Sala Kasim, Renan Piatos, Xiaomi Ocho, Jay Camote, Miggy Mengo. Ginhambalan ni Kapunan si Presiding Officer Chis Escudero nga with the names Applegate, Queso, Mengo, kagiban pa, yara sa iya nga oras na agud nga magpaniyaga.
5: Dash
3: 21-8-2107. Queso naman ito. Queso. Please read.
5: Acknowledgement.
3: Cheese. In English, cheese. Matthew N. Queso. 7-15-23. Magkano to, Madam Witness?
5: 250,000 po at na-receive ni Matthew N. Queso noong July 15, 2023.
3: Ginamit for payment of supplies.
5: Opo.
3: Susunod, Nova Santos, 50,000 pesos, P-1-8-2147. Payment on for the purchase of supplies. At another one, P-1-8-2195, sa isang sala kasim. 8-11-2023 for 180,000 pesos. Itong payment of supplies na pinakita natin, ito ba ay allowable expense ng confidential funds?
5: Yes po, under 4.8.4 of the joint circular po.
3: Purchase?
4: Kabahin sa papayag ni House Private Prosecutor Lorna Kapunan.
0: Samtang lakip sa mga liable nga sa 73.28 million pesos nga di sa lawan sa si Vice President Sara Duterte bilang head sa Office of the Vice President. Tumiyangin pahag sa witness ng prosecution nga si State Auditor Celine May Del Campo sa ika-14 adlaw sa impeachment trial bato kay Duterte. Pagsaysay ni Del Campo nga siya nag-issue sa notice of disallowance sa Agosto 2024 sa din niya nagasakop sa 69.7 million pesos nga reward payments kag 3.5 million pesos para sa lamesa, pulungkuan kag computers. Ginpahag sa testigo nga wala sang resibo kung sales invoice maging pasang OVP agad nga i-liquidate ang mga ini. Wala man sa dokumento nga nagpakita ang mga item ang inbakal para sa confidential activity.
3: Based sa iyong audit, sino-sino ang liable persons dito sa connection, in connection with this notice of disallowance na binasa mo? Sino-sino ang mga persons na responsible or accountable dyan sa pinakita mo?
5: Ang mga persons po na liable or responsible is first po, the head of agency, Vice President Sara Duterte, the special disbursing officer, si Ms. Gina Acosta, at ang chief accountant po na si Ms. Julieta Villa de la Rey.
3: Okay. Sa document na yan, pwede bang pakita mo yung mga pangalan na sinabi mo?
5: Nasa page 2 po.
3: Showing to you page 2, Madam Witness, and being flashed on the screen. Please tell us if these are the very same persons na sinabi mo na accountable.
5: Yes po.
3: Bakit sila accountable?
5: Unang-una po, yung si Vice President Sara Duterte po, siya po ang nag-approve ng transaction and including the utilization of the cash advance.
3: Saan nakalagay dyan na siya ang nag-approve?
5: Yun pong sa accomplishment report. And then, kay Ms. Gina Acosta naman po, dahil siya ang special disbursing officer and she disbursed po the cash advance.
3: Ito namang Villa de la Rey. Bakit
0: na? Nabatian ang direct examination kay State Auditor Celine May Del Campo.
4: Pagkatapos ng committee hearing kagsang evaluation sa mga dokumento nga gisubmiter sang Office of the Vice President, nagdraft man sang notice of disallowance si COA State Auditor Celine May Del Campo sa diin iya ini nga ginsubmit sa Division Chief para sa pag-review. Sunod sa witness nga ang basihan sini sa pagdraft sang notice of disallowance amo ang direktiba ni Vice President Sara Duterte nga ihatag ni Ms. Gina Acosta ang cash advance kay Colonel Dante Lachica sa diin ini ang nagalapas sa 6.11 sang joint circular. Dugang pa ni Del Campo nga pagkatapos ng evaluation sa mga sabat sang Office of the Vice President, wala man ginatugutan ang kantidad nga 261,300 pesos. Agud lamang sa payment of rewards nga 62 million pesos ang hindi suportado sa mga dokumento nga nagapamatuod sang success sang among activity. Magluwas diri ang ilang purchase sang supply, kag provision sang medical, kag food aid nga nagabalor sang 199 million milyon pesos base sa acknowledgement receipts, hindi man masiguro nga ini ang paragid man sa pagbakal sang supplies, rason nga nagapangayo ini sang dugang pa nga madokumento. Ikaapat, base sa evaluation sa mga acknowledgement receipts sa third quarter, may disbursement diri para sa purchase of information nga nabayaran antes pa man ma-release ang cash advance nga 300,000 pesos.
5: The committee hearing together after din po na ma-evaluate yung mga liquidation documents and yung mga responses, I drafted po a notice of disallowance and sinabit ko po ito sa aking division chief for her review.
3: Okay. So ikaw mismo ang nag-draft ng notice of disallowance?
5: Yes po.
3: Anong basis nito? Itong notice of disallowance?
5: Ang una po is yung direct, yung kanina pong nabanggit ko na yung directive ni BP Sara na ibigay ni Ms. Gina Acosta yung cash advance for CF kay Colonel La Chica, which is violation of under 6.1.1 of the joint circular. And after the violation po nung after the evaluation po nung responses, the amount of 261,300,000 was also disallowed kasi nga po yung payment of rewards amounting to 62 million were not supported with documents evidencing success. And yung purchases po nila ng supplies and provision of medical and food aid in a total amount of 199 million based on the acknowledgement receipts po, hindi ma-ascertain na these are for purchase of supplies. Kaya po nanghingi ako ng additional documents po. And yung pang-apat po is, based sa evaluation ng mga acknowledgement receipts for the third quarter, may disbursement po doon for purchase of information na nabayaran before ma-release yung cash advance na nagkakahalaga ng 300,000 pesos.
4: Ang kabahin sa pagpayag ni COA State Auditor Sailin May Del Campo.
0: Lesa is 58 samtang magluwas sa acknowledgement receipts na ka-attach sa sabat sa Office of the Vice President ang certification gikan kay Colonel Dante P. La Chica kag ang Protective Intelligence Operations Report para sa third quarter sa 2023 ug suportahan ang payments of rewards sa kay COA State Auditor Sailin May Del Campo. Sa ngin pamangkot ng Executive Council Attorney Lorna Capuna ng testigo nga kun ipakita ini sa iya ang dokumento. Sarang balas ni nga ma-identify diri kag in-confirm ni Del Campo nga pareho ang certification nga in-flash sa screen ang dokumento nga gina-attach sa OVP sa ilang response. Sino pa sa witness kasi ilam sa joint circular kung para sa payments of rewards dapat suportado ini sa dokumento nga nagapamatuod sa success sa aktibidad apang sa ginpasa sa OVP wala ini sa nakita nga particular accomplishments nga nagawarrant sa payment of rewards. Non-compliant ang nasamit nga dokumento sa joint circular dugang pa ni Del Campo.
5: This is the same copy po ng certification attached to their response.
3: Ano naman ang observation or significance nitong certification?
5: Ito po ay inattach nila to support the payment of rewards. Under the joint circular po kasi, if it is for payment of rewards, it should be supported with documents evidencing success. And based on this document po, hindi ko po nakita yung particular accomplishment that will warrant the payment of rewards.
3: So itong certification...
0: Nabatian si COA State Auditor Sailin May Del Campo.
4: Kadungan sang evaluation sang mga sabat sang Office of the Vice President sa duha ka mga AOM, may ginpatigayon man nga Committee on Good Government and Public Accountability hearing sang Nobyembre 20, 2024 sa diin diri naghatag sang statement si Ms. Gina Acosta nga Special Disbursing Officer sang Office of the Vice President. Suno sa witness nga pinaagi naman sa direktiba ni Vice President Sara Duterte, ginhatag sini ang cash advance para sa confidential funds kay Colonel Raymond La Chica. Si La Chica ang head sang Vice President sa Land Security Group sang among ation. Nakatambong mismo si Del Campo sang hearing matapos ini ang ginpasabina bangod siya ang staff nga nagpatigayon sang evaluation sa mga dokumento nga ginsubmit sang Office of the Vice President angot sa liquidation sang confidential funds sang Office of the Vice President kag sang DepEd. Sa ginpamangkot ni Prosecutor Counsel Attorney Lorna Capunan ang testigo kung ano ang papel ni La Chica sa pagdisburse sang confidential funds, nagsabat si Del Campo nga sa idalam sang joint circular responsibilidad sang disbursing officer nga siya ang mag-disburse ang cash advance samtang mayara man sang provision sa dalmas ang 6.1.1 nga seksyon sa diin nakasulat diri nga under no circumstance shall cash advance for confidential fund be transferred from one accountable to another.
0: Samtang ginpahayag ni Commission on Audit State Auditor Celine May Del Campo nga ang 375 million pesos ng confidential funds sa Office of the Vice President ang gin-disallowed. Base sa unang testimonya sa Special Disbursing Officer Gina, nga si Gina Acosta, ginpahayag nga si Vice President Sara Duterte nagbando sa pag-turnover sa pondo kay Vice Presidential Security and Protection Group o kung VPSPG Chief Raymond Lachica. Pagiba ni Del Campo nga ini ang nagalapas sa rules ng COA bangod ang SDO gid lamang ang mahimong nga magkauyat kag disperse sa cash advance para sa confidential funds.
4: Gin klaro naman ni Commission on Audit State Auditor Silene May Del Campo nga ang mga address nga nakabutang sa acknowledgement receipt sa Office of the Vice President ang nagatubod sa lugar kung sa diin gin-issue ang kwarta kag hindi ini-address ang recipient. Base sa mga acknowledgement receipts nga gin-flash sa screen sa Senate Impeachment Court, nakarecord sa mga transaksyon sa nagkalainlain nga lugar ang Office of the Vice President sa diin lakip diri ang Masbate, Lawag City, Davao City, Agusan del Norte, Olongapo, Samar, Pangasinan, Coronadal City, Kalinga kag Abra. Makita man sa dokumento ang pirma sang payees sa diin ibandiri ang wala sang may nakabutang nga pangalan.
0: Sa piya kabahin, naglabot sa pulong napatay kag tatlong na rescue sa landslide nga nagluntad sa Baguio City. Unagin report nga missing ang mga individual kag ako na unagin report nga missing ang among mga individual kag tanan ang nakita na. Las 2:40 sang kaagahon kahapon Agosto 11 sa natapos ng retrieval operations. Matapos nga nakita ang uli nga biktima nga natabunan sa mga debris, wala pa gin release mga otoridad ang identity sa mga biktima amuman ang kondisyon sang mga nakaluwas. Matandaan nga Agosto 9 sa nagligad nga sa nagluntad ang landslide, bangod sa padayon yung mamundog ang pag-ulan kag paghumok sa terrain.
4: Las 7:03 na aton nga oras, 7 pa ang mga balita sa palibot sang puso ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Inakasubo naman sa Department of Education ang pagkapatay sa 5 pa ka mga estudyante sa nagluntad nga landslide sa Barangay Gisad, Surong, Baguio City. Sa statement sang DepEd, duha ka mga grade 7 students ang nagligad nga idadlaw kung sang Gisad Valley National High School, isa ka grade 3 pupil, isa ka grade 4 kag isa pa ka alternative learning system learner ang napatay ng mga estudyante. Nakasaad man sa payag sang ahensya nga magapabilin nga suspendido ang klase sa among lugar bangod sa padayon nga pag-ulan.
0: Sa piyak na bahin, liwat nga na wala nag-appear si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa Pinas National Bureau of Investigation may kaangtanan sa ginaligar nga sex scandal plot si Nika Executive Secretary Ralph Recto. Sa baylo, nagpadala ang mamalida sa duwa ka mga abogado sa NBI National Capital Region Office. Hagin pahag ni Atty. Gabriel Ronda Incapunan nga ilagi na invoke ang kinamatarong sa ilang kliyente sa paghipos at insila na ang nag-submit sa affidavit. Hugot man yung ginadeny ni Kapunan ang kung involvement ni Leviste sa ginaligar nga tuyo pag-set up kay Recto nga gina-refer bilang little president. Wala man ni Kapunan na hibaloan kung saan o sa Leviste magabalik sa Pilipinas. Inisyal naging pasabina sa NBI sa Leviste sa Agosto 6 apang ang mga abogado lang niya ang ginpakadto. Liwat nga ginatagan ini sa Bureau sa pag-appear apang o kung ginatagan liwat sa kaiginan sa Bureau ini sa pag-appear apang liwat nga wala ini nagpakita. Ginkompirmar ni NBI Director Melvin Matibang nga upo ni Leviste nga nagpalawas ang pungsod among iya Iloy nga sa Senator Loren Ligarda sa Agosto 2.
4: Sa tanan nga ahensya sa gobyerno, Department of Education ang may pinakadako nga alokasyon nga ginaduso sa 2027 national budget. Ini ang naglabot sa 976 billion pesos. Nagapangaduha naman ang DPWH nga may ara sang 644 billion pesos. Ikatatlo ang Department of Health nga may ara sang 500 o 353.8 billion pesos. Ikaapat naman ang DILG nga may ara sang 332.5 billion billion pesos, ikalima ang Department of National Defense nga may 328.8 billion pesos, Department of Transportation nga may yara sang 302.2 billion pesos, 261.7 billion pesos naman para sa agrikultura, 241.6 billion pesos para sa DSWD, 176.5 billion pesos para sa CHED, kag 86.3 billion pesos para sa judiciary. Sininga Martes, Agosto 11, formal na nga gin turnover sa Department of Budget and Management sa House of Representatives ang 7.2 trillion pesos nga proposed budget para sa 2027.
0: Samtang inadusong 107.4 billion pesos ng pondo para sa flood control project sa idalom sa 2027 national budget. Sunod sa Department of Budget and Management, ipatuman ang mas stricto nga screening agad nga malikawan ng irregularidad kagang inatawag nga ghost projects. Payag pa ni DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon, dapat nga mahibaluan ang insakto nga lugar ng aktual nga programa sa trabaho antes iningay pasulod sa National Expenditure Program. Dugang pasining ang pagpatuman sa proyekto ang iga-monitor halin sa pag-release pa lang sa pondo tugtog nga ini ang natapos na. Planumahan sa ahensyang maggamit sang COMPASS system agud nga mas mangin accessible sa publiko ang fund release information samtang i-track man ang project implementation sa transparency portal sa Department of Public Works and Highways. Nakip sa alokasyon ang 19.6 billion pesos para sa nagapadayon ng foreign assisted flood control projects kag 3.41 billion pesos para sa operation kag maintenance nga naga-exist ng mga flood control structures kag pumping stations sa Metro Manila. La 7-7 mga kitropa, sa ilo kita sa detalya sa aton balita international. Gintayog sa magnitude 7.4 ng linog ang western part sa Colombia. Ang epicenter sa linog ang era sa San Jose del Palmar sa Chocó, kag may kadalumon nga 107 kilometers. 111 ang inasyang na record yung napatay, kag 87 ang nagkalapilasan samtang padayon ang pag-rescue sa mga ginapatihan nga na-trap sa mga narumpag na struktura amuman ang clearing operations sa banwa pa lang sa Parguera. 18 na ang na-record yung napatay matapos nga na-trap ang mga ini sa building nga nag-collapse. Inimana ginkumpirmar ni Mayor George Eduardo Rojas sang among nga lugar.
4: Nagadiman naman si US President Donald Trump nga dapat magbayad ang Iran sa pagkapatay sa mga tao sa giyera kag protesta sa piyaksang padayon nga tensyon sa Strait of Hormuz. Ini ang sabat ni Donald Trump sa kaangayman nga demand sang Iran halin sang nagsugod ang giyera sang Pebrero. Masami nga mabatian sa statement ni US President Donald Trump nga malapit na lang nila malabot upod ang Iran ang peace deal. Suno sa kay Donald Trump nga wala sila naghingyo sang bayad sa damage nga ginhimo sang Iran kundi para sa mga civilian lamang kag mga US forces nga nagkalamatay sa riyon. Magluwas diri nagademand man ang nasambit nga presidente sang bayad para sa pamilya sang 17 ka mga US sailors nga napatay sa tung Oktubre at sa tagligad nga Oktubre kag 2,000 ka mga pag-atake naman sa Yemen. Matandaan nga sa bulan sa Hunyo ginkasugtan sang Washington kag Iran ang ceasefire apang liwat naman nga ginpatuman sang US ang pagpabalabag sa mga barko sang Iran sang Hulyo. Sa din ini ang ginkaakig sang Iran nga nagapahayag a violation sa ceasefire.
0: Les Chetin Weves, sa detalya sa atong balita entertainment, Vice Kenda nagpirma sa bagong kontrata sa ABS-CBN. May dugang detalya si Katropang Bea Joy Subalto.
6: Liwat nga ginpamatud-an sa TV host comedian nga si Vice Ganda ang iya pagkatampad kag pagpalangga sa ABS-CBN matapos nga ini ang nagpirma sang bago nga kontrata sa iya home network. Upod ni Vice sa contract signing ang ABS-CBN executives nga sa ABS-CBN chairman Mark Lopez, president and CEO Carlo Katigbag, chief operating officer Cory Vidanes kag chief financial officer Ricardo B. Tan Jr. Suno sa komedyante may kontrata man o kun wala nagapabilin ini nga tampad sa network. Work kag tubtob sa uli ini ang mangin kapamilya. Ginpasalamatan man ni Vice ang tanan sini nga mga bosses sa ABS-CBN bangod sa padayon nga pagsalig nga ginahatag sa iya. Nagpromisa man ini nga himuon niya ang tanan sini nga masarangan agod makahatag sang kalipay kag dekalidad nga mga projects sa mga nagalantaw. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo, ako si Katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
1: Express, Sports News.
4: Kagaroon sa aton balita sa sports, Alex Ayala, ika-17th seed sa Cincinnati Open. May detalye si katrupang Johnson Crisostomo.
7: Natala na nga magpasakop si Filipino tennis ace Alex Ayala sa Cincinnati Open bilang ika-17th seed. Dako nga kagayunan para kay Ayala nga makabaton siya sa seeding sa WTA 1000 tournament antes ang palabuton nga US Open. Ini ay katatlo nga tion nga nakabaton si Ayala sa seeding sa torneo halin sa nagpasakop siya sa Wimbledon kag nangin labing una nga Filipino nga nakabaton sini sa isa ka Grand Slam event. Matandaan nga nakasulod si Ayala sa 4th round sa torneo bangod sa nabaton nga seeding. Wala nahatagan sang seeding si Ayala sa Mubadala DC Open apang nakuha naman ang kampyonato matapos ginlutos ang top-seeded nga si Jessica Pegula sa finals. Nahatagan naman sang first round bye si Ayala sa Canadian Open matapos nangin 25th-seeded player sang torneo. Wala pa gin-release ang pag-imuon nga draw sa Cincinnati Open apang inalauman nga liwat makuha ni Ayala ang first round bye. Pasa sa WTA, pangunahan ni Arina Sabalenka ang Cincinnati Open bilang top-seeded player kag pagasunda naman ang Elena Rybakina, Kina, Jessica Pegula, Coco Gauff, kag Mira Andreeva. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Johnzin Crisostomo, XFM News.
0: Balita sa inyong pangayon yung nabatihan, mga kitropa, ginadalong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men. Himo sa makakaglavo waska, baskog kakun, naka-turbo ka.
8: Extra! Wow! Balita!

0: Sa karon, sa Italia sa ngatong extra wow balita, matapos ang tatlo ka dekada nga paghampang sa loto nakuha gid sang anay seaman gikan sa Paranaque ang loto jackpot nga 20.17 million pesos. Napaktan sang solo winner sang loto 642 ang 6 digit combination nga 27, 32, 39, 26, 12 kag 7 sang Hulyo 18 nga may premyo nga 20,167,956 pesos and 53 centavos. Hulyo 20 sa ginplay mo sa maswerte nga tumalay ang iya prize sa Central Office ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Sa na sa bagong milyonaryo na nangin bread winner siya sa iyang pamilya o kung sa iyang pamilya ang iyang asawa. Matapos nga siyang nadulaan sa trabaho, duwa katuig ang nagkaligad. Sa subong plano sining i-secure ang edukasyon sa iyang mga kabataan, lakip na ang pag-invest sa negosyo kag magbakal sa house and lot para sa iyang nga pamilya. Extra wow balita mga katropa ngayon yung nabatian. Ginadulong sa inyo St. Clair Skin Herbal Soap.
1: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
0: Mga katropa, nabatian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa Aga Miyerkules, Agosto 12, 2026. Good morning sa ating mga katropa listeners and solid supporters, mga members sa ating fans club. Di man nga parte sa kalibutan, mayong aga sa inyo tanan mga katropa. Good morning guys sa mga katropa natin nga nagapamati sa aton sa XFM 100.7 o sa 100.7 nga frequency sa ilang mga FM bands. Good morning, mayong aga gid. Good morning man sa mga katropa pa neto nga nag-upod sa ating pagbalita sa ating Facebook live streaming on our Facebook page as XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Good morning sa mga kitropa neto na sa kay Sir Rodrigo Montanio, mayang aga kay Ma'am Mary Ricabar. Good morning sa kay Ma'am Apple Tabanda, kay Sir Rinaldo Abeto, kay Ma'am Maria Crispo, kay Ma'am Manhilo de Monteverde, kay Sir Arvi Cris, kay Seras, kay Sir Tristan White. Gulay, good morning sa inyo tanan. Kay Jo Villanueva Abanilia, good morning. Kay Totong Boyet Brillantes, kay Antolatino Baldo, Baldomero, good morning. Kay Sir Mark Joseph Panganiban Aurelio, kay Sir Reynaldo Abeto, good morning. Kay Sir Ludi Banyas, kay Ma'am Ludi Banyas Turalba, mayong agagin. Bantayan ang mas sunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7. Radyo Patrol Iloilo, kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa.
2: Katropang Alvin Dennis Arabang.
3: XFM News.
4: XFM.
5: Mga katropa,

0: XFM. XFM.
1: Yes, to help.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
0: The Secret of Health.
3: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
4: Visionix, marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
4: Visionix, epektibo, subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
3: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
0: Santon Gold, live testimony.
6: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pero kumain sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero nung rin, wala na. Subukin sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos yan ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
4: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
3: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating Nutritious juice at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
4: The secret of health.
3: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
4: The secret of health.
3: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Yes, to health!
8: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
9: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tugtog 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
10: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
11: Kasi si Lunasio sa una, ganyan po sang ordinary lang kape, pero sige aslog sa nga konsyon, isaga pala no kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na nga kung na kape, adlaw-adlaw, okay gina nga kung tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix Kid, ang the best na kape.
10: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
12: Wins

0: ating pabalik-balik lang? Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
0: Isang pahid lang
1: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
0: Tanggal ang kati-kati.
1: Sanfon Plus Herbal Oil.
0: Ang pamahid
1: na all-in-one
0: sa presyo.

0: pagkakasin ang ating immune system araw-araw. Bangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa mga suking butika.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saan Tone Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Saan Tone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus, Soft Gel, Mylutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene at Vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsyong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus, Soft Gel,
5: Premium D3, ang bagong Vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3,
6: para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magtulong mo. Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
7: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sa Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
5: Sanson Plus Herbal Oil, garantisado
4: maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
4: Kaya para sa maginamang pakiramdam,
5: mag Sanson Plus Herbal Oil,
4: ang pamahid na all-in-one
5: sa presyong magaan.
4: Sanson Plus Herbal Oil.
6: Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sanson Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sanson Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Sistapain. Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa lahat ng training, hindi ka malikawan ang pagsakong sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ko kung dali sa Sistapain para dire-diretso ang training.
8: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
10: Ibilis sa mga butika.
11: Maka-alage na ko.
12: XFM.
13: Patroba!

0: Oras a XFM 100.7 Iloilo a las 7:45.
1: Bullseye.
0: Mayung aga sa inyo tanan, mga suki naton nga mga tagparamati diri sa XFM 100.7 Iloilo, nagapalayag na ang palatuntunan Bullseye.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Miyerkules na sa ato sa ring pagparagad. Today is August 12, 2026. Agosto 12 na sa ato sa ring pagparagad. Kag sa gihapon po na ato sa ring mga katrupa reporters, magadulong kami sa inyo sa nagapanguna nga mga balita kag informasyon. Wala, manayanayan ng panahon bago lang yung nagpusda kang ulan, pro. Ha? Bago lang gid nag-ulan, bago lang gid man nagpuas, pero do ka nami sa butlak sang haring adlaw ho. Pamatsaga mo sini do ga panalupsop gid ba lang iya sini nga kainiton sa malamig mo sini nga panit, ha? Bangod man kay halin ka gabi, ginsaribo kita ulan. Halin niya ka gabi, sige yang bugit-bugit sang ulan. Pero just this morning, mga way pagani guro ni 10 minutos, ay gulpi lang gid nga nagsilak ya si Haring Adlaw, boka bay pa magsigi-sigi para nga makapamulad man kita. Oh, sa may bulularon kag makapanghalay sa mga nakapanglaba. Well, sa ato sa ring pagparagad, may mga lugar galing sa probinsya sang Iloilo so far nga padayon sini yung pagbubo sang ulan. Kag may mga LGUs kag schools nga nag-suspend actually sang classes. Munog ya ulan sa San Miguel haw because there's a suspension of classes sa tanan sining level sa San Miguel Iloilo and also sa Santa Barbara. Baskog man ulan gali diraya sa Santa Barbara ho. Kaya nga, there's also a suspension of classes all levels sa Santa Barbara. Sa iban pa gid sining mga lugar nga mabaskog ang ulan kag natanaw sa mga school authorities, natanaw sa mayor. Posible delikado sa mga kabataan kung magkadto pa sa eskwelahan, labi na gid ang mga preschoolers, ang mga elementary pupils, they can also ordered for the suspension of face-to-face classes. There are other modalities, ang mga alternative way of learning bala, alternative delivery mode of learning. Amo ni ang isa dirati asynchronous hybrid, may ara manda pure online. Kay ti may mga eskwelahan nga naka-set up na ginman sa ila sa ring mga equipment mo na sustain nila bala sa tiempo pandemic nga limit ang face-to-face classes kalabanan online. So na sustain nila up to now kon malangan gani may mga suspension sa face-to-face classes, naga-resort sila ya sa alternative delivery mode. Amo ini ang online. May ara man nga ginasustain nila ang modular. Ginapadalaan ng mga estudyante sang module. Silinyaring module. So, sabtan nyo ni, kamubala to. Pagbalik sa eskwelahan, may exam. Budlay galing ni sa modular, ladies and gentlemen. Kay dumduman ta sa nagligad. Dumduman nyo to sang chimpo pandemic bala. We resorted to modular way of learning. Ang mga kabataan, bo perfect ni nanay kag ni tatay exam sa batay mo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kay nanay kag tatay ang nagasabat sang exam sa bata. Ti right now dapat tapanumdumon sang pandemic to. Kay ang bata nagaubra sa kondinto may ulubrahan. Si nanay kag si tatay na bilins balay, ti si nanay si tatay kasabat eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Amo ni subong, dapat ibilin tanas kabataan, otherwise, basi YT may masulod bala sa ila sining nga kukuti. YT matunaan na mga kabataan, ha? Kung si anay Presidenta Rodrigo Roa Duterte, pati ano ginapangita mo sila nga ka 95 kay 75 siya passing dun, anhan mo malang dang sobra.
1: Bullseye!
0: Ay kung kaysa kung mga bata mo lang magrason, amo dun na may tudson, no?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 7:49 sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Leo Gobi Katropang Alex, sa ato sa ring guest. Bangod kay ladies and gentlemen, yesterday, we're able to solicit information kung anong nagakahinabo sa ato sa ring supplies ang kuryente. Bangod kay kadadlaw, hindi na malipat subong ang rotating brownout. We are experiencing rotating brownouts. ginpanami ka ginpaswabi lang ni karon ang tawag niya. Gintawag na lang ni nga manual load dropping. Do ka namit pamatian kay Waita Kinchindit lubos, no? Parihos lang na sila sa ginatawag si nga rotating brownout. In short, sini, hindi enough ang supply sa kuryente nga ginatayon sa mga power distribution utilities from the source, or if not, may handicap ang transmission facilities. Tiang source, power producer. Transmission facilities, iyas ang NGCP. Ang nag-distribute, depende sa supply sang power source kag transmission facilities, amo ang mga power distributors, we call that MOR, ELECO, AKELCO, GIMELCO, ANTECO, mga electric cooperatives and mga power distribution utilities. Well, kahapon ang hambal nga kulang ang supply nga ginahatag sa mga power distribution utilities, MOR, ELECO, diri sa aton sa siyudad kaprobinsya sang Iloilo. Well, try to check with NGCP kung ano ang reason kung nga nga we were even able to reach the red alert status or status bangod sang kakulang idya sang supply sang kuryente nga nagagi man sa grid, magamal kita grid, iya na sang NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Ang spokesperson sang NGCP karon ara sa ato sining linya, we have this Mr. Reagan Alcantara. Mr. Alcantara, si katropang Joe Salbanya sa XFM Iloilo. Good morning, sir.
2: Good morning, katropang Joseph Joven na pasok kami dito.
0: Salamat gid sa tiempo ni Mr. Alcantara. Ang aton senidari para may dokarta mga konsumidor, no? Ninyo with the PDUs and the power producers. Ano ang reason kung for the past few weeks and today or yesterday may mga power brownouts or tawag na itong manual load dropping ginahimo ang mga power distribution utilities. Sa part niya sang NGCP, ano ang sistema kag ano ang sitwasyon karon sa nga ito sa power supply nga nagagi sa grid sa NGCP, Mr. Alcantara?
2: Sige, Sir Joseph. Thank you gid sa pag-atag chance, no, para ma-explain ang situation. So actually, wind back lang tayo tayo, no? It's not even just the past few days or even weeks, no? We are actually closing almost 3 months na kita na almost daily ang ato na grid alerts na gina-release starting around May 12 of almost 3 months ago.
0: Mm-hmm.
2: Because ang ato na mga pinakadalago na power plants in the Visayas went on unscheduled shutdown. So number one sina is ang the two biggest power plants, which is located in Cebu, TVI-1 and TVI-2, with 169 megawatts each. And then nadugangan sa other power plants, no, ng mga baseload man in between those times, no. So basically, we are looking at a deficit of around 500 to 700 megawatts almost daily. Kung kisa may madugang pa nga mga gamay-gamay ng mga power plants, malabot pa siya kung kisa mga 900 to even 1,000 megawatts ang loss sa Visayas. We have to understand na kung base gintanin sa ilang scheme, no, kung wala lang gintanin sila nag-unscheduled shutdown or na ginatawag na ng forced outage, no, sa industriya, we would not have the situation that we are in. So imagine you're losing around 700 to 900, 1,000 megawatts. That's a big loss sa Visayas.
0: Mm.
2: Especially since we have to remember we are an island chain. So not all islands have their own source of power plants na dalagko. So, for example, si Bohol, they're consuming around 120 megawatts. Ang ilang generating capacity lang in the in-island is only around 40 megawatts. Pinaka-peak na iya. So, amo na ang challenge especially kung ang mga dalag po ng mga power plants in the Visayas goes off on unscheduled. Kaya it will the balance na to, no? Maguba ang aton nga balance.
0: Okay. So, ang natabo nga ini is because of the temporary shutdown of mga power producers, Mr. Alcantara.
2: That's correct, Sir Dozer. Ang to clarify la, actually si DOE, they have order gitan eh, na especially during sa second quarter, wala gitan isang scheduled maintenance ang mga plant na, no, or shutdown. Kaya usually ginaano na sila eh, ginarotate na ilang shutdown within the year, no? Kaya siyempre all power plants need to do preventive maintenance man, no? Just like any machinery or any utility. So supposed to be they could dapat kumpleto siya to be able to be there a critical period sa second quarter during summer to support the very high demand, no, sa summer. Unfortunately, amo pag itong time nga nag unscheduled shutdown ang mga dalagko na power plants in Visayas. So that's why since around May 12 we have been having grid alerts. May times nga medyo may respite jamay, may makabalik. So na dugi-dugi naman a few days after may mag-o naman nga madugang na mag-out. So mabalik naman kita sa grid alert naman. So that's the situation that we are in looking at for the almost 3 months now.
0: Mm-hmm. Okay, right now kamusta ang ining mga nag-shutdown nga mga power producers naton na Mr. Alcantara, the supply sa grid all throughout sa interconnectivity done by the NGCP, Mr. Alcantara?
2: Ang supply sa grid for Visaya kulang po kay Japan. Number one, ang siya PBI 1 pag PBI 2, they are yet to get back online since May. Wala pa sila kabalik. And they are the two biggest power plants in the Visayas. So they are slated to get back online. Target nila, indicative, mga around the end of August. So kabay pa, no? Na makabalik sila at plan or earlier. Just like PDC Unit 3, nakabalik sila earlier, last first week of July. So nakabulig-bulig yun, no? Pagbalik ni PDC Unit 3. No? But of course, we also have to recognize na may mga planta have been running continuously for many, many months. Nga due naman for maintenance. So for example, ang address sa Cebu, CCEDC, may scheduled maintenance na siya, long overdue na. Gina-request siya taning kung pwede, iway pagid, no? Kung pwede lang. Kaya given the situation that we are in, galing lang, need na git, no? Hindi na git ma-adjust pa some more because base mabalda pa sila if they continue running without doing their preventive maintenance. So, Tubong, it's a combination of forced outage of the biggest power plants and may mga ano maintenance man na scheduled ibang nga plant.
0: Anong inyo sininga pag-consider if we speak about kulang kita sa supply sa grid, no? Just like may Luzon grid, may Visayas grid, may Mindanao grid. For example, kita dari sa Isla Sampanay and the province of Iloilo and the city of Iloilo. We have two biggest power plants. That's PEDSI and PCPC in Concepcion. Kung ang demand lang sang Iloilo City and Iloilo province, basi kung makaparanya bin, no? Kung healthy ang operation sa sining duha ka mga power producers. But if we speak about inyo sininga consideration, if we speak kulang ang supply sa grid, kung maghambal kita diri sa aton local Mr. Alcantara nga grid, we are covering what areas? Panay lang or we are considering also Negros, we are also considering Cebu province and Cebu City, Mr. Alcantara?
2: Actually, we are considering not just the Iloilo province or even Panay. When we say it's the grid, we consider all the areas, no? Covered ni NDCP. Even not just Visayas, even Mindanao, even Luzon, we are considering everything, no? So that's why, if you recall, there was a period nga nagpagawa kami sang mga yellow alert, pero actually may deficit supposed to be ang supply. But yet, wala kita sang mga manual load trapping nagkalatabo during those times because may mga imports kita nga makuha from Mindanao and from Luzon.
0: Mm.
2: So when we consider everything, we don't just look at the microcosm of Iloilo or even Panay. It's the entire grid actually.
0: Okay. So kuno mo ni the fact na interconnected ang isa kag isa, no? Ang grid from Luzon, Visayas and Mindanao. So kung may kulang dito sa Mindanao for whatever problem dito abi sa supply chain, in short, sinibisan bastante ng aton generated supply diriya sa Visayas, maapiktuhan kita, Mr. Alcantara.
2: Kung you say nga kulang si Mindanao, pero bastante si Visayas?
0: Yes, sir.
2: Si Visayas, siyempre, we are more or less able to supply for our needs. And whatever excess we have, if ever may excess kidman, amo na pwede natin ihaboy ka Mindanao kag bulig mo sa ila.